0: bana ka tsentseng dietsahala ke rata ho nka sebaka sena ke ba lebohe ba sebetse mmoho le nna ba ntse mo sebetse o tsile matsoho mo sebetse o gabane
1: re tlo ye sa taba ena wena motho e motle nna le wena jolo ka tloaelo hopola hle hore metsotsongwe le shumele metso mehlano pele ho ra boraro re ithuela tsebo tshebeletso nyena re nya boraro ke na le moeti PK wa kitika khetsirena ka ke tlalositse le bekeng e fitileng ka re ke tlo ba le yena ka jeno ke tlo ba le yena le bekeng e tlang wena motho e motle o tla dula ntsana le rona tlo register monate ka mino tswakileng ka magethe o monate bona ba isale wa soul and R&B.

Oh, my goodness.

0: Debo Taliana atsiritsonyo le ke papi ke isa emakhaya ila pichana mane ke uba paletsi pine monati ana le di apiwe ana rubina le pine monati ara abaya zibuza mamedi re ntsegele moha metsotso ke le shumele metso me raro pele ho ra ya rona boraro nane o ke la haula di theo di kalaneng tshebeletso ke ya manthla ke le sedi FM la ka nna le bitso ke matsoho mahloko ke ya butiane ya ratambatho e tla thagwa papadi wena motho e motle ke pakeng tsa Argentina le naha ya Switzerland. Hey ena Switzerland e makaditse batho ba bangata papadi nya bolo wa maoto motho e motle ge be fihlelle boemo bo ipu fihlelletseng dipuo tsona dintse di ipetsa ebile afa ke bua ka Argentina Football Association ene hle ena le lekgonono la gore tsela yo ba tuba kenang marangrang ba se ulana ya Argentina ka teng ha e jise di theoelang ho bua nnete mme bana ba hle ba kopa gore we sechaba sa Argentina le skela ela hloko ka pa onkela taba tsena hlohong ho bane di tla le nyahamisa jolo ka ha huwa papadi nyena ya Switzerland le na ya Argentina e a o kena continent ya Africa ba o bolella hantle jena motho e motlo ga e ha ile e gepeta ine e hlile hateletse ha bohloko na ya Argentina ho e ka nete ne se sa bone letho ke moletsa phala ya entseng qeto tse fosaetseng hore qetellong re bone naha ya Egepeta e hlulwa papading eneng le pakeng tsa bona le Argentina. Re tla bona hore na ebe Switzerland e tla bapala jwang le naha ena ya Argentina papading ena ya kajeno. Mme o tla hopola mamedi e motle hore se tla hlola kajeno sehlopha se tla bapala jwalo se ka makgaolakgang le naha ya England. Metsane tse pedi tsona se di batla di mathetse pele France mmoho le Spain di se di emetse hore letsatsi leo le fihle ba tsebe ho qutisana lehloko. Athe bana bona he ba tla tle ba re bontshe papadi e tswileng matsoho ke a tshepa tsatsing lena. E tla thagoa metsotsong e sa fediseng pelo ntumelela motsotsong wa jwale keng ke moeti wa rona jolo ka tlwaelo o teng ke bua ka mohlomphei Jeremia o hlophisitse ke sa bua ka Jeremia bekeng e tlang o tla bala ka mona ka motseng wa Maokeng a Kroonstad tabataba ke o kgothaletsa banyalani batho ba dikamanong tsa marato ho ba le tshebelo pele e ikgethang bobeding ba bona ba be le tshebelo pele e ikgetha mo mamedi ke tle ke itoboketse bobeding ba bona dikamanong tsa bona tsa lenyalo kapa tsa lerato. Mohlomphei Jeremia dumela gabaneso
1: moramahloko ke boela ke o dumedisa gape le mo mamedi wa lesedi FM go di theoa dikalaneng ngwana mme ke a leboga ka nako le motsotso oo lesedi le re fang ona ka jeno lena taba ya ka kiena ho mo mamedi o hopola mohlang ba neng ba re ho wena o itlamela eng ka monna ya ruteileng wena o sa ruteha o hopola mohlang ba neng ba re ha o tsebe le ho ngola lebitso la hao empa o itlama ka monna ya ruteileng ya nang le degree tse fapaneng empa bona ka jeno mohau wa modimo o entseng ka wena o hopola hore le go ratwa o ne o sa ratwe o ne o sa utlwisiswe ho bane ho ne ho dumela hore ha ona contribution e o tlo yetsa lelapeng leo ho bane ba ne ba beile lerato la ngwana bona hodima thuto ya hae maramahloko hona le di family tse toxic bo pelong bona hona le bo mama tsale hona le bo ratsale ba toxic bo pelong bona gore ba chefu gore ba ka nyahamisa ngwana motho emong gore a ska ba a tswela pele ka jeno lena o nyetswe ke boase wa hao ka jeno lena o nyetswe ke monna ya utlwisisang le ho rata hore o mofumahadi wa hae. Now, the gentle husband enwa e o mofumaneng o rutile gore o be obedient o be le boikokobetso bophelong ba hao. The more generous a ile a ba ka teng bophelong ba hao o thabisitse o le mofumahadi wa hae. Go tshepagala gwa hae go entse gore o mo rate ka o fetisisa o le mosadi wa hae. Mme gore e be monna ya buleileng pelong bakeng sa hao go entse gore o mo tshepe le go fetisisa. Mme tlhompho ya o fileng yona e entse gore lerato la hao le tlokome jwalo ka mosadi wa hae. Mme sapoto eo monna wa hao a o fileng yona ka jeno lena e entse gore lenyalo la lona motheho wa lona o be matla ka ho fetisisa. Dintho tsena kaofela maramahloko di qalwa ke ntate ka tlung. Botshepehi ba ntate ka tlung bo etsa hore mosadi wa hae a tswe with all the confidence ya hore ka hara lelapa lane ke a ratwa and ha hona monna ya ka nkemang ka pele bakeng sa lelapa laka. Empa ha o ka etsa tsena tse latelang re tlo bona hore lenyalo leo la lona ha le sa le yo. Mme ke di sign di feng tse o loketseng o di shebe hore mona teng lenyalo la rona le fedile. Ha le ka dula in silence ho feta ho buisana le tsebe hore lenyalo leo le se le otlile le fika. Ha le kekeng la lwanela lenyalo la lona hwa ska haba le ho khatalla hore lenyalo lena re loketsegi le phidise mara mahloko lenyalo leo le se le ile le metsi. Mme di hora tse o le di spendang le le babedi le be le ikutlwa e ka le phela maphelo a arohaneng tseba hore lenyalo le ngwana mme le se le ile le metsi. Ha e ka ba le ha hore o tshwara molekane wa hao e kare o fila coldness kapa o fila empty bophelong ba hao tseba hore lenyalo la lona le hloka hore le ke le butswelwe hanyane hore le phele. Mme ha o ka iphumana e le hore you are more at peace ha o le mong ho feta ho beng le molekane wa hao lelapa la lona le tsebe hore le moipeng wa bophelo. No future talk anymore ka ra lelapa leo bokamoso ba lona ha o sana ya buang ka bona tseba hore tsela ya lona ya fifala. Mme the thought of leaving ha e ka ba ha e sa utlwisa bohloko o le mme kapa o le ntate ka hare ho lelapa tseba ngwana mme hore le tlo hloka ho kopana le batho ba tla le thusa hore le revive lenyalo la lona. Mme solution ha sore le arohane, solution ha sore le divorceane, solution ha sore ntwa dibeteng. Empa solution ke hore ha re ye bathong ba ka re fang thuso. Mme thuso ya rona e tla tlisa hore kopano ya lenyalo la rona e boele itiye hape. Don't ever give up on your marriage. Monna yeo ke wa hao, mosadi yeo ke wa hao. Lona le le babedi ke lona ba ka etsang gore lenyalo la lona le phele hape. Mora mahloko ha re boele re bonane kana ko etla ngwana mme dikgolo.

shall fear no evil, for thou art with me.

want you to do this for me, if you will.

enough.

0: Tate matso khotso o phetse ha o phetse ke phetse sabata thedisi monyake versus brown mona ke gantsetsa le lapala hantsi ya ni mo teng re neng re boloka ntate sellontsi ya ni jalo ka molegotla church councilor wa kereke ya Gerefermeerde mona monyake versus brown ba hantsi ya ni tshidise hanke hona hobane modimo ha a fosa o hlathile mo aratang teng e gutsetseng o tla lelwanela dintwa o gantsetswa ke mongadi sabata thedisi mona monyakeng versus bone ke a leboa tanke
1: sebirise moyeng dumela le kae re teng ke kopa o tsosa bana ba latelang ke tsosa lelapa la gatebe mane snake park a Kroonstad tsosa lelapa la halenong white city ya bafu ke tsose Malushwane Sobi yena o mane Patakala dipolaseng tsa Ngwathi ba tsosa ke mphonyana Gatebe ka mona ka Ngwathi Dingville ke ra ba tsowe ba phatsine ke a leboa sebodise moyeng
2: captain my captain ei motswako wa PK o monate o re opotsa manapeng soul and R&B anke kere Brownstone ka man ka Potchefstroom ke ga tswehle kere fikile mashanga sa ka man ka monyake versus Brown ke katela ka si thatis ba hlima khete ka man ka Melody Fijiza ba tswa ke mo re darante ba ka mona ka Kimba le go jila ka 99.8 megahertz thank you captain my captain
3: di nyenywa go nya ra o phelo o di jwa le mo gara ma go ipi a ye ta go mwana mata a ndabe ma ya go di han ye ke tsa ba ba ga go mngaka ke ga marato nape ta nga bi a zo e be ke mathera o ntate te ke be di misa le na ke ga a zo ka ga tinga mo ke ke tla ka ga bu mo tale wa le ka o o ka di nyoni ke zwe le na ke ga zo na de ma foko wa phazi ke di koko bela ka thoko thabela ma go lokana le ma foko
4: Tumela temahloko, tumela ntate. Ke kopa ba tsosa temahloko. Ntate di se tsote ke ta tsoa phatsi. Ke re ntate Bishop, a tsoa mokhole tshaile. Ke ka tella ka ntate le se ka mana ka Gauteng. Tsoa a tele se tshaile. Ba re tsatsi mo ntate mahloko, ke ntate Nguja.
5: Mamele motle wa tshebeletso la sedi metsotso ke mashumi a mabedi le metso e mene hantle ka mora hora ya bone nana o ke la haola ditheo di kalaneng tshebeletso ke ya mantlha ke le sedi FM kana ko nngwe bophelong ge ke re kopane le diqolotso mme ho thata ho motho e mong ha kopana le tsona a ntse a ena le tsona ka lapeng re ke etse mohlala kana ko nngwe o ntse o sukudiswa ke ngwana ntho tsa ho ha dikopane bophelo bo batla bo le boima e re ha o qeta o tswa ka tlung ebe o lo kopana le diqholotso tse ding mosebetsing mamela monne mongwe go lelale o tswele pele o tlwelletse ohle ho ya roka metsing ke yena ya tla re lwanela maemo a dumela a sa dumele mme ka letsatsi le leng o tla qoqela metswalle o qoqele ba leloko gore le nna nkile ka feta boemong bona mme pheko ga ke a e fumana ke ile ka lwanelwa ka tsela ikgethang e ba le tshepo go tsotlhe tse o di etsang bophelong mme o tsebe gore ga o sena tshepo o ntse o itshwanela le lekopokopolane le legolo le modimo o mogolo la simbala e ba le tshepo bophelong tsotlhe di tla loka kgolotsong tse o kopaneng le tsona ditsuetsueng tsotlhe tseo o ntseng o feta ka ro tsona ka letsatsi le leng o tla re qoqela pale go go fetile go kae bophelo bo o beile kae ka jeno.

0: Ke o dumedisa mo mamedi wa ka ya ratehang le hona ho mema tshebeletsong ena ya mafube. Mena ke tshebeletso eo ka mehla ke reng ke o beha hantle moyeng. Hore o qale letsatsi la hao ka matla le ka thabo le ka kgotso le ka nyakallo. Me ke ntate Moruti Qaba wa tshebeletso ya Have Faith in God Ministries ka mane ka motseng wa Ekurhuleni Phamrishi ya reng ho wena ntate wa rona ya lokileng re hlonofatse re sa tlo utlwa lentswe la hao le re fetuele thabo le kgotso le nyakallo ka Kreste Morena. Amen. Ha re yeng lentsweng la Modimo lengolong lena la diketso. Diketso kgaolo ya borobong temana ya 36. Acts chapter 9 verse number 36. Yona e tlaba le ya ka mokgwa le tsela ena ha re fumane. Motseng wa Jopo mosadi o ne a le teng ya bitswang Tabita. Ke hore Dorcas ha ho fetolwa. O ne a tletse mesebetsi e metle le dithuso tseo a neng a di etsa. Mona lentswe la Modimo le re fa tulo gore go na le tulo e neng e bitswa ka gore ke Job. Mme go na le mosadi a neng a dula tulong eo. Le bitswa la mosadi eo ke Dorcas, ke gore Tabita, Dorcas ha o fetolelwa. Jwale ke rata taba ena. O ne a tletse mesebetsi e metle le dithuso tseo a neng a di etsa. Sehloho sa ka sere. Wena o tumme ka eng? Momo o dulang teng diplasing, momo o dulang teng lekeisheneng, disababo momo o dulang teng, toropo momo o dulang teng, o tumme ka eng? Hona momo di flete momo o dulang teng ho lokile fela o tumme ka eng? Lentswe la Modimo le re mosadi enwa yena o ne a tumme ka mesebetsi e metle. Batho ba ne ba tseba mesebetsi ya mosadi enwa. Mosadi enwa o ne a sa tsamaye a ntse a tshwatla malapa a batho ka ho nka banna ba bona. O ne a sa tsamaye a ntse a tshwatla dikereke a di arohanya ka ho bua mashano a nkgang a diabolosi. Mosadi enwa o ne a sa senyetse batho mesebetsi. Mosadi enwa Dorcas kore Tabita o ne a tletse mesebetsi e metle. Ka mantswe a mang, mosadi enwa o ne a na le dithuso tseo a neng a di etsa. O ne a thusa bahlolohadi, a thusa mafutsana. Wena wa bua le ha o tjho hore o tumme, ke a utlwa o re o tumme, empa o tumme ka eng? Ha e ka o tumme ka ho tshwatla malapa a batho, ha e ka o tumme ka ho utswetsa batho, ha e ka o tumme ka ho bua batho hampe, e se ka Modimo a ka o thusa. Wa sokoloha, wa tuma, wa ba le botumo bo botle ba o thusa batho, botumo bo botle ba o aha batho, botumo bo botle ba o re o kopanye lelapa la haeno, o etse bana ba haeno ba utlwane, botumo bo botle o kopanye batho ba setjhaba community mo o dulang teng gore ba sebetsa mo ba utlwane. Se ka Modimo a ka o thusa, wa tlwela botumo bona ba hao ba o qabanya batho. Ise ka Modimo a ka o thusa, wa tlwela botumo bona ba hao ba o bua batho hampe. Ise ka Modimo a ka o thusa, wa tlwela botumo bona ba hao ba ho ba bogonatha. He o le gonatha, o stinch. Se ka Modimo a ka o thusa, wa tlwela ho ba stinch, wa thusa batho. Mosadi enwa, mosadi enwa yena o ne a tumme. Ke a mo rata mosadi enwa, o ne a tumme Tabita, a tumme ka mesebetsi e metle. Ha batho ba ne ba mosupa ba mmona renkeng, ba ne ba re ke yane mme yane wa mesebetsi e metle. Wena ha ba o supa ba reng, ha ba o bona renkeng ba reng? Modimo a o thuse, o sokolowe ka Kreste Morena. Amen.
1: Moruti Qaba re a leboga ka molaetsa o re fileng wena go seng ga letsatsi. Godima tlhogogo rra ke ya botlhano, ke nako ya gore nna le wena re kene lenano le ikgethang la gao la tsa bodumedi tshebeletsong ya lesedi.

0: ke boetse ke a o dumedisa mmamedi e motle o a tshebeletso ya lesedi lenaneo ke lagaola tsa bodumedi le o re kenang go lona lena le a ikgetha ke lenaneo le e tlang wena sontaga se e seng le se sengwe moo re tsenkololang tumelo re kenang ka bobatsi ka gare go yona re utlwisisa maemo le kutlwisiso e feleletseng ya ditumelo ka go fapana tloo ka jeno momamedi e motle wa tshebeletso ya lesedi ke o meme ge tlo o tsamaisana e na tsela mmogo le baeti baka bao ke nang le bona ntate ntšha gamoloi o emetse tumelo ya bana ba thari ga bane e sedumela ke phetse o phetse ya ntle ga bane eso
1: a re phetse moranaka le serame seametseng
0: ntate ke ya leboga mogodi mo fokeng o emetse tumelo ya bokeresete moruti dumela
2: Hotso ndate masoko.
0: Ke phetse o phetse antle ndate moruti.
2: Ho wena ndate mo mamedi le moifo ruri ke sa phetse ka mohang.
0: Ke a leboga gabane eso. Imam mo Afrika we metsi tumelo ya Islam. Gabane eso dumela.
3: Hotso ndate masoko.
0: Ke phetse o phetse antle gabane eso.
3: Ke phetse ndate ke le mixe mo mamedi ndate ntshaga le ndate mo moruti go fukemo.
0: Ke a leboga ke tlo kopa pa pa mise lentswe la hao imam.
3: Ndate.
0: Ke a leboga mamele motle jolo ka ga ke se ke ile ka tlhalosa pejana setlhoo sa rona sa letsatsi seo re tla tle re tibisa maikutlo gagolo odima sona ka jenong ke sena na tshololo ya madi ke motheo wa kamano pakeng tsa motho le modimo hangata bana ba tumelo ya thari ke batho ba atisang go tlhaba ba re ba tlhabela badimo na ke yona motheo pakeng tsa bona le badimo kapa le modimo re ka jeno re tlo utlwa ga o sheba tumelong ya bokeresete go na le batho ba reng ba utlwisisa gantle gore bona ke batho le ditlhabelo tlhabelo tse tse re di etsang na ke yona motheo o re kopanyang le modimo re ka jeno re ke re tlo ikutlwela seo baiti ba rona ba re fupareletseng sona naneng lena la gago la tsa bodumedi tshebeletsong ya lesedi ntate ntšhaga ke kopa o qala ditaba le wena potso ya ka kena gobaneng ga go tlhokega madi a matlhabelo
1: ntate masedi e re ko dumedise ke dumedise moifo gabane gape ke be ke dumedise le bamamedi ba lesedi go tswa ka gotlotsenne tsa lefatshe setlho sene ke seo sa botlhokwa gagolo-golo-golo-golo mme ke kopa gore ke tlenne ke tlhalose ke tloa gore ga ke na maikemisi tsa go ganyetsa bokeresete kapa boislamo mo ke tlabeng ke ba sebedisa teng e tla be di fela go batisa eseng go ganyetsa ke ka araba potso ya ntate matlhoko ka dintlhanyana tse kgutshwane fela tse nne ke tla qala sele ka gore ke utlwise re utlwise gore na modimo ke eng e be re ya gore na badimo ke eng ebe go tloa moo re tlo bua ka mefuta e fapaneng ya tsholo ya madi mo modimo wa ka kenang teng kapa a kebeng a kena le gore na gobaneng go e tswala jwalo mme ke tla sheba le mefuta ya ditlhabelo kapa tsholo ya madi mo e leng gore ke tsholo ya madi nteng kapa tsholo ya madi a motho le tsholo ya madi a phoofolo ile le gore e ka tlhakisa karabo ya rona ntlheng ena gantle mme otse e ke batla botlala kane kore na modimo ke eng mme puo yaka a ka etsa phoso ga ke re na modimo ke mang ke re modimo ke eng gobane go ya ka motheo wa tumelo ya rona modimo ga se motho mme a ana boleng ba motho modimo ke mmupi ke motlhodi wa bophelo ke monga moya wa bophelo ka lebaka le gore reng moya wa bophelo ke wa modimo nnete ke gore modimo ga o tlhoke nama ga o tlhoke madi ga o tlhoke gore motho ka ba phoofolo iše gore o amogele motho bophelo botlhe bo sentse bo le modimo ke ba gage badimo ke bomang badimo ke bagolo ba rona ga se medimo kapa medingwana ga banke sebaka sa modimo ga re rapele badimo re rapela modimo ke ka lebaka le gore reng re tlhabela badimo ga re re re tlhabela modimo setlhabelo ga re tlhaba phoofolo re tlhabela lelapa mme re kopanya bagolo ba lelapa ba le rona bagolo ba seng ba tsamaile le bagolo ba seng ba ntse ba phela le rona se hlabelo ka pa go hlapa ba se ho modimo ha re hlabele modimo jwale ha re batla go tlisisa similo ka pa tlhao yena ya modimo rena ke eng ha o ya tumelo tsena tsa bana ba Abraham o tla utlwa go thwe modimo ke ntate modimo ke morena modimo ke Jehova wa basotho ba ba mabotho ka ntsaka ka pa go thwe modimo ke mohlabane ha o sheba Exodus 15:13 modimo ka pa Jehova o kena dimpeng pakeng tsa ditšhaba le merabe o ile a timetsa bana ba matsibulo ha o fitlha egepeta a timetsa mabotho a Faro a nehela Jericho go Joshua a laela Saulu go hlasela ba Amaleke mo hulweng wa bolaya bana basadi diphoofolo le banta kaofela mme thoboti ene ya modimo ga e tshwane le ene ya Jehova ga e tshwane le thoboti yaka tlhaloso ya rona re le bana ba thare mme la o ka gotlela ka mana ka go Quran o ya go sura 8:17 e re ga se lona le bolaileng empa ke ala ka ba bolaileng mme sefatlhego seo ntsese se sa tshwane le rona re utlwisang modimo ka teng gobane modimo ga a kene dinteng pakeng tsa morabe le morabe kapa bakeng tsa setšhaba le setšhaba kapa a lwane le setšhaba se seng a kgetholola se seng ga re shebe metlhalo ya mahlabelo ya pele ke tla tla go mahlabelo a batho ga o sheba go ya mola bukeng ya Genesis o tla utlwa gore Jehova o ne a laela Aborahama gore a etse setlhabelo ka moragae Isaka nampeto qetelelong feleo ileng ka sebaka seo empa taeleng e le gore a etse moragae setlhabelo mme ga o ya bukeng ya baahlodi 11 o tla bona gore Jafita o laetsa kano go Jehova mme ya re ga a gotlang teng le baamone moradi wa gae ke yena e leng a tla pele mogatlhanetso mme Jafita o ile a etsa moradi wa gae setlhabelo a fetisa kano eo a neng a entse go Jehova
0: hanyane fela ntate ntshagantshwagele ntate ntshaga le wena momamedi tsena o dibala
1: bibeleng
0: fela ke batla o mphe le momamedi ko motlhalosetse ka tumelo ya rona ya bana ba thage o rena rona re itshetleile kae hoduma tsena kapa hoduma setlhose
1: bona re le bana ba thage rere kore ke ntse ke batlang gore ke utlwisise ga gona setlhabelo se e ke tswang modimo modimo a ke kebe a amogela setlhabelo gore ke setlhabelo sa phoofolo kapa ke sa motho modimo a ke kebe a amogela kano ya gore nna ke le moloi nka re ke tla etsa moradi wa ka setlhabelo ke ntho e leng gore ke batla go tlhalosa gore tsela eo nna e be le gore sebisalente lena le leng la modimo ga re sheba difahlego le thobotsi ya Jehova ya ka mo a tlhalosang ka teng
0: ke atla wena moruti ke kopa re fentate a qetele fela
1: jale ga re teta bonana re ya go ga re ka ra sheba mohlomong dibukeng tsena ka go fela go na le mo go na le mehlalo e mengata ya mahlabelo a diphoofolo mme mahlabelo ao a diphoofolo ke phapanyi batlang gore re thusitse mahlabelo ao a diphoofolo ka go fela a etsetswa Jehova ha o sheba bukeng ya marena Solomon o le a nehela ka dikgomo tse 22,000 le dinku tse 120,000 a etsetsa Jehova ditlhabelo tseo mme go rona ka ga ke tshwara le bana ba thare re re modimo ga a amogele ditlhabelo sefeng kapa sefeng e ka ba sa motho kapa e ka ba sa phoofolo
0: ntate ke a leboga ke a leboga ka mokgwa o e tlhakisitseng ka teng ebile ntha eo ke batlang gore re tle re e toboketse ka go fetisisa ke go utlwisisa ka bobatsi gore na tumelo ya gao wena e reng goduma ntlha ena le setlhogo sa rona moruti Mofokeng o santsane o tlo o kena ke batla go tlha ke botse potso ena go wena moelelo wa madi ke eng go ya ka tumelo ya bokeresete
2: tate matlhoko ke a leboa ntate ntla yo ke neng pa fela ke lakatsa go e hlaisa ntate ke gore ntate Ntšhakga o lokela go hlalosa tsa tumelo ya gabo jale o bonagala a leka go hlalosa tsa tumelo ya gabo ka go hlalosolola ga e bapolelo e jalo e teng bokreste mme ga ke makale gobane ntate Masoko go batla go sena tumelo gagologolo ya bontate Ntšhakga e ka tsebang go ema ntle le gore e thitse kapa e lwantshe le go nyedisa bokreste ke ne ke kopa gore ntlha eo ke e bee mona molatsa gobane ke seo ntate a seng a ntse a se entse o fitlhela gona jwale mme ntate Masoko nka ama ntlha e le nngwe fela ke iphetela ntlheng ya tumelo ya gae ba na le polelo e e reng ntshantse tshweu le hlabele badimo le tle le bone ga modimo o thaba mme polelo eo e bontsha gantle gore modimo ga o thabe wa bona pele tse tshweu di hlajwa mme di hlabelwa badimo e le gore modimo wa bona o a ameha tabeng eo go ya ka polelo ya bona e seng yaka empa ke ne ke sa rate go feta le moo ntate Masoko ke mpa ke mengwe ke ntate Ntšhakga mme ke dumela gore go ka ba molemo kwa mantswe wa batho ba bangwe can only be fair gore le nna ke ame letho tumelong ya gae ntate Masoko potso ya gago e re na moelelo wa madi ke ofe go ya ka tumelo ya bokreste ntate ke tlo e araba potso eno ka kotlolo le ka go tlhaka go golo empa ke kopa ke qale ka tsela ke ena re ke re shebe pele bohlokwa ba madi mme ga re tla sheba bohlokwa ba madi ke gore re bale pele polelo e tswileng molomong wa modimo ka sebele modimo o entseng magodimo le lefatshe le tsotlhe tse teng polelo ya modimo modimo o bua mantswe ana bukeng ya Genesi kgaolo ya borobong temana ya bone le ya botlhano polelo ena e bua ke modimo ka sebele o bua le motho ya bitswang Noe mme e re empa le seke la ja nama e e nang le bophelo ba yona ke gore madi a yona ka nnete ke tla batla madi a lona e leng bophelo ba lona ke tla batla go tsotlhe tse phelang ke tla batla bophelo ba motho go motho le go ngwana bo motho polelo ena ya modimo e re madi ke bophelo ba mmele ka mantswe a mangwe ga re bua ka madi re bua ka bophelo ba mmele wa motho go wena ntate Masoko le rona botlhe dingaka tsa masale a moraorao a se a botho di bontsha bohlokwa ba madi ka tsela ena e latelang mme taba ya bona e nyalana gantle le eo modimo o e buileng le pele ba e ba teng bohlokwa ba madi go ya ka dingaka ya pele ke gore madi a boloka bophelo ba mmele gobane a tsamaisa moya o ka puo ya baditšhaba go thweng ke oxygen mmeleng le tse ding tse hlokwang ke mmele wa motho ba di bitsa di-nutrients tsona ka mantswe a mang madi ke bophelo ba mmele le bona ba bone seo modimo a re boleletseng sona tabeng ya bobedi go ya ka bona e le dingaka madi a boloka bophelo ba motho ba mmele ka gobane ke karolo e kgolo ya go lwantsha tshwaetso ya mmele kgatlhanong le dira tsa mmele ka mantswe a mang madi ke matlafalo a sesole sa mmele bona ke bopaki ba batho ba na ba dingaka nnete ke gore ga re botlhoke re le bakreste motho mpa o bontsha fela gore taba eo ba e buang ke kgale modimo a e buile ntate Masoko ga motho o sheba gape bukeng ya lefeti ke kgaolo ke ya 17 ke manager a le shumele motho le mong jwale re bontse bohlokwa ba madi ho ya ka lentswe la modimo jwalo ka ha ke se ke qotsitse polelo e buang ke modimo ka hare ho lentswe la hae mona ho litse tike kgaolo ya le shumele metso e supileng temane ya le shumele motho le mong e bale a tsena go bane moya wa nama o mading ke le neile wona a le tareng a tle a etsetse meya ya lona pheko go bane ke ka baka la moya madi a ka etsang pheko ka mantswe a mang go ya ka lentswe la modimo madi ke moya wa mmele ona o batho re leng ho ona ka mantswe a mang madi ke moya wa mmele o wona madi a leng ho ona taba e nngwe hape ke hore jwalo ka bakreste sebe ke ntho e silafatsang moya wa motho ya se etsang ka hoo ha e le mona modimo a re ho rona madi ke moya wa mmele ho a bonahala he hore ho tshollwa ha madi madi e le moya wa mmele e ne e le ho phekola moya wa motho motho ya entseng sebe sebe se silafatsang moya wa motho ke ntse ke hlalosa le ho lokodisa tsa temana eo ke e badileng e leng hore ho ne ho nkwa madi a phoofolo e senang sekodi e leng hore ka tsela eo ho nkuwe madi a senang molato jwale ha madi ao a hlajwa jwalo ka ha temana e re ke ho etsetsa motho pheko pheko ya dibe le melato ya hae mme ho ne ho hlajwa phoofolo e senang molato gore madi ao a senang molato e leng moya o senang molato e tle be pheko ho sebe sa motho ya molato ya entseng gore mmele wa hae le bophelo ba hae bo be molato mme ke lokela ho hlakisa le ho totobatsa gore modimo nakong eo ya selekane sa hae sa pele o ne a sebedisa madi a diphoofolo ho phekola empa jwale ka mora dilemo tse sekete modimo o ile wa etsa selekane se seng hape jwale ya bakgetlong lena ho sebediswa madi a Jesu Kreste mora wa modimo ya senang molato le ha e le sekodi gore madi a hae jwale e tle be pheko ya dibe tsa batho
0: hanyane fela modimofokeng hanyane fela tlhegabane eso ke kopa o botsa phoofolo e senang molato ke e jwang mme re tseba jwang gore ga ena molato
2: ka tlhaloso ya bibele e ne e lokela go ba phoofolo e selemo se seng e be phoofolo e e senang sepha go yona e be phoofolo e sokang e sebediswa mesebetsing e meng e be phoofolo e sokang e bonwa e lwana le e nngwe kapa e ntsha e nngwe kotsi tlhaloso eo ke yona e neng e beya gore phoofolo enwa e nkwe e le e senang sekodi ntate masoko
0: e re ke botse phoofolo yo modimo a neng a bua ka yona ke efe ga e le gantle ke nku
2: diphoofolo ntate masoko di ne di kgethwa go dikgutshwane go ne go ka nkwa pudi kapa ga nkuwa le nku ke go dikgutshwane empa go diphoofolo tse telele e kgethwang ka godimo go tsotlhe e ne e le kgomo go tloga ka manamane a yona ke go tse telele empa go dikgutshwane e ne e ba podi e ba nku diphoofolo tse kgethwang tseo go tsona go neng go shejwa le go etswa bonnete ba gore e be tse senang sekodi moo ditabeng tsa selekane sa modimo sa pele seo modimo a ileng a tlhoma se setšha e le mokgwa wa go phethatsa sane jwale go tle go sebetse sena sa madi a Jesu Kreste ya sakang a etsa sebe ya phetseng a sena sekodi gore madi a gae e tle e be pheko ena taba yona re e bona bukeng ya baheberu kgaolo ke ya borobong temana ke a lesome le metso e mmedi yona e baleya ka tsela ena o kene gang fela sehalalelong e seng ka madi a diphoko le a manamane Impa ile nka madi a hae ka sebele me a etsa tupollo e sa feleng. Mona ho bua ka Jesu Kriste morena wa rona gore o entse tupollo ka madi a hae ka sebele. Mme tupollo eo ke e sa feleng ebile ho thwe o tsene hang fela. Ka mantswe a mang hang fela yaba o phethile ha ho hlole ho lokela ho etsahale hobane ho phethehile. Go temana ya bosupa epistoleng ya pele ya Johanne kgaolong ya pele e na le mantswe a a reng mme madi a Jesu Kriste mora wa ona a re hlatswa dibe mme sena a re hlatswa dibe tsohle mme sena se bolela gore bokresteng madi a tsholotsweng sefapanong madi a Jesu Kriste a lekane go etsa tsohle tse e lokelang go etsiwa ka madi bophelong ba motho. Ka lebaka lena moelelo wa madi go ya ka bokreste go araba potso ya gago ke pheta go e araba gape kgetlo le leng ke gobane madi ke pheko mme madi a Jesu ke pheko ya ka dinako tsotlhe go ba dumelang go yena mme ka go etsa jalo e fela e ba motheo wa kamano ya motho le modimo gobane ke ka Jesu Kriste fela motho a tlang go bona bophelo bo o sa feleng le kamogelego go modimo mmopi wa gae ntate Masoko.
0: Moruti ke a leboga. Ntate Ntšhaga, imamo ke atla go wena go na le potso fela ke batlang go e lebisa ntate Ntšhaga ka pele ka potlako. Ga baneso na modimo e tlile o tlhoka madi gore a gatlhwe ke motho ka tumelo ya rona bana ba thari?
1: Modimo ke motlhodi wa bophelo ga a tlhoke madi gore a gatlhwe ke motho kapa gore motho a mo thabise.
0: O e tshwere he moo pele o ka tswela pele ke batla go botsa potso ena ke ka lebaka la eng re tlhabela badimo?
1: Ke itse badimo ke bagolo ba rona mme ga re tlhaba re tlhabela lelapa re kopanya meloko re kopanya rona le ba teng le ba seng ba tsamaile mme gobane ke itse ga re ratele badimo ga re tlhabela badimo re ya ikopanya le bona mara nnete ke gore fela madi ao ga a fitlhe go modimo gobane modimo ga a tlhoke setlhabelo oha
0: jalo ka ga modimo a sa tlhoke setlhabelo na e re etsang yona ke e phethagetseng ke e lokileng
1: e nepagetse bane rona re latelela tlhao le tlholego mme nka kopanya potso ene le potso ya ntate Moruti o itse na ga re re tlhabang tse tsheo le sa badimo letle le bona ga modimo o thaba ga re bolele gore re tlhabela modimo na mme dike gore re phetisa tlhao le tlholego ga tau e ja tshepe ga e etse sebe mme modimo o tlhotse motho gore a je merogo gape a je nama mme ga re tlhaba re kopana re le lelapa la ba phelang le badimo ba rona ba feng ba lesiko ba ntse ba ena le rona ka nako tsotlhe re ntse re ntshetsa pele tlhao le tlholego ya ka mo modimo a re bopileng ka teng ke ntho kolele e tlhalosang.
0: Ke a leboa ntate Ntšhaga. Imam e re ko amogele gape gabane yeso ke a tshepontse o le gantle mono mo o teng a ko gonke ke botse imam madi ao e leng ona a loketseng go tshologa ke a jwang ka kutlwisiso ya tumelo ya Islam?
3: Ke a leboa ntate Masoko. Ntate Masoko, go ya ka tumelo ya Islam madi a tlamehileng go tshololwa ke a diphoofolo. Ka re go tumelo ya Islam moprofeta Muhammad e seng yena fela le baprofeta ba tlileng pele gobane ntho ya setlhabelo ga e kale ka yena e tsala ka ntatae mogolo e leng Aparahama kapa o toboketsa gagolo le botso la Aparahama le baprofeta ba bangwe ba tlileng pele go Aparahama kgotsa Allah e be le bona kaofela ga e sale e ntse e le tsela ya bona go etsa setlhabelo ga se tsela ya bona fela e ba ipatetseng yona empa ke seo mmopi wa bona a ba boleletseng sona ka gare nkuru a le gore o tlamehile gore ba se etse jale madi a phoofolo ena eo ke buang ka yona kapa diphoofolo tseo ke buang ka tsona ke tsona o dinku dipudi dikgomo ke le dikamele gapegape ka gare o tumela Islam ke tsona tlhoke sa buang tseo ga o tlhapile ntho ya mofuta oo le yona e na le ditlhonofatso tse fapaneng wa diphoofolo diphoofolo tsena tse o tsibua ka tsone di a utlwagala gore ga di lekane le ka boemo. Jale ga o tlhaba e kgologolo o tla fumana ditlhololofatso tse ngata gagolo gobane o tla bo o itetse. Empa e be ke tlhalofetsenana gape-gape Allah ka haruhu Quran fu sura Al-Hajj verse 31 o re ga se madi kapa nama tse finyelelang go Allah. Go na go tlhalosa gore Allah ga a tlhoke ntho tseo. A re se ka pelong ya gago kapa maikemisetso a gago go ona a fitlhang go Allah. Jale nthwena e tlhalosa gantle gore setlabelo sena seo o se etsang o tlamehile o etse bonnete ba gore ga o se etsa maikemisetso a gago ke go se etsetsa Allah ke se mang kapa mang. Ke la ka tlhalosa pejana gore nama ya diphoofolo e ba Muslim ba e jang ke nama eo madi a mathileng go yona. Ma Muslim ha a dumelelwa go ja phoofolo e bolauweng ke tse ding, ga a dumelelwa go ja phoofolo e lemetseng e lemetseng mosomong e wa mangopeng kapa dilomong kapa phoofolo e nngwe le e nngwe o e fumanang e itshwelletse ka puo ya Arabia re re e haram. Ga re je phoofolo ya mofuta oo, o ja phoofolo e tsileng madi. Jwale o re Allah ha bua le moprofeta Abrahama a re qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. A re ho yena e re dithapelo tsaka, dinyehelo tsaka, bophelo baka le lefu laka kaofela ha tsona ke di etsa kapa ke di etsetsa Allah kapa di are for Allah ka puo ya batho ba bang. Jwale ntho e hlalosang mona ke ya gore jolo ka ntate Ntšhaga a se a hlalositse gore ga se rona ba bolayang empa ke Allah, and-e ebile gape-gape o e beile hantle gore Allah ke mmutu wa bophelo e seng bophelo fela le lefu. Le ga o ka ba wa thunya motho ga se motho e mongwe le mongwe a thuntsweng a tlhokagalang, ga se phoofolo e nngwe le e nngwe e lemetseng e tlhokagalang gobane Allah ke ena a kgosang lefu ebile ke ena a fanang ka bophelo. Ntho e nngwe le e nngwe e phelang e phela ka molao wa Allah kapa ka thato ya Allah, le e nngwe le e nngwe e siang lefatshe le ka kwano motho kapa phoofolo di etsagala ka thato ya Allah. Ke ka goo re reng Allah ke mmutu wa tsohle ebile ntho nngwe le nngwe e etsagalang e etsagala ka thato ya gae. Ba bangata batho ba lwanang ba shakiwang ke dibomo, dithunya le ntho tsena kaofela mara ga ba tlhokagale. Go na le ba bang ba bangata ba sa itsewe ntho tseo tse qetang kua ka tsona empa ba ntse ba tlhokagala ebile ka segatlha se godimo. Gona ke seo ke ketso ya Allah ka go phethagala gobane ke ena moetsi wa tsohle ebile ntho nngwe le nngwe e etsagala ka thato ya gae. Jwale ntho ena ya madi ya tshololo ya madi ke tsela ya baprofeta ba tlileng pele go moprofeta Muhammad le Abrahama ba fitlha ba entshetsa pele bo Abrahama go fitlhelela ka moprofeta Muhammad. Ga ke tea motlhala ga ka kgwedi ya Zulhijja kgwedi e ketang go feta ena eo reneng re ile ntlwana tsatsi ka yona mane Saudi Arabia mane, ga re qetelela leeto leo go na letsatsi leo re tlhabang ka lona letsatsi leo Abrahama a neng a tlamehile a etse sehlabelo ka morago wa gae.

0: re kopanya jwa nnete ya rona e re kopanya di nnete ya rona ka hore ke mola wa Allah eo a itseng re yetse ka ba profeta ba haye mme o tla dula o tswela pele ebile ke morero wa popo ya diphoofolo hobane ntho e nngwe le e nngwe eo Allah a e bopileng o e bopetse rona batho kapa o e bopetse molemong wa rona batho e le gore re re kgone go e sebedisa ka boya ba teng ka mosomong manata a teng nama ya teng masapo a teng le makoko a teng ra di sebedisa ntho tseo kaofela bane ntho tsena kaofela ke molemong wa rona ebile Islam ga e tumele le gore o tlamehile o bolae phoofolo o e bolaela lelia fela o sa tlo e sebedisa mosomong ga o tsamaya o lo tsoma o sebedisa sethunya le sona pele kulo e tswa o tlamehile o bitse lebitso la Allah e le gore nama eo e kgone gore e dume e be halal kapa e dumelelege ka gare go tumela Islam gore wena o tle o e je jalo ke molao wa Allah gore o tlamehile go be le tshollo ya madi le go ja a sa fumane nama gobane o re ga se le ka nama kapa madi a yona a fitlhang go ene empa maikemisetso a gago ntho nngwe le e nngwe e ya ka intention ka gare go tumelo ya Islam o profeta Muhammad o re ketso e nngwe le e nngwe e tla atlholwa go ya ka maikemisetso ao motho a etsang jwale Allah o shela ka pelong tsa batho gore na pelo ya gago e sincere ka puo ya batho ba bang go le go kae kapa o ikemiseditse ka go phethagala ga kae go etsa ntho eno o e etsa Allah jwale e bang o se o tlhabile phoofolo ena o e tlhabetse ba bang ka ntle go Allah ntho eo ke medingwana o e etsang eno gobane ga ke so jalo gobane moprofeta Muhammad o re ha o shaba go shaba ke ibada ibada o re ke thapelo jwale thapelo o tlameile e ye bakeng sa Allah e bang o shaba o re le muslim o shaba dibitsong la e mong ka ntle go Allah ntho eo e o ntsha ka gare go tumelo ya Islam gobane o sora le modimo e mong ka ntle go Allah tshollo ya madi o tlamehile e etsetse yena a le mong fela e bang o tlo e bitsa dibitso la e mong eo e leng sebua sa Allah go ntsha madi ao o ipolelela gore o le muslim o tsebe gore o se o intshitse ka gare go tumelo ya Islam ga o e mong wa rona ka baka la ketso ya gago eo
1: jwale ka mantswe a mangwe o dumelana le polelo e e reng motho a ka amana le modimo ka madi
0: gagolo ntate gobane ke ena a itseng go be jwalo ga a buile o etsa seo a se buileng wena o ikamaganya le ena ke yone ntho o amaganyang le ena e tlhile eo ga o etsa se fapharing le sa o metseng sona o aroganya le ena wena jwale ntho e nngwe le e nngwe eo ala remeletseng yona ra etsa ebile re etsa ka go phethagala ebile re sena ditlhong gobane ke ena a itseng re etse gore na batho bangwe ba e bona ka mokgwa o jwang go e tla ba pono ya motho le pono ya Allah di fapane ga badiso
1: ka mantswe a mang ke madi a phoofolo fela a ka nkamaganyang le modimo le teng diphoofolo tsena tse e tlhwailweng
0: go jalo e mogolo go jalo ga badiso
1: ga ona mo re kenyang madi a morena Jesu teng jalo ka e mongwe wa baprofeta
0: ga gona madi a motho a kopanyang motho le mmupi gobane go ja go ne go le jalo allanke ba sanka boleng ba o sega molala wa mora wa Aborahama kgotsa Allah e be le bona nkebe a kgonne gore a mo slage a mo sacrifice a mo etse setlhabelo madi a gae a tswe jwale ga gona motho eo a kileng a tla lefatshe kapa a ka tlang a tla ao madi a gae a ka etsang gore re tlhaboge empa ke madi a phoofolo fela go ya ka mokgwa o tumelo ya Islam e tlhalositseng ka teng kateng mahloko
1: jwale ke batla go nthuse fela mona tumelo ya Islam e dumela gore moprofeta Jesu ke e mongwe wa baprofeta bao modimo a neng a ba sebedisa tsela yeo a tlhokagetseng ka yona kapa a tlwileng lefatsheng ka yona na le a nanela jalo ka tumelo ya Islam
0: ntate mahloko Kurani e shakile ha o tlua ntlheng eno jalo ka ke tlhalosa gore ga ona madi a motho a etsang taba mofuta ono gobane go ya ka tumelo ya Islam Jesu ga ka batlowa a shwele ga ka batlowa a thagisitswe ga ona madi a Jesu a kileng a tswa mokgwa o buang ka ona o a tlwileng ka ona ke mokgwa o Allah a o tlhalosang gore o ile a monka a monkela go yena ka goo badireng ba neng ba batla go mmolaya ga ba ka ba ba kgona go e etsa ntho eo ke ka goo a tlo gutla gape-gape a tlo phela o tla tlhokagala jalo ka mang le mang ga ka batlowa a tlhokaetsa ga ona motho a tlhokagalang gabedi ebile ga ona motho a phelang gabedi tatemahloko
1: Mamile mo tle wa tsebeletswa le sedimitso tswe mashume ya mabidi le meso e mehlano pele ho hora ya rona ya botshelela o mametse lenane o la tsa bodumedi.

0: Disebeletso nyena ya mantla le Sedi FM la ka le bitso nna ke matsoho mahloko ere motsotsong wa jwale ke king ke ba mamedi ba babedi ba bararo ba ke ba botsa dipotso tsa bona gabanetse so le ntse le mametsi e tla re hana ko idumetse ke tla le fase baka sa hore letlele ya rabele gebe re tswela pele hape hape ka dinkhatsa rona mamedi ke sentse ko amohela mane WhatsAppong nomoro ya WhatsApp ke 079 758 50 66 a go ntshware mono tshikeletsa molaetsa wa ha wa gatiso nna ke tle ke fitise ditapa ke nka mmamedi wa pele mmamedi khotso
1: khotso ntate madloko le moifo ya le dumedisa ke a pela e anda de ke go pa o mbotsetse ntate mo go timo fo ke mo ho rena modimo ha ne ya bua ke ka selemo sefeng o na bile a bua le mang ka selemo sefeng tate ke a leboa
2: mmela ntate mahloko le baeti ba hao ke le masotho ka mabutswe lesotho ke ne ke kopa go botsa ntate Ntlhaga go na ke ka lebaka lane ga go ntse o thwe go tlhabelwa badimo go ya ka tumelo ya bona empa motho ga a sule a sa je gobaneng ga o ntse o thetsa batho ka taba gore go tlhabelwa motho a seng a le seo lefatsheng empa ke ke a ja le bona ba tseba gore ga a je ke a leboa a kanka gare
3: o go nna le mahloko le bontate mo no hleka dumedisa o seng ke bo ka ntlo ga ga mona ga thaba zimbe a tsenda den tsa ga ha tsalo sa tumelo ya hae go ha ka nne de ga mo ga mametseng ga ding u ka tsalo sa bebe a tsalo sa tumelo ya bo Christ empa ga ka nne di re ale da den tsa ga itli wa bona la o shota ha nya ne fela o a sokolo ga selo ga ntate mfugeng ka nne da tise go bolela evangeli
4: tate mahloko le kae tate mahloko le kae a ntate wa islamu wa ebeya tate wa islamu wa ebeya ga gona motho a ka tlhokalang gabedi tlhokalang nngwe fela a ke tsamaya le ena ntate mahloko ke se ka lakati ka mona ka fantown ka meriti
5: ntate mahloko le baruti ba gago mo ntate ntate Mofokeng ke utlwile a bua taba e ntle gagolo gare a bua ka madi madi ntate mahloko ke ntho ya bohlokwa ntate mahloko gobane re bona le ga motho ga a ka lemala a tswa madi gagolo o a tlhokagala bele madi ke ntho ya bohlokwa gagolo ntate mahloko ntate Mtholo ka Kgautsongbisi
6: ga o tswa ntate mahloko le ba o potileng ga o tswa ntate Morena Jehova o re mpokelele baratuwa ba ka bohle ba o kentseng sehlabelo ba o kentseng selekane le bona ka sehlabelo ke a le bona ntate mahloko ha o e sheba mane ho Exoda 12 o re ga ke letsa madi a yona le foke dikosene tsa lona ka madi a phoofolo eno e senang sekodi ntate mahloko ha e sena sekodi ke obane e soka ba e tlolela ntate mahloko konyana ya nku kapo potsanyane ya podi e lwana ho tloha bonyaneng e seng ga ntate Mofokeng a bolela gore e ileng ya lwana kapo ya etsekwang e lwana e sa lenyane e ke ba fitlhela selemo e soka ba e lwana le tse ding ke a leboa ntate leboa maatla moa lesukumo
5: dumela ntate mahloko dumela ntate mahloko bua le dikotsi rapholo lesotho mogalesuku ntate mahloko o ko bua le ntate Mofokeng e se ka ga batho ba bang ba bua ebe o a bua gona jeo wa utlwa keo o re o thibe o re ntate ntate Ntlhaga o tlhalosolola tumelo ya bokreste ene ha e rate ena o go tla hlalosolla ya bosuthu lo go ke motho a gana leng ha o tswa bobe ke motho a gata ngo go ebe bobe budula bo le teng ebe jwa le he o khotse fetse ntse tsa bobe ka bobe hai o go buela ntate wa hlabe le mamelolo ka bontate ba bang
7: jole ke bela ke firikanye ke ntate wa tumelo ya Allah ha ba ke bitsa handle ha are morena Jesu ha aya shwa empa o yele are morena Jesu o ile a gutla o tla phela o gutla ha na le o kae o phela ha na le o kae ntse le mme ya le photopilipili ya gawe matatela ka nhlalosetse le yena
0: ga banetse sedipotso di latlhetswe ke bamamedi ba tshebeletswa lesedi nka thaba ga ka kang ga le ka gabela ke qale ka wena ntate Moruti Mofokeng
8: ntate Mahloko ha ke lebowe ntate ena ya gore e kebe a ba ya qeta selemo konyana ya nku kapa pudi e so ka e lwana le tse dingwe ntate Mahloko seo nna ke neng ke se bolela ke gore e nngwe e bolaya e nngwe seo nna ke neng ke se bolela ke gore go tse tla etswa mahlabelo di ne di kwallwa ka mokgwa wa go bolokwa gore di tle di fele di tlhoke sekodi ntate Mahloko ntate Mahloko ena ya gore ga gona motho ya ka šwang gabedi ke motlholotaba polelo eo go na le motho ya ka šwang ya ba o a tsoga ya ba o boela a tloswa gape le metlholong eo kereste a entseng go ntse o na le batho ba o kareng ba šwile gabedi ntate Mahloko potso e nngwe re na ke ka selemo sefeng a bua le mang modimo ga a ne a bua ntate Mahloko ke dilemong tse ka setang dikete tse tharo le magolo a matlhano tse fetileng modimo o ne a bua le motho ya bitswang moshe jwale a mmolelela seo a se buileng go motho ya bitswang Noe ntate Mahloko taba ena ya gore Jesu o ile a šwa ga gona mokgwa wa gore korane ne e ka tseba gobane e tlhile dilemo tse setang magolo a tsheletseng ka mora kreste mme ga gona ka gara korane motho ya ngotseng ebile paki ya tse ileng tsa e tsagala nakong yona eo ntate Mahloko ga ke diela taba ena ya ja feta batho ba e utlwe mme ba e bale batle ba e bone jaseta o ne a sa laelwa ke modimo gore a bue seo a se buileng ka baka le oketso ya jaseta e keke ya amagangwa le modimo go gang ntate Mahloko
0: ke a leboa moruti ntate Ntšhaga o ka arabela dipotso tse e botsitsweng
9: morena mme o boditse potso ya botlhokwa gagolo mme ke a leboa mme ka potso eno obane e tefota fa ke ditaba ga o sheba lentse le na motho le theuwe ka mmo le tsho mmo ke nama le tsho ke moya o ne o beela gore motho o na le mmele wa moya le mmele wa nama badimo ba rona ba gokagane le rona ka mmele wa rona wa moya badimo ba rona ba tsowa le rona ba ja le rona ba tsamaya le rona dinako tsotlhe mme ga re tlaba go phetisa meetlo meetlo ke eng meetlo ke tsela e modimo a iponagantseng yona go bagolo ba rona mme a ba laela gore re mo sebeletse ka yona ke ka go re phetisa meetlo mme ga re tlaba e le kannete ga re tlaba re tlabela badimo ga re tlabele modimo mme badimo bao mme gobane ga tshwane le bona ka moya wa rona e le moya re ntse re ja le bona ba ja le rona mme re kopana le bona ga re ba etsetsa meetlo le mesebetsi ya bona
0: ke a le bona ntate Ntšhaga imam o ka gabela dipotso tse neng di tlile di utobile ga baneso
10: ntate Mahloko ntate Mahloko ntho ya gore Jesu ga a tlhagiso ga itse go nna e tswa go a mo tshireleditseng le a mmopileng gore Jesu ga a ka ba a tlhagiswa moruti o re ga ona gore kurane e ka tseba gobane e tlile ka morago kurane ke yona e tsebang gantle ge gobane e tlile go tlhalosa ditaba tseo batho ba tla lokisa nakong e fetileng Allah o ile a monka a monkela go yena pontsheng ya botlhe go araba mme mme o tla mo gotisa gape-gape ga a mo gotisa o tla mo gotisa pontsheng ya botlhe batho kao fela ba tla patagatsa taba ya mofuta ono wa gore Jesu o gotile jale ntho engwe gape-gape e e tsalang ntate Mahloko eo ke tlamehileng ke e tlhalose ke ya gore ha kurani e hlalosa hore Jesu ha ka ba abola wa ka ba ha ka ba athagitswa sepapano ntlena Jesu le yena ha se ke qetsa ba di leng jolo ka mutjana sa budi ka kurani le yena he ha ke qetsa ba di leng Jesu ha na a nyametse ba tsiya mararo ao ha kuta wa ba bontsha hore ha se moya ho ba ke yena a rutileng batho hore motho e mong le mong a ka swa ha tlo tsiwa e le nama o tlo tsiwa e le moya lebaka la hore a re ba kenye matsoho ba kenye menwana ya bona mafubeng ao ona ba bontsha hore e ntse e le nama a ba a etsa tlhapi hape hape a e ja ho bontsha hore ha se moya ke motho e ntse le motho jolo ka ha le hlalositse hore motho a hlokaetseng kapa a ka swang ha kgutla ha kgutle e le motho o kgutla e le moya o ba bontshile hore e ne se moya ona wa bontsha hore ha ka ba hlokahala ho ya ka Bible ntate Mahloko.
0: Na ke nnete ntate Moruti Mofokeng ho latela Bibele jolo ka ha imamo a hlalosa
8: ena ha se nnete ho hang ntate Mahloko ke bogelosi le bogelohi ke a leboha.
0: Kurane reng ka temana e o sa tswaga fa yona imamo
10: ya o tlhagiswa Jesu
0: ee
10: Allah o re ha a hlalosa taba eno a re o entse hore ho hlaelle ho bona e ka re ba entse ketso eng empa ha ba ka ba ba etsa ba hlalosang Kurane ha ba hlalosa temana ena ba re e mong wa bona Allah o ile a nka sefahleho sa hae a se etsa ke a hopola ntatenshaga nkila e bua tabena a re Kurane ya deceiver hobane a kouta yona bese ena ya gore Allah o re o la fetola e mong wa bona gore ba bona e ka re ke ena banka yeo e ba naganang gore ke ena eo e leng yena monga gae a monka a mo isa go yena jalo ka a tlo kgutla jwale ha a ka batho wa a tlhagisitswe madi ha a ka batho wa a tswile a gae o ntse a phela mateng o tla kgutla pontsheng ya botlhe re tla mmona motlhang a kgutlang re pakagatse taba yeo jalo ka ga e pakagaditswe ga a ne a tsamaya ntate Mahloko.
0: Mamele metsotso le shimele metso miraro pele ho hora ya botshelela nane o le lo mametseng ke la hawa la dikala neng tshebeletsong ya le CD FM re ke botsa potso ena ntate Ntshaga na ho ya tsotelleha hore na ke manya tsholang kapa ya hlaba madi a phofolo e hlabelwang badimo
11: e ho tsotelleha mbredaka ho bani hore ha o le ha re ya mono ha re tsa ho ya ka malapa le diboko le maloko le badimo ba rona ho na le hore ho be le motho a kgethwang lelapeng e le yena motho a hlabang ho na le batho be leng hore nako e nngwe ho ya ka maemo a bophelo ba bona ha ba ya tlameha ho hlaba e re ketse mohlaba ha e be le hore mohlomong o ne o hlaile lefi Jesu nna nke ke be ka hlaba hobane ho ya ka Sesotho ke a itlhaba ha e be le hore ne re itse bashimane kaekae mophatong go na le motho a tlale leng o hlaba tse tsa go hlaba mang kapa mang ha e be e le gore ne re hlabela magadi re tshetetsa magadi go na le motho a le a kgatswang ke lelapa gore a hlabe go ya ka mabaka le moetlo wa lelapa leo kapa leloko leo.
0: Re ke botse gape ntate Ntshaga ke phoofolo e jwang e hlabelwang badimo
11: go tswa go tlhakile gore go ya ka thapelo ya Sotho go thwe hlabang tse tshweno mme nnete kore tseno tsou eo ga e hlalose mmala wa phoofolo e hlalosa gore go hlabe phoofolo e ntseng e feleletse ga e be e le re kgomo ya dinaka tshwantse manaka a nnabe mabedi ga e be ne e le gore ke pudi tshwantse manto a nte a le mane e sebetsa e sa tlotse e sa qheletse e sa kgawa lentlo le le leng gantsi e le gore e ntse e feleletse gobane le nnete le rona re le Basotho ga o tlhaba phoofolo go na le dikarolo mmeleng ya phoofolo mono tseo di sebedisang gore o phedise meetlo motlhala ntlwana ya mahlanya kapa nyoko ya phoofolo so phoofolo eo e tlamehile e be phoofolo e sa kuling e tlhethaetseng gore ke kgone go sebedisa dikarolo tseo re sebedisang go phetisa meetlo ga re lo bata batho re sebedisa letlalo la phoofolo so di jalo phoofolo e tshwantse e be tse tsweng tse e leng gore ke tse e leng gore di phethaetse ga di na bothata.
0: Ntate Ntshaga ke ye kutlwe polelo ya Sesotho e re lebitla la kgomo ke molomo go bo bolelwa eng mme ke kgomo e jwang ena eo lebitla la yona e leng molomo
11: basotho ba re phoopolo ga e tlajiwe di ajiwa mhobong e nngwe gape e le gore ntate matlhoko re ka tisetsa ka yana molentsi leno ya sotho o na le lepole lengwe ya basotho e reng ga le fete kgomo leje motho yone e ngwe gape le re lebitla la kgomo ke molomo e bolela gore ka sesotho o kekebe ga e be le gore motho o na le mathata botlong ba gae be e le gore botlamaile gore bo sebedise ga e be le gore o na le kgomo e le nngwe e setseng e le gore ke kgomo e ne tlamaile gore e phethele moyatla wa badimo e tlamaile eetsie e sebedise phofolo eo mme tsotlhe se e tswang phofolong eo se tlamaile se felele molomong ya batho re setse rona re le batho le badimo ba rona re je le bone.
0: Ke a leboga gabaneso mamedi metsotso e robongwe pele go gora ya rona ya botshelela e re ke kenke ba mamedi ba babedi ba bararo re ke re utlwe rona re ya kae le bona ka dipotso tse pedi tse thago mamedi dumelatlhe
12: gape-gape ntate ntšhaga taba ya badimo ke tumelo ke borapedi taba ya bokreste ke borapedi ha o sebeletsa badimo se ka kopanya badimo le modimo ntho tseno ga di kopane ga e ba modimo yena o tla baga lentsweng la gae motho ga a shwele le setsha sa ya se sa mo tseba kore ga go ka mowa ka gutlang ka teng e ba bjale tumelo ya badimo yone e re motho ga a shwele wa gutla a tlo ja le bona a tlo qoka le bona ka utlwa bjale e disedi hanana o tlameha o tsepame tumelong ya gago ya badimo o kgaogane le baebele baebele ke buka ya bakreste ke lentswe la modimo mokana jeso o re ke ena tsela le nnete ga go ya katlang go ntate ga e se ka ena ga go ka moo motho a ka le kopana le modimo ka badimo ke modimo fela ka morena jeso ko re kopangwa ke morena jeso gore lo fitlha go modimo ka madi a gae obane baebele ga madi a kreste a phetile tsotlhe
13: le baedi bago dumela ke ntate morapedi mona monyakeng mona ntatentlhagena ke mokreste tle ga ka nnete o ithatela tumela bokreste ma ke ntho e ntle ka nnete jale ga e bane ne le tumelo ene e sa ngolwang ena kapa e senang chebohadi ka puo ke buang nkebe e le mokreste ya maatla ka tsela e makatsang ga ipela ga bua bokreste ya tloele ntho tse tsa botšhaban tsa bua tsa tsona tse romana ga di tsebe ke le buile matlhoko
14: ga o tsone tate matlhoko a e kgona jalo mo ne ka re ke tawa ke ntho e ke sa enwang a kompotsetse go ntate imamo mo gona ga a re jeso ga a šwa go tsho go bona ga ba iketeke paseka ga bana paseka islamo obane ya ka mokgwa ke utlwisang a teng e ka re bona ba ikgethetse ditemana tse dumelelana le bona tsa korwana ga e le gantlhantle go ya ka bona o tshoge paseka a sentho ba iketekannag ka nnete a e kgona itlhileng e nyetse ke tarakane tlhoo ke mareka melke ka mona ka deben empa lapeng ke mane betlehem tanke ntate matlhoko
15: ate matlhoko tate imamo o buannete ga ona motho a tlhokalang ga ngata motho o tlhokalang ga ngwe fela go fedile ka ena le go tla bona ke reke tsena tseng le selemo se seng sesen selemo fela ba bolaamogana jeso ba mo phedisa le mo se tlang ba mo bamo a kgona motho o tlhokala ga ngwe fela go fedile tu ke a lebo tate matlhoko
0: o morena
16: se goja dumela ngwane se morena matlhoko le baeti ba gago o dumedisa ke legee le monga phofo ke kono tumareyo ka motse kwa botlhokong betlehem ya le mametseng o SABC plus se goja ne ke kopa gore moo ke ba le tlhagiso moore ga o tlo ba le setlhogo o kone go romelela ntateng tšhaga setlhogo sa gago matsatsi a mane pele lenane o le ka ba teng a kgone o itlhopha oba jale o tla a le empty handed ka ga ke kadima mantswe a seja tlhapi o tla fela ntate wa ukwala gore ga ya itlhopha a ko motlhophe e sa le ka nako matsatsi a mane pele go lenaneo tanko
17: ntate mahloko khotso le moifo ha o ka mono ai ntate ntsha ga taba ya ha ihle ha ke ukwe ya a bua tumelo ya bona kukwa a ya ka go bebele mme ke le bua ntate Mofokeng ha nka tise o feta mono a sokolowe ha ke tla ho imamo imamo hona le taba ye nngwe le yena ke batlang ka e hlakise imamo o batla go bolella gore Jesu Kriste a se sehlabelo ha re ha hona sehlabelo sa motho o batla go reng hantle ntla ha nka hlakise taba ya hantle
18: khotso ntate mahloko khotso ntate mahloko tshwere tumelo nyambo se ka lobi a ntate mahloko e nna ke lahlehile ke lahlehile ho lahleha ka nnete bebele mona ke utlwa ditshollo tsa madi fela ntate mahloko a ikhona
19: ntate mahloko le moifo e selo le hotela ka mona ka nthaka le tli a taba tsa ntate Mofokeng di ya utlwahala ntate taba tsa moruti Mofokeng di hlakile e Maria Policite eng ke a morena Jesu fela ntate ke na fela re boela nyang le bana mpimo se tlabelo ka pa se tlabo sa morena Jesu mane holgotha ke sona fela se re kopanya le mwana mpimo ke sona se nketseng tlabelo ka pa di tlabo tsa di pofolo tsa testamente ya khale se baka e ha hona se tlabelo se mata se tshwara sa morena Jesu ke le wa ntate mahloko le ya pele moruti Mofokeng se le lotlela ka mona ka ntha ka lentli ke le bua
0: mamele motla metsotso mira ro pele ho hora ya botshelela gabanetse so re ke le fe sebaka le tle le diotla o duma dihloho ho bana ga sana nako le arabele ba mamedi dipotso ntsa bona imam
10: sokati masuk
0: imam
10: ndadi
0: e o ka gabela gabaniso
10: ke le bua ntate ntate mahloko puto tseo ba bamedi ba babedi bana ba mputsitseng tsona ke dinnete di dipedi di le jwalo ka mokgwa ba di butseng ka teng gore morena Jesu ga ka batho a tsholotse madi gohang ke ka gore sa ketekeng taba ya paseka ehlile taba paseka ga eyo ntate moruti Mofokeng wa gopola gore taba ya o tlhagisa le oswa ga Jesu e kene di-centuring tse tharo baebeleng ene le seiko ga e sale otlowa the first century bakreste bantse ba sa dumelane gore Jesu o ile a tlhagiswa se nna tshong jalo dingola tsa bona ke tsona tse tshong jalo ntate mahloko gore in the first century ba ne ba sa dumelane gore Jesu o tlhagisitswe jale kurane e fitlhile ya e tlhalosa ntho eno gore ke itlhile ke nnete ga a tlhagiswa o ntse a phela o tla gutla o tla phela gape o tla ifelela ngate ke a lebo
0: ke a leboa moruti Mofokeng
8: ntate mahloko ntho ena eo imamo a e buang e faposa setšhaba taba ya gore Jesu o tlhagisitswe le mangolo a mangata le ene ke tlo diela ka yona e ngotswe ke batho ba neng ba le teng ebile ena moapostola Johanne o ne a le teng a bile a le pela sefapano sa Jesu e le gore taba ene imamo a e buang ga eyo ke boikapelo ba batho ke mpe ke diele fela ka gore ke phete gape temana eo ke qetetseng ka yona ke qetele ka yona e tlebe ke qeteletse epistole ya pele ya moapostola Johanne kgaolo ya pele temana ya bosupa e re empa ga re tsamaya leseding jalo ka ga ona o le leseding re na le kopano ga mmogo mme madi a Jesu Kriste mora wa ona a re tlhatswa dibe tsotlhe ntate mahloko
0: ke a leboga ntate ntšha ga ga re qetele gabane yeso ke na le metsotswana
20: morena badimo ba keke be ba arogana le bona le rona gobane re tswa go bona mme mmele wa rona wa naga o kopane le badimo ba rona re tsamaya le bona ka tsela eo ga ke dira dikgang ke tla re modimo ke motlhodi wa bophelo modimo ga a tlhoke madi modimo ga a tlhoke setlhabelo ke lebohile gagolo
0: ga banetse se keng ka sebaka sena tlhe ke le lebohe ka jeno ka tsotlhe tseo le re aroletseng tsona mme ke rata gore ke tiise taba gore mo mamedi baiti botlhe bao ke ba memang kwano ke ba fa matsatsi a ka bang a mane go isa botlhanong ke ba file setlhogo gore ba itlhophe mme bontate bana le bomme botlhe bao ke ba memang ba ikitlaetsa go ba re fe dintho tse e tlhamatsegang che ga banetse se ke le buile menagane ke le boetse nako ya lona le ka jeno o di mahlo ho mma medie motle ho ra ke a botshelela ena ke tshebeletso le sedia le khotla gaso la Afrika Borwa re balola ditaba tsa pele tsa letsatsi mme pele ke ya ditabeng tsa ho ra ya botshelela ntumelle ke kopanele tisetso mokwena.

0: ke Tina Zungu o ne are ntate ele tsela yo ku dumedisang e bile ke o amohela tshebeletsong ya lesedi ke leboga le wena hore o nkamohetse lapeng la hao koloing ya hao mosebetsing wa hao ofising ya hao hohle mo mametseng tshebeletso ya lesedi o le teng lebitso la ka ke sibongile sonopo nane o le kenang a jwale ke la hao la gothala mme mo mamedi a re qala nane o la rona la gothala sonta ha seseng le seseng re buisana le bana re bua le metswalle ya rona ho fihlela mesetsong ya mashome ya mararo ka mora hora ya bosupa mme ka jeno mamedi hle ke na le moeti wa ka yeo ke tlo buisanang le yena kwano tshebeletsong ya lesedi le lebitso la hae ke Rethabile. Rethabile mamedi Rethabile motsiri o tswa Kroonstad. Rethabile dipapadi di lengata ha kana kana mamedi tseo bana ba banana ba ka di bapalang dipapadi tse tshwanang le bo netball ka jeno re tseba hore banana se ba bapala le ya maoto hona le bo tennis hona le bo golf go re dingata ngata ngata ge Thabile mamedi yena a ikgethela fela ho kena dipapadi tsena tsa bicycle ke mogani wa bicycle ya hlwahlwa haholo ka dilemo tse tlase o tlatla tlo re qokela ditaba tsa hae ka o fela re Thabile ka mora hore fela ke ema bankeleng mme mamedi hle ha re be mmoho nna le wena o fihlella hore nya borobong mo ke tla beng ke o sia masonga thuso motaung ka lenane wo le leholo la magulong a matala ha re be mmoho ho be monnati ke ya mabenkeleng ha ke khutla mabenkeleng ke tlo buisana le motswalle enwa waka ya rete tsinye le nyana moiti wa rona ka jeno
1: when it okay start
2: reka se sa specific capacity senkang siabo o swipe karete ya hao ya okay count on o be menyetse ngwe khapela engwe ya di holiday tsa le show metsa boleng ba 100,000 rand elengwe o be o buluke ho di 1.5 liter tsa pedi tsa Coca-Cola original taste less sugar ka 34 Foren, mefuta futa ya di Nescafe cappuccino stick ka 54.99 paka. Le 2 kg ya Tastic original long grain rice ka 29.99. Di solid if mane o fitela ka di 12 tsa July. Ha di fumane OK Express le OK Urban. OK, beng ba le bengke le bao ka batsapang.
3: Na go ntsa tahlelwa bophelong. Mohau, e ka ba matsidiso a maholo ho wena. Ha wa lokela o tobana le mathata a ditjhelete bakeng sa ho lahlelwa ke mong ka wena o le mong. Godiseha, di plane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo. Ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng. O tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Di plane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. Inke ka jeno ho bobebe ha ho hlahlobotsa bophelo ha ho tla tshwedi forong SMS le sedi ho 34774 ho 34774 Clientele life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo hona le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
4: Wedding ena re keteka ntate Nelson Mandela re ananeleng boinelo ba hae ba olwanela tokoloho ya bohle mona Afrika Borwa.
0: Kimi sotso mamedi e le shumile metso meraro ka mora hora ya bosupa jolo ka ha ke ile ka o tshepisa ka re ke na le moeti wa ka yeo ke tlo qoqang le yena ka jeno o sansa le teng kwano mohaleng. Hello Rethabile. Ebe o etsa ezenjwa le ka Rethabile.
5: O ananela boinehelo ba ntate Nelson Rolihlahla Mandela. Kgoeletso ke hore re gemele lesedi FM. O thusa ba imetsweng ke mathata a bophelo. Ke molelo.
6: Sebongile sonopo. O lesedi FM.
0: Mamedi o sansa le teng he Rethabile. Hello Retha.
7: Mama ni kondi.
0: O phela jwa mogatu wa waka.
7: Ke phetse wena o phetse.
0: Ke phetse hantle mogatu wa Rethabile. Ke kopa fela o dumedise metswalle ya gao lapeng gotlhe mo bamametseng o ba jwetse na gantlentle mabitso wa gago a feletseng o mang o kena sekolo kae o is a great man re qoqele ka wena ka o phetagala le gore na dilemo tsa gago di kae
7: ke dumedise batho ba mametseng letsa di FM le ba bosebetsang le bona tsatsina ka jeno nna ka lebitso a ke re Thabile Motsiri ke dula Kroonstada kena sekolo sa Phephetso Secondary School ke dilemo tsa 13 years old
0: o is a great man
7: ke etsa grade 8
0: o wa fitlha high school
7: ya mama ne bone
0: o bathong nana mabedi ka dilemo tse lesome le metseme ga go fela ngwana ao a sale high school o mokgotsi wa ka jale qoqela bana ba bang lapeng gore na wena papadi ena ya gago sport sena sa gago ke sa mofuta ofeng
7: sport se ke se etsang ke sa dibaesekele ka sekgowa se bitsa cycling
0: gangata
7: ga sena banana se etsiwa ke bashimane fela
0: ke ne ke tlhile ke batla go tla tabeng e gore re Thabile gangata dibaesekele ke dintho tsa bashimane jale wena o kene jwa bo
7: ke encouragewa ke ntate waka o palama dibaesekele ke la utlwa nkgatlhile gaolo ke tlaqala o di
0: join ke batla go tseba ga o qala go ne o le jwang matsatsing a pele go ya dikgweding go ya selemong a ko re qoqele leeto leo la gago gore na go qadile go le jwang gwa nna gwa ba motlhomong gwa loka ga o se o le kae
7: ga ne qala mama le bongwe ke qadile ka mountain bike go na tshosa gaolo tseleng goba e ne le qala ke sena bo balance e gantle ke tshoa bo ga dikoloi di feta ke a nna ka tsamaya ka tšhentšha baesekele ke apalame bitswang road bike ga ke tsamaya road bike ke nna ka tlwaela o fitlhela ke fitlha boemong bona bo ke leng go bona ona jale e ke palamela national
0: e bathong
7: ya
0: mamjale ga re tle ntlheng ya di-tournament tse o seng o fetile go tsone pele re tla di-tournamenteng o na le nako e kae o bapala papading
7: mamanipongke ke qadile last year ka June
0: go na go bolela gore o na le selemo
7: ee ke na le selemo
0: all right ga re tlege di-tournamenteng ke tse kae tse o seng o kene go tsone
7: tournamente tse ke tswang go tsona ebe ke qale ke ya paris e bitswang kuduslag ke a Blomo e bitswang V Power ke a Welcome e bitswang Free State Challenge ke a Paris gape Gravel Express e be ba gape ya Welcome e iphithile
0: sabobedi ke batla go tseba gore jale ha o ntse o kena di-tournament ntse ke banana kapa go kopane ke banana le bashanyana
7: banana ba teng mare a se banana ba batho ba batsho ke magolo gangata mamane bongeneneng ga ke na dithaka tsa banana ke ba nlatlhela ka bashimaneng
0: ai wena
7: ee mamane bonge
0: jale di-tournament tsena tse o seng o di fetile o ne o tswa motlhomong boemong bofeng di-position
7: gangata mamane bonge di-position tse ne ke kata o ditswa ke thule one fela
0: o tlhola bashimane jwa le wena
7: ee mamane
0: hai bo manana
7: ee mamane bonge
0: yo ke batla go tseba ga ba o bona jalo ka ga o tsho gore wena kwena ngwana na o mothemotso ke magowa bogolo ba ileng banana go tlwa mono ke bashimane ba merabe ka ofela ga ba o bona o le ngwana na mothemotso ga nang baesekele ba reng ba o sheba ba o makalela ba reng wena
7: mamane bonke batho ba palamang dibaesekele ke batho ba lokileng gaolo especially magowa a lokile gaolo ke ona a mbitsang a nbeya gantle re palame mmogo a re
0: qeta
7: go palama re lebogane gore ke a leboga o palame le nna gantle ke bona se ke batho ba lokileng bona
0: okay mare bonneteng ba maketse gore he ngwana na mothemotso
7: ne ee bona ba maketse
0: le bashimane ba batho ba batso ba o makaletse re he e o etsa jwang
7: ba o makaletse
0: he bona medi yena o ngwana ka ka se ka thaba o buisana le wena ke kopa fela o ya mabenkeleng ha ke gotla mabenkeleng re tlo qoqatse dintsa dintho re se bo qetela taba sa rona
7: Okay, mama
0: Levon. Okay, tswara fela jwalo ska ba wa Oscar Bea mohala fatse. Mama di kemetso tso e dulang hantle ho e mashuma mabedi ka mora hora ya busupa.
1: Ke bo punyeletsa, o ya pele, ke le rato ka motsa maumotle. O qaka le botla le mo emeng ka pele. O tshintsha di dikoro tsa haetse qualifying ho loan ileng ya FNB ka FNB app. Bo ina le o lefa dikoro tsa ngata. Mona le mane. Jwale o lefa sekoro tsa seleseng fela ka kgwedi. Ka se gahla seleseng sa tswala. Ha le fe di tifelo tse ding ka thoko. Mme o se a bolukile o fihla 1000 rand ka kgwedi.
8: Ka FNB credit switch. Kopanya dikoro tsa haetse qualifying e be tifelo le ngwe fela kgwedi le kgwedi ka FNB app. Ho bana ngwe le fa ngata. Tshintshela sekoro tsa ha ho FNB ka jeno. FNB thuso e tla di ntotso hle o fuma skoloto ya ka tekolo ya u qualify bona le dipehelo FNB ke le kala la First Rand Bank Limited mo a bua sebele tsa tshelete le dikadimo a semolao
4: tsotsi song ya ntate Nelson Mandela ke le tsotsi a hore re emele le sedi FM re thuse ba tla sa gatella ke molelo
0: Idula misusungi mashuba babedi ana le motso le mong ka morahora ya bosupa bomedi ke ntse ke buisana le motswalle wa ka mona re qoqa ha monnate le bitso la hae ke re Thabile Motsiri re bua ka papadi ena a e bapalang ka pa ya keneng ho yona ya a di bicycle e o mamedi a qeta mo hlalosa hantle hore a se batho ba bangata ba ile batho ba bomme ba ikenang ha holo ba batho ba batho sena se bolela hore se mme ya monyetleng wa ho fumana menyetla e mengata ha holo re Thabile o ntse le teng a ke re manana
7: e mme mamedi
0: re Thabile jole ke utlwile he hore hona le engwe hape ya tournament e weekending hona jwale e ho yang ho yona a ko re qoqele ka yona
7: tournament ke yang ho yona ka di 19 ka July e tswa Amashova Classic National Race. Ke ke race se e lokala ho tloa Peter Maritzburg go ya Durban.
0: Embanana hle.
7: Mara hype hype trip jalo ka motho a koloi e lo potopota go re go netsa 106 kilometers.
0: Wena mo sotlo tlo sa majolo ka batho ba ba Comrade Marathon.
7: Lo tsama mamo ba tsamaile.
0: Wa sa wena o motho a moholo ha kakang. Mamedi a ke re bueng hle. A o batswadi a ke le ntumeleng di voice note mo hle. Ka pelenyana batswadi bana mothemo le mong a gona ngokena. Ke go ba go ntumelele voice note ke re lakaletse ngwana wa ka. Dilemo tse le shomele metsumi ra rufela e bile le morwetsana. Mamedi o lo tsamaya. Mo e di mati tsa Comrade Marathon di tsamayang teng pakeng tsa Peter Maritzburg le Durban mogotsi enwa wa ka dilemo tse le shomele metsi miraro ke kopa re molakaletse mahlohono lo hle 0860003080 a ibla re lezi kopa ska letsa ntumele voice note 0797585066 0797585066 ke kopa le ntumeleng di voice note ka pele le lona bagotsi ba ka ka ofela mothemo le molemong ke kopa le ntumeleng di voice note re lakaletse mogotsi ona rona mahlohonolo a yang mosebetsi o mokanakana ayayayaya jole manana mpulele letsamaya neng re qale mona pele ho tsamaya e boitukisetso ba ha o ikwetlisa neng joang bakeng sa hore o matlafale bakeng sa e letsatsi leo
7: ene mo nipongi ke kwetlisa hangata ha rabeke ke kwetlisa ha ketse di distance tsa ha rabeke ka treta ha ke mo re tsang di long distance
0: okay jole ke mang motho ile mokwetlisi wa hao
7: ene mo nipongi ke na le team ya rona mo mo nipongi
0: e
7: so mokwetlisi ke ntate wa ka mama le bonke
0: au dedi eh au tsaba dedi ke motho wa bohlokwa jwang nana hle eh ke itse batho ba panromele di voice note ke bona ntse di kena fela tsheng ba batla go bua le wena bona di a kena di tsingata botlepele botlepele ke batla ho bapalla tsona o utlo hore na batho ba reng ke nnete nako ya rona nyane ba misetsunye mashomo mararo ka morao ya busupa re tshwantse re fetele ho moruti magele empa ke batla hore o tlo utlwa hore na batho ba ikutlwa jwang batho ba thabile hakakang ka mosebetsi ona wa hao o motle o yetsang o mamele utlwa manana
7: e ya mama le bonke
9: mabonki dumela mane wa ka mala ka le sa mahlolo no maholo dumela mo hodi sa mo fihlisa mo yena rata mo fihla teng tate mo di maru lo ke le yena mama sima ka ka mo luchi thank you me
10: dumela ba le bonki ina mathapelo mathape ka mo lens le nna ka tlula tla sports sa hao Bye bye.
9: Dumela mme mamane ke Thembi le bitsa Bloemfontein. Ke re ngwanana, ngwanana pele ya pele. Tsamaya hantle modimo a beye ditsola ha o duma hao. O fumanetse ngata ngata, o di fumane ngwanaka. Pele ya pele morwetsa.
11: Eh mama le bongi dimela se dimela me wa ka u muthu ni motho monyane le mo fela tsantsa bona la talenta hai matle ke molaka le sekatlo le mahlono no semme ke khogola le sotho mona mahale su
9: dimela mama di bongi wa nena re molaka le sekatlo ka nnete le mahlono no o sa le monyane haholo empa re molaka le mahlono no ka bo ka neo eo a e neuweng ke ntate modimo ke neo a e neuweng ke ntate modimo o sa le monyane haholo ngwana eno
12: dumela mamane bontsi o bua le ntsatsi ka mona ka meqheleng fixback atšhe ke thabile ka ngwana manana le modifetene jalo ke galla go tsamaya mo mareng lo tsamaya teng mo mathankgomo ka itimo wa rethone a ja molebisa ngwanana
13: Kotso mangwane bongi kotso mangwane bongi halo rita ha e ga mo le buisa ngone wa dilimo tse tla se kwalo mme a ntse nga ganna hantle jalo wa bona la go talenta o ya pele ka yona talenta ya ngwana wa ngwanana ha tswele pele mangwane bongi ga mo la ka letsa ka tole mahlonono e yana mo la ka letsa mona ke ntate mo ka medi mme ya mona betleme ge pita tangi bongi letsatsi di mona tele le rita mo bye
14: Hallo Popi. Ke nna dikeledi go lakaletsa mahlono no le eto le o tla leng ka di 19 motaung ga mpa ya mathibedi motho a sobile thekiso.
15: Mama ne bonki dumela ga tola ka dumela mmehle. Yo, ngwana na mogwetsana. Yo. Ngwana na mogwetsana mme wa ka ha tiise hle ha tiise ntate modimo mo feka tleo. A e hola ka mosebetsi wa hae. Ai hole wa le aleta sebele ka mona ka manyatseng lady brand
16: mama di bojie ke namo kana panya ne mo ka tsane street mama di bojie le bisa la ka ke mo rena ke 10 years old mama di bojie ke la ka letsa o se re thabile a gona o ina mama di bojie nas pate ke se ba pala ke bolo mama di bojie wa tlotsana le bo mfuke le bo mbatha mama di bojie
17: au bathong ga le bua hle mogotsi wa ka o ntse mametse ritsa
0: ene ke o jwetse mogotsi wa ka tse ko ntseng ke o bapalela tsona tse dinyane di voice note tse mo dingata wena di feta bo 1000 ka nnete mogotsi wa ka ha re qetella ditaba tsa rona ke eng se o lakatsang ho se bua ka leeto lena la hao le o yang ho lona
7: ne ke la batla sa lente teng di maha ka tsireletsa a tsireletsa le dipalami tse ding ya pala mahantle ke sinye ho ba hotletse mo mani bonye
0: mmm
7: hotletse ma ha holo so ke kopa ntate ndi ma se ka ke tsile
0: o ba ho
7: nna o ka tsa ke sinye o sna ding ke tsa ntse tsa tsi
0: ka ngwanaka ke re ke thabile ke le buile ha holo buisana le wena utlwa
7: ke le buile nna mama
0: ntate modima o sireletsa o hlona lofatsa ha o gutla hape hape o tle o tlo bua le rona re tlo utlwa rona o tsamaile jwang o hlotse o sa hlola o khutlo tlo buisana le rona utlwa mogotsi wa ka empa ke a tseba hore wena o ngwana ya hlolang o ngwana eo e le mohlodi ke a tseba hore o tlotla mona hona le seo se tshwereng ha o khutla ke a leboha mogotsi wa ka ntebohele ho mama o ntebohele ho papa o ba jetse ke lebuile ke ba rata ka pelo ya ka kaofela
7: ya
0: ba mama bye bye mogotsi
7: bye
0: o ba thung ba metsi ya ha hona ntho monate mamedi jalo ka ha ngwana a sa tsiba hore ntate modimo a mo sireletse ntate modimo a mo fe matla gore ngwana a sa tsiba hore di ntho tsohle nka dietsa empa hona le ya ka hodimo ho tsona hona le ya tla nsireletsang hona le ya tla ntsamaisang hona le ya matla matlafatsang hona le ya tla ntoto gore ha ngwana a itseba ntho eno mamedi ha hona ntho e bohlokwa jalo ka yeno ke lebuile haholo ho ba gotsi ba ka bakeneng ba lakaletsa re thama hlohonolo ke a leboha le lona batswadi ke lebuile haholo haholo haholo haholo re sense re ka tleo le mahlohonolo hore thabile a gotle a ntsa bolokeile mme a gotle a tshwere ntho re batlang fela ke hore re thabile a hlole empa mamedi le boemong bo a sa hlolang re ntse re tloe ma le yena ha gotla metsotso e dula hantle ho ye mashome ya mararo ka mora hora ya bosupa ke nako ya hore ke fetele ho wena moruti magele hore o tlo re fa se kgutlwana sa ka se kgethehileng ke moruti motantsi magele.

mamedi ha re rapele o le haye o le haye o le haye Jehova go bane ha di faithfully di tsokotsane tsa bophelo di re fihlela re balehela ho wena go bane tlasa diphio tsa hao re fumana tshireletso e bile ke setshabelo wena qhoboshiane ya bophelo ba rona wena re hlokometseng le hore baballa yeo ebile mohau wa hao re tsosang o seng hona re a leboga ntate rona le bana ba rona phefumolohong yeo re bileng le yona ya o seng hona mme re santsaneng re eme le ho dula gobane re santsane re phela re hlonolofaletse karolo ena yeo re tla ba ka gare ho yona ka gara sekgutlwana sa ka se kgetheileng re fupare ka seatla sa hao re seke ra thekesela le ho rerekela gobane o le teng ka gara bophelo ba rona ka lebitso la ntate le la mora le la moya o halalelang amen ka thuso ya moya o halalelang seng hona re bala ha ba kuke kgaolo ya pele temana pele ho emisa o leshome le motsomong bakalde ba tla futuhela naha ya Iseraele ke ena tshenolo e senoletswe mo profeta ha ba kuke Jehova ke tla hoeletsa ho le ho kae o sa nkutlwe ke tla bitsa ho wena ho le ho kae ka baka la ho tsohelwa matla o sa mpholose o mphotsetsang bolotsana mme o tadimelang hloriso tshenyeho le bothata dipelaka wa omangwa ho be ho tsohe le diphapang ka baka leo molao o robetse ha o sa ahlolwa ka ho loka hobane molotsana o dikile ya lokileng mme kahlolo ya kgopamiswa bonang ditšhabeng le tadime le be le makale le re tsi hobane mehleng ya lona ke tla etsa mosebetsi le ke ke la o dumela le ha o ka bolellwa gobane ke se ke a tsosa bakalde setšhaba seo se bohale se mafolofolo se haolang bophara bohle ba lefatshe go hapa dinaga tseo e seng tsa sona se a tshabeha se a tshweheha ke sona se itaolelang se ikgodisang senotshi dipere tsa sona di bobebe go fetisa mangau di lebela go fetisa diphiri tsa phirimana bapalami ba sona ba feta ba gemisitse bapalami ba sona ba tswa hole ba fofa jwalo ka ntsu e itlhanelang go jeng ha jona bohle ba tlela o senya phello ya difahleo tsa bona ke o tswela pele ba bokella ba hapilweng jwalo ka lehlabathe setšhaba seo se soma marena go sona mahosana ke sesomo se tshea qhoboshiane e nngwe le e nngwe se be se bokelle lerole se di hape jwale se ye se fete jwalo ka moya se tswele pele se be le molato gobane maatla ao a sona ke Modimo wa sona lena ke lentswe la Modimo mme Modimo o le hlonolofatse gobaneng morena harampa ya bosiu ha o fumana mohala wa hore motho yo o neng o sa lebella hore a ka tlohela lefatshe lena ka tsela lefu ha a sa phela e ba seo o se botsang ke potso ena fela e reng gobaneng morena ha o etela lelapa leo moratiwa wa lona a tlohileng ka tsela lefu ha o lola tshwanyetso potso e etswang ka molomo wa lelapa lena ke ena fela e reng gobaneng morena ena ke potso eo le ha o ka ba moruti wa etela lelapa wa fumana tumelo ya bona e rerekela wa batla matla a tumelo o iphumanang o haellwa ke mantswe godisa ya o botsang hore gobaneng Modimo o dumeletse maemo ana a utlwisang bohloko bophelong ba hae modimedi ya entseng sohle se wa nahanang o ne a lokela ho se etsa empa le ha o le jwalo a iphumana a tobane le lefu kapa bohloko bo e kang ke kahlolelo ya lefu boha le ka hara bona a ipotsang dipotso di sa fele e mongabe utlwe a re gobaneng gobane nna gobaneng hona jwale gobaneng sena morena ena ke potso e butsitsweng ka dilemo tse ngata ke a dumelang le a sa dumeleng ke amohetse morena Jesu bophelong ba hae le a e sokang a mo amohela

ke potso e bile melomong ya meloko le meloko ka mengwaga le mengwaga botlhe re kile ra e botsa re santsane re e botsa ebile re santsane re tlo e botsa gobaneng morena ga e ba o soka o e botsa e tla fitlha nako e o tla e botsa ka yona ke potso ye o e reng ga o ibutsitse be ga ona karabo maemong ao o leng go ona e tla o kgotsofatsa esita le bakeresete ba tileng tumelong ya fitlha nako ya gore ba botse modimo gobaneng tate gobaneng morena o tlile jwang go etsaetseng gobaneng yena joba o ile e botsa mpa a qetelela a sa fumane karabo e mo kgotsofatsang rona re ne re le bomang o ka bala bebele wa e qala o genese wa fitlha o tshenolo wa ba nagana o tla utlwisisa ga nako e fitlha santsane o tla e botsa potso ena le wena gobaneng morena botlhe re iphumana re botsa modimo jalo ka ga ba kuke ga o sheba genese e leka gore araba ga o ya o jobo o fumana seka karabo se seng o fetele dipesalemeng o utlwe e ka o tla arajwa moekelesia a tle ka mokgwa o mong o e kang o tla o isa karabong eo o batlang go e utlwa ga o fitlha diefangeding ka bone ba tsona utlwe e ka morena jesu ka seqo o atametse go tlisa karabong e o neng o e tlhoka qetelelong tshenolo e re lemose tlholo ya go felelela ya morena wa rona le ka moo e mobe a digwang ka teng ga ke bolele gore dibuka tsena go na le moo di gananang teng empa seo ke se bolelang ke gore bothata botlhoko le tshotlego tsa motho di bataletse go re tlhokang go nagana ka go teba gore re fumane karabo ya gobaneng morena ka jeno re ikenya dieteng tsa ga ba kuke ena ke buka e gutshwanyane gagolo e ngotsweng ke e mongwe wa baporofeta ba banyenyane gagolo mme o e ngola nakong eo juda iphumanang e le dintshing tsa tshenyego ka lebaka la sebe se neng se etsuwa ntle le go tswatelela ditlamorago tsa sona ga ba kuke ke buka e fumanwang magareng a buka ya nahume le sofonia e leng dibuka tseo re sa di tswetelleng ka gara bebele molaetsagadi ona o tlang ka molomo wa moporofeta e monyenyane gagolo baporofeta kapa baporofeta ba bagolo ba batlhano ba nkang maqhepe a 191 ka gara bebele be ba banyenyane jalo ka ga ba kuke ba ka bang 12 bona ba nka maqhepe a ka ba 61 ka gara bebele ga ba kuke ke buka e nang le ditemana tse 56 tse fuperweng ke dikgaolo tse tharo fela le ga e le moporofeta e monyenyane ga o bala molaetsa ona wa gae e ba o fumana e le o mogolo o feta moporofeta ya o ngotseng o ngola ka potso e tlhobaetsang batho ba bangata nakong tsa bona tsa mahlomola gobaneng morena ga Isaia a fupere molaetsa o tswang go modimo ga ba kuke ena o tshwere puisano le modimo mona re kopana le setšhaba se ka gara sebe seo ba ikentseng ka gara sona mepotso eo ga ba kuke a ipotsang yona ke gore gobaneng modimo o dumelela maemo a jena a na ke maemo a re fitlhelang ka nako tse ding e ka re re ka botsa modimo dipotso ga re bona dintho di iketsagalela batho ba utlwisa botlhoko ga e mobe a bonagala e ka o etsa ke a rata le maemong ao re lebeletse modimo gore lwanela e ba Howard Hendricks o bitsa buka ena ya ga ba kuke o re motho ya a nang le letshwao la potso bokong ba gae selemo ke sa 1600 pele go kreste bonyane le a re sena bonnete mpa se tsamaela moo ka moralefu la morena ya neng a lokile morena o siase selemong sa 1609 pele go kreste setšhaba se kaputsa ka gara bobodu boitshwaro bohlephile botswa bo ikgakantse ebile bo haketse batho ba iphelela ka go rata le ga ba le ntsheng tsa tshenyego go ena le go fokotsa go bonagala ba iketsa lebelo la ka moo ba etsang bobe ka teng e ka batho ba leng letsholong la go ipolaya mme a ba tlhoke boteng ba modimo ka gara bophelo ba bona
Habakuke, hale mo hatsela ena. Yo batho ba ikgethetseng o phela ka yona, o rapela modimo, gore o etse ho hong ka setšhaba sena. Kelelong ya hae, o nagana gore modimo o ka tlisa morena e mong, ya lokileng ya tla bontsha setšhaba tsela e lokileng. Seo a neng a sa se tsebe ke gore, karabo ya modimo e tlang e ba lebile, ke kgolego e tlang ka ba Babilona. Habakuke o phetse nakong e e ferekaneng haholo, e tshwanang le yona le lona re phelang ho yona. Nakong eo tumelo e maatla e lokelang ho iponagatsa hara nako ya pherekano. Ntumelleng ho seng hona, ka ra sekgutlwana sa ka se kgethehileng, re ke re dule sebakanyana le Habakuke, re bone hore na re ke ke ra fumanela tumelo ya rona maatla sebakeng sa nako tsena tsa pherekano. Ha o bala boraro ba dikgaolo tsena tsa Habakuke, ba o tla lemoga ka moo a ngollang modimo le ho lebisa kgang ya hae ho ona ka dikgaolo tsena tse tharo tse kgutshwanyane. Kgaolong ya pele ke moo tumelo e le kwang teng, kgaolong ya bobedi ke moo re rutwang ka tumelo, mme kgaolong ya boraro e ba ke sehlohlolo le tlholo ya tumelo. Leeto la Habakuke kgaolong ya pele le tletse ka o pheagang, kgaolong ya bobedi ke karabo, ha kgaolong ya boraro e le phethelo ka ho amohela. Ena ke buka e buisanang hantle ka dinako tseo re phelang ho tsona. Seo moprofeta a se etsang, kgaolong ya pele o a botsa, kgaolong ya bobedi o emela karabo, ha kgaolong ya boraro a kgetha o rapela. Ke hara leeto lena moo Habakuke a itemohelang phetoho e bang teng, o tloha ho tshabeng ho ya ho dumeleng le ho tia tumelong, o tloha kgatelong ya maikutlo ho ya tlhonolofatsong, o tloha pherekanong mme e ba ya rorisa modimo ya nang le ngongoreho, o fetoha ya sebeletsa morena, ya qadileng ka letshwao la potso o qetella ka letshwao la ho makala. Ena ke buka e botsang dipotso tseo re sokolanang le ho fumana karabo ya tsona. Moo ba kgathetseng ke ho phela ba dulang ba etelwa ke mahopolo ona wa ho fedisa bophelo ba bona, empa se santsaneng se ba bolokile ke bokwala ba ho etsa jwalo. E mo motho o ile dingakeng ka mefuta ya tsona, tsa maikutlo le tsa kelello. Ha o letho le lokang, seo ba se fumanang ke dipidisi fela tse ba thetefatsang, be ba romelwa lapeng. Mepotso eo ba e botsang le ho seng hona ke ena e reng, hobaneng morena, hobaneng o thotse mme o sa etse letho? Sekgutlwana sa ka se kgetheileng, sekgutlwana se sa batleng modumo, sekgutlwana se sa batleng lerata. A re mamele sefela se mphethe wena a ratehang.

sekhutlwana sa ka se kgetheileng. Sena ke sekhutlwana se sa batleng lerata, sekhutlwana se sa batleng modumo. Bogolo ba rona re bile moo, ba bang re moo, ba bang re lebile moo. Moo re tobanang le mathata a go se motho, tlase lefatsheng ya ka re rarolelang ona, ntle le modimo fela. Re o batle, re batla go botsa dipotso. Merutlo e ka gare di fumane. Potso eo re e botsang ga re le ka gare tebetebena ya mathata. Ke o re fela gobane morena, go sena seo o se etsang. Ga o bula kgaolo ena ya pele, ga ba kuke o ferekane, ga iketla. Kgathatsegile, moya wa gae o matha thoteng tse tshileng. Go na le dintho tse tharo tse mo kgathaditseng. Ya pele ke thapelo, yeo a e rapelang empa a sa fumane karabo. Temaneng ya bobedi, Jehova, ke tla go eletsa go le go kae o sa nkutlwe. Ke tla bitsa go wena go le go kae ka baka la go tsogelwa maatla, o sa mpholose. Ana ke maemo ao bogolo ba rona. Re phelang go ona matsatsing a naka jeno, moo go bolaya motho, e seng letho bobodu bo jeleng sitsi. Tlhekefetso ya bana le basadi e fetuile tlwaelo e ka ga o bua ka yona, e ba ke gona e totang le go feta. Tšhelete tsa mmuso tse e lokelang go leba go ba kojwana di magetleng, di jwa letsatsi le tšhabang le le dikelang. Ba ruileng ba ithuisa le go feta ka tsona. Ba senang letho, ba tlatlapua le ke bana ba ba tswetseng. Botlhe re shebile, re iphapantse. Gobane ga re batle go ikenya ditabeng. Ga motho a nkelwa karete ya banka ke ngwana yeo, re mo tsebang ya golelang pela mahlo a rona. Ka jeno ke monna re a mo tshaba, gobane o tshwere sethunya kapa thipa. Tsena ke diketsagalo, tseneng di tlhopha ga ba kuke matsatsing ao. Ga bona bobe bo etswang ke batho, go batho ba bang. E ba hweletsa go Modimo mme o a botsa, gobane morena. O tlogella tsena go etsagala o shebile, mme o sa etse letho, o sa re letho. Ya fitlha nako mo mamedi wa sekhutlwana sa ka se kgetheileng. Yeo le rona re ikutlwanye ka Modimo o thotse. Ga o re letho le ga dintho di ntse di senyega. Ga re utlwe Modimo o bua. E mong motho a be a re, o kae Modimo nakong eo re o tlhokang ka yona. Ga nkgono ya sebeleditseng setšhaba, sebeletsa le ona Modimo ka dilemo boqhekong ba gae. A kenelwa ke ngwana ya sa lekaneng le mora wa gae wa o fela, isita le setlolo sa gae ka dilemo. A fitlhe a mo tlhekefetse ka tsela ya motabo, gobaneng morena. Mme wa ngwana enwa ke dilemo, re utlwa rapela ka gara kereke e tletseng batho. Yena ngwana enwa ya neng a kena kereke, a bile sekolong sa Sontaga, o tseba lentswe la Modimo. Empa mohla a tlogang lapeng mme lefatshe le mohapa, o ile a siya tsena tsohle gae. Ka jeno o fetuile mohlorisi wa batho ka pelo e bohloko. Mme wa gae o kgumame ka mangole mme o a botsa, gobaneng tate, ke go eletsa go le go kae gore o nkutlwe. Potso ena ya Habakuke e botswa gape ke mosadi sebakeng sa monna wa gae, ya mo tlogetseng ka moradilemo tse fetang 20, ba nyalane mme a kgatlhwa ke lefatshe lena leo go etswang ke a rata go lona. Habakuke o eme segeong sa ntate, kapa monna ya rapelela mosadi wa gae, ya magatheng a lefu ka lebaka la lefu la kankere. Setse ka dikgwedi tse mmalwa go ya ka ngaka tsa go phela. Dingaka di lekile sohle, ka jeno di hlotswe, baruti ba rapetse, ha wa ba le phetoho ya letho. Ka jeno sepetlele se batla o tima motšhini. Monna eno wa Modimo ya bileng ka gara mokgatlo wa bontate ba go rapela, o botsa potso a ke le ke tlisitse meogo. Gobaneng ke tla bitsa go wena go le o kae o sa nkarabe. Re phela nakong eo molao o seng o sa tsotellwe. Moo le ga re tseba gore sena se tla isa tronkong, e ba re bona batho ba seetsa le go feta. E ba Habakuke o a botsa temaneng ya boraro go isa o ya bone, o mpontshetsang bolotsana mme o tadimelang tlhoriso.
tsenyeo le botata dipelaka wa omangwa go be go tswele diphapang ka baka leo molao o robetse ha o sa ahlolelwa ka holoka gobane molotsana o dikile a lokileng mekahlolo ya gopamiswa ha molao o gopamiswa e ba batho ba ikutlwa ba sa bolokega gobane ha o ya hlomphang molao batho ba bolauwa e ka ke diphoofolo ba kgaolwa melala ba thungwa bothata ba boraro bo ha ba kuke a llang ka bona ke karabo yo a neng a sa e lebelela sena se tla ha elellwa ka mo modimo wa rabelang ka teng temaneng ya bohlano bonang dithabeng le tadime le be le makale le re tsi gobane mehleng ya lona ke tla etsa mosebetsi le ke ke la o dumela le ha le ka o bolellwa ana ke mantswe a ileng a etsa ha ba kuke a be le tebelelo le tshepo tsa gore jwale modimo o tlo romelela setlhare se tla phekola Juda tsoseletso e tla ba ntsha ka gara tebetebena ya sebe temaneng ya botshelela gobane ke se ke a tsosa bakalde setšhaba seo se bogale se mafolofolo se haolang bophara botlhe ba lefatshe go hapa dinaga tseo e seng tsa sona ga o letho seo modimo o se buang se neng se tla makatsa ga ba kuke o feta sena o ne a tseba ka Babilona yena mmogo le botlhe sena ke setšhaba se neng se sa ratwe ke motho ebile se tshajwa tlasa puso ya Nebukadnezare ditšhaba di ne di tlhaselwa tse ba potapotileng go ne o se ya ka ba hlolang ba ne ba nka sohle seo ba se batlang tshabo ya setšhaba sena re bona temaneng ya bosupa se a tshabega se a tshogega ke sona se itaolelang se ikgodisang senotshi ya fitlha nako yeo modimo o re tlogelelang matsong a sera ka nako yeo re sa lebelelang ka yona mme sera ka bogopo ba sona ka go kgotlagala sona se etse seo se se batlang ka rona seo ke ipotsang sona go motho ya reng re kampara dula ntle le modimo ha e ba modimo o tla dumelela maemo a bosula jena ka gara bophelo ba motho empa ha e ba modimo o dumelela maemo a jwalo ka morero mohlomong tsena ke dintho tseo e leng tshwanelo gore di etsagale go rona gore lefatshe le tle le tsebe bogolo ba modimo bebele e re ruta gangata gore dintho pele di loka di lokela gore dimpefale di be mahlonoko re phela nakong eo batho ba furaletse nnete ka yona boitshwaro bo nyehlile sohle se sebe se a amogelega ga sohle se lokileng se rohakegile bothata ke gore re ya go modimo ga o le thata fela ga o le monate re mathela bosawaneng re lebala modimo mme ka dinako tse ding nnete ya taba ke gore modimo o be o batla re phaphame borokong bo o re borobetseng mme re lebetse ka ona modimo o re nang le ona ke modimo o utlwang ke modimo o re bonang le ha re nagana gore ga o re utlwe ga o re bone seo re se tlhokang o se lemoga ka ra dipotso tsena tsa rona tsa gobaneng ka nako ya go ngola teko le tlhatlhobo mosuwe wa khutsa gore fa nako ya go lekwa gobane selemo sohle o ile wa etsa lerata go re ruta seo re lokelang go lekwa ka sona ka jeno ke nako ya sona ga e ba o santsane o e na le potswena ya gobane morena ke a tshepa o tla utlwisisa gore modimo o na le morero gobaneng o dumelela maemo a o lefatshe le o beileng ka gara ona le leng la lebaka le etsang gore o be ka gara mabaka ana kapa maemo ana ke lebaka la gobane modimo santsane o beile tekong karabo yatla ga e ba ka gara lelapa la gago ka morao latlhegelwa ke ba leloko e mong ka mora e mong o ntse o botsa gobane morena mohlomong o latlhetswe ke mosebetsi ka mora mosebetsi o ntse o botsa gobane morena mohlomong lenyalo ka mora lenyalo o ile wa kena watswa
o ntse o botsa go bane morena ha se phoso ya ka ha se nna ya dientseng empa ke nna ya fetwang le hlatsipa ke nna ya lahlehelwang go bane morena karabo ya ka ho wena ya botsang go baneng ke o re fela modimo o santsane o le taolo modimo o santsane o le tshebetso modimo o hloka mo fe sebaka karabo phelo ba hao le ha bo ka ba mamphempe ba silafala empa modimo o santsane o le teng Jehova o hlonolo fatse mme a o boloke Jehova o gantsetse sefatlhego sa gae mme a o hwele Jehova a reteletse sefatlhego sa gae go wena mme a o fe kgotso amen ke motantsi Samuel Magele ya reng ha e le thato ya modimo ga re kopane sontaha se tlang

0: Ere ke boele ke o lebohe bonge mo mamedi dumela sedika dikwe sa papadi ya bolo ya maoto lefatsheng city ya monlulubisa hlompho ho latela lefu la tshwanyetso la kgalala ya sehlopha sa bafana bafana le mamelodi sundowns Jaden Adams. Adams ya dilemo di mashome a mabedi a metso mehlano o fumanwe a hlokaetse foleteng ya hae e Cape Town o maobanoseng mme sepolesa se etsa diphuputso. Ho bile le motsotso wa kgutso pele o papadi ya dikota finale ya dipapadi tsa mohope wa lefatshe wa FIFA pakeng tsa England le Norway e bapelletsweng Miami maobane bosiu moo ho neng ho maneilwe setshwantsho sa Adams. Mopresidente wa FIFA Gianni Infantino o boletse hore ho hlokahala ha Adams matsatsi fela ka morao ba le kabelo dipapading tsa mohope wa lefatshe moo naha ya habo e entseng nalane ke tahlehelo e kgolo sedikadikweng sa dipapadi lefatsheng ka bophara. Mokgatlo wa dipapadi wa Canada, mokgatlo wa dipapadi Africa, mmoho le sehlopha sa Egypt sa Al Ahly le yona e lebisitse tlhompho ho kgalala ena. Babilelwa ba bararo ba tshwaretse ba le dithethefatsi nakong ya letsholo le e tlhophisitsweng ke lekala la thibelo ya ditlolo tsa molao la Mangau Metro le ebile motseng wa Thabantsho le renkeng ya ditekesi sebakeng seo. Dithethefatsi tse jwalo ka methamphetamine le methcartonine le matekwane di fumanwe. Mmeli wa sepolesa Thabo Qovane o re dikhontainera tse 30 a motsomong tsa plastiki tse tshetseng crystal meth le tsona di fumanwe. Ke dikotlo tse 13 tsa ho lefa tjhelete e itseng tseo ho fanweng ka tsona bakeng sa ho palamisa palo e fetang tekano le ho kganna ntle le laesense nakong ya letsholo la thibela mmileng wa N1. Qovane o re batho ba 11 ba tshwaretse ho hatikela molao wa bofalle letsholong lena la thibela mmileng. Molaodi wa lefapha la ditaba tsa lehae ya swere mokobobo Limpopo Albert Matsaung o re setsha sa ho kgutlisetswa ha melata naheng ya habo yona sa mosina ka ntlenyana ho le diboho la Beitbridge se tla tswa ntse se sebetsa ka ha melata e hlokang ditokomane e ntse e fitlha setsheng sena. Matsaung o re ba lebeletse melata e tswang Thohoyandou, Makado le dikarolong tse ding tsa naha. Setsha sena se hlahlobile le ho kgutlisetsa melata e fetang 2,500 dinaheng tsa habo yona ka Labohlano fela. Bongata ke baahi ba Malawi le Zimbabwe. Ditaba tsena tsa hora ya borobong di fella mona tse latelang tsena ke tsa hora ya 10:00 lenaneo ke le legolo la makgulong a matala.
1: Hako lebohe ngwanana a mpea metsotsong e meraro ka morao hora ya borobong. Ya dumedisang ho Lesedi FM, lenaneong lena le legolo haholo ke thuso Motaung. Momamedi e motle, momamedi a ratwang ke legodimo, kgotso. Khotso Untumela ke dumedisa ho seng hona Untumela ke kena lapeng a ke kena ka kolonya ha o ke kena tlunya hotel ke kena spetlele e bile ke kena kliniking ke kena lori nye we khananga dumela dumela khotso ke le bo ha ile mona morena re fa se ba ka ka jeno hore Renkeleto moho le wena. Atswa hona le pina e binwang ke madodana a se weseli. Ba e bina ha monate jwang. Ke beha bophelo ba ka matsoho. Aha o Jesu. Wa utlwa mono mmina thoko ha re ke beha bophelo ba ka matsong a hao Jesu. Wena bonyi mmina thoko o hopola Tafita.
2: Amen.
1: Tafita o kila re ho molemo ho wela letsohong la Jehova ho ena le ho wela letsohong la motho.
2: Amen.
1: Ho molemo. Ho hotle haholo ho wela letsohong la Modimo ho ena le ho wela letsohong la ho ba letsoho la motho ha le tshepahale.
2: Amen.
1: le ka o phaphatha ka jeno o sanela o bulaya le ka wa temetsa ka jeno ho sanela o bulaya le ka o fepa ka jeno la o fa dijo ho sanela o bulaya ki beha bophilo baka matsu hantle di mahlome tsotso ke tsheletsenga ka morao go ra ya borobonga o mametse makhulong a matala go le sedi FM ha o le nana o le tshwana le lena ditshebeletso ntse o hle tse le ntenga era hana ko ie metse na mothemo ha metsotso ie metse na ke tle kere bophelo ke ntwa ke rata ho fetisa matshidiso a ka le lapeng la Adams ke fetisa matshidiso a ka haholo lo ba ileng ba bapala le yena le ba ileng ba mmona maobane ditedi a mo dile tsa yema tsa yema tsa yema tsa mohopo le fatse ha ba ho pula moshane nwa wa khutsa stadium ha re tu ha ba mo ho pula maobane tsa ma ka khotso mna me ho ba cha ba ba palanga se yena fela hona le mochaemong e o kutlwetseng ka ena nga ba pala rugby e o pilo ya ha ile nya ye mafela man France le yena o dile montsa bo mashume ya mabedi hloka hits le la palentse le ipotsa dipotsa hore sena tla se setle akalo bana sena tla se jwalo senentsi ikwetlisa ku ile ha itsala jwang mudimo wa tseba mudimo wa tseba

0: hobane hona le mafika ka rengwa mathela ha tea selona lefika hona le lefika le o ka rengwa lo itshwareletsa ka lona wa makala lefika le o lawa hona le lefika le o ka rengwa le tshwara wa makala lefika le o labaleha magulo
1: when it okay start
2: reka se sa isa se fika pa se se nkang siabo o sa ite ka re dia hao ya okay count on o be menye tengwa ya khapela engwe ya di holiday tsa le show me tsa boleng ba 100000 rand elengwe o be o buluke 100 mil ya Colgate herbal regular kapa gel toothpaste ka 23.99 2 kg ya sunlight auto washing powder kapa 1.5 liter ya liquid ka 54.99 le 900 gram ya pokoma wheat bix ka 49.99 di solid fumane official ka di 12 tsa July ha di fumane OK Express le OK Urban OK beng ba le beng le ba o ka batsapang
3: ba re ntotse ntle di tla ka boraro empa ntotse go lotsona eo ke big 3 combo ya Spur fumana 200 gram ya di pork rib se hlabosang chicken thigh e bonojana le 125 gram ya vors mme di tla le di golden chips le di crispy onion rings tse kollehileng tsa Spur tsotlhe ke 159.90 fela fa Spur a haufi fela go fitlhela ka di 12 tsa July Spur people with a taste for life go na le melao na le dipeelo
4: nako ntsa tatlhegelwa bophelong mohau e kapa matshediso a maholo go wena ga oa lokela o tobana le mathata a ditšhelete bakeng sa go latlhelwa ke mong ka wena o le mong godisega dipolane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane goreng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planeng e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ga o reke polane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ga o kenya claim diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe e nke ka jeno go bobebe ga o tlhatlhobo tsa bophelo ga go tlatswe diforong sms a lesedi go 34774 go 34774 clientele life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa inšorense ya bophelo Hona di dipehelo online le tefello tse tswa ilehileng.

Luena potako luena welcome ke a bona luena rakhadi luena Georgia. Matela lifikeng lefeng ke lifika lefeng le o batlang go itshwareletsa ka lona ke lifika lefeng le o batlang gore o be pila lona ke lifika lefeng le o batlang go bapa le lona ke lifika lefeng le o batlang go tsamaya o ile go itshireletsa go lona ke lifika lefeng le gore le nang ka letshwara ke lifika lefeng le o le tlhokang gona jwale. He mna atla utlwisa lelapa bohloko bathonga aba baleha mane ya UK ya abaleha ka mona ka bo London atla kwano Africa Borum a sia London abula ile mosadi le bana ba babedi a qoswa ile mmelaelwa a qoswa abula ile mosadi le bana ba babedi atla kwano Africa Borwa a tia fitla Africa Borwa o tla fumana maponesa bohlale. Maponesa a wa ka yena ka mona ka casing tena monna a neng a baleile mane London a tlile kwano Aforika Borwa a rotlo ipata gosane o tla ba tlhaela lekgotleng la dinyebe o ya qoswa monnenwa ke mmelaelwa polaong ya mosadi le bana ba babedi.

0: So can you bona Kentucky Tuesday ena?
1: Stop.
0: Fumana maka ali shume ahoho ka 129 ka.
1: Stop it.
0: Me boloke 44 randa. 44 randa. Uka boela wa fumana milo o mong hape ka chelete eno.
1: Stop it, I like it.
0: Wa ithabela. Che, o irata. Ka la bobedi lena fela, KFC fela. Hona le melawana le dipehelo.
2: Na kontsa tahlehelo bophelong. Mo hau. E ka pa matsidiso a maholo wena. Wa lokela o tobana le mathata a ditšhelete bakeng sa go latlhelwa ke mong ka wena o le mong godisega diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane goreng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planeng e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ga o reke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ga o kenya claim. Diplane di fana ka double accident cover, mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. Enke ka jeno, ho bobebe, ha ho tlhatlhobo tsa bophelo, ha ho tlatswe diforomo. SMS lesedi ho 34774, ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
3: Tandaza. Chojoalo dumi mkoksta tar motheno motsepile o hlabile man o hlabile ka le rumo hantle ka tlatsa le Afrika mona man motho le ngwa qala kereke lena o tswile jalo batla o qala kereke ya hae o lwantsetsa e kereke ya hawo motho le ngwa qala kgwebo le hena tswile o jwale le ya lohana o lwantsetsa so ile ngwa tla le sona o hloyetse kgwebo le leng la iqala le yena ha sa ba tla ba tlo ra reng ka wena motho ile ngwa tsama le yena ka jeno o hloile ke le filifika le o le batlang ona jwale hona le lefika lo ka iphumanela ndona mme fela o ske wa leka le wena ntate o ske wa leka dula o rapela
4: ni masuka go Jehova o my.

tlhobonne o bile gore o tshepile le ngwana gawa o kae ka jeno o suthile o ya sutha pele gawa ga gana taba le wena ga gona ntho a e kenang ya gawa ore jwale ga a tlile o ketile o entse mosebetsi wa go motlise lefatsheng le ena o tla ipona le wena o tla ipona motho o ne o romo tshepile.

ra o fitla ha ye na ko nwe o tlo hlone ha o idu ma o qetele se o bile o dutsi ka koloinga ka mona mo mamedi ke emli a re ntate motaung ke nna ewa le vono a re jowe manga ka re a o bathong ke ketso a re kore hey polane moloi are yo kore motho aba o lakaletse gore o fellwe ke mosebetsi no re motshepile a o lakaletse a ye bathonga lo bua ka wena ebe ka ka fellwa ke mosebetsi ebe ka motho no motshepile are ona ana ka go betere wa tswa gore motho yeno o tsena lapaleno la haile tsena le tsena ebe le family yone a ha ke rat ho sane go ya tla hape o tsa malu wena go pila ha mo ho sane go ya tla hape o tlokoqa lo wena ona re motshepile re ntho e itshitlehileng ka yona a se yona ke lefika plastiki o itshitlehile plastiking ya lefika o kile wa bona plastiki e tabowang ka pelenyana ena tsena tsa di-dry clean o itshitlehile godima lefika la plastiki e wena bona hona jwale ho etsa halang man ho ba yeso hey mama medie le tsetsa motswalo wa molelle ka makhulung a matala hle ha o bathung thuso ya kae mora motaung ya kae ho etsa ngwe

0: sena ke bua ka monna ke anong tate mtate motaung mzanze ne re tla re ngondo ngondo oh nine ne re ha o bua le ene mpatsatsi le le
1: haleluya
0: akitofele dafita una bula pelo ya highway
1: akitofele
0: bona le di papu sitsa pelo ya dafita setse jwang ke akitofele fela
1: ndate maine
0: bona
1: ema hanyane fela re ma benkeleng o tlo mona re tla thusa lla fela akitofele mo mamidu ska wa leka wa le bala le bitso la monna ino akitofele muruti maine wa mohlalo sa ine ile motho ile monna ya ninga sa penikile o penika ine le monna re ha ntho di hlata fita tshwa re jwale mona he ke tshwere monna metsotso ke re bonne sekoto ka mora hora ya le shume le nana o ke magulung a matala me ya o le fumana fela ho le se di FM le maino mothola fe
2: re le tsebisa ka 10 piece bucket ya KFC e so ka nyibonwa Kentucky Tuesday ena
3: stop
2: fumana maqa a le shume a go ho ka 129 ka
3: stop it
2: me o boloke 44 rand o ka boela wa fumana mile o mong hape ka chelete eno
3: stop it
2: Waitabela, che, uirata. Kala bubedi lena fela, KFC fela. Hona lemela wana lipehelo.
4: Ibangu nana oru keko wakona ulifela likweta. Nana hape. Clientele Legal, yenze tsebele tsa molao tse theko itlasi. Diplani tsa rona, dikenyele tsa cover ya hao, molekane, bana le baliloko. Diplani di cover ditaba tsa setjhaba, bohloko tsebe le tsa mosebetsing. E ka ba di protection order, tlhekefetso ya bong, tlhalo ntle le kgang, kapa ditshebeletso tse fokolang. Leqwetha la hao le tla o thusa. Phahamisa mohala o letsetse leqwetha la hao, kapa romella email re tla kgutlela ho wena. Diplane tsohle di kenyeletsa bail ya 5,000 rand, mme re tla sepoleseng ho lefella yona. Clientele Legal e o fa keletso ya molao ka mohala hora tse 24. SMS-a lesedi ho 39771. Ke lesedi ho 39771. Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng.
1: Ko shebile kwano matsebidi tsebidi o dutse le nna Elizabeth o dutse le rona le moruti maine Belina le wena o teng kwano. Ah, kitofele. Moruti maine.
0: Ntate motaung.
1: Ha re tsama.
0: Akitofele
1: ai
0: yena monna o nana le nnego
1: haleluya
0: ya o eletsa
1: haleluya
0: ntate mota o nna le wena re tlo ema maqhepeng a mararo fela a mararo fela re tla tswa re ntse motlotlwane fela hona jwale o qala le qhepela makgolo a mabedi mashume a robedi ana le metse mmedi re kotla re qala mo re kotla re thatika wa fika le kepeng la magolo a mabedi mashume a robedi a nan le metse mine akitofele akitofele ntate motang ha o ya le kepeng la 283 buka ke ya bobedi ya Samuel
1: morutwa
0: ke le shume le nan le metse itseletse mana ke ya mashume a mabedi a nan le metse mira bibele ire
1: ke bona kiena mehleng eo keletso eo akitofele aneng a ile tsa ka yona e be godisa jolo ka eka ho butsitswe molomo wa modimo
0: ntate motaung bibele sa kile re motho ena hana bua le wena hona le tshwere tlotla re nyolla hona le tshwere tlo nyolla ka na ya sisinya pelo ya mo mamedi monna e
1: mahine
0: ntate motau ene re ha uno o bua di mesenge
1: ah
0: ke letso ya kitofe ntate motau hona tswana le ha ka ho butsitse molomo wa Jehova ke kopare ye misemo impare ho pula o rena mo sebetsi wa hiking o eletsa dafita ke na ya tshwereng kantoro ye kgolo ha dafita ba tla o tseba dintho kapa a batla ho ntate motao mo fetola dintho o na dula phaposing le yena ba oke ke buile mantswe ya na kare ntate motao ho na le diphaposi tsa pelo ya dafita tsene di fihlelwa ke akitofele re serele kgaolong ya 15 jwale khutlela morao
1: ke ya kgaolong ya 15 haile Absalom ke yona ye
0: ntate motaung are kgaolong chapter 15
1: o chapter
0: 282
1: o 282
0: jaaka ke sheba temana ya 12
1: re ya temana ya 12 ke ho yona ntate moruti maine pepi
0: ntate motaung
1: ha ke fitla yona Absalom
0: Absalom
1: a romela lo bitsa a kitofele mogilo moeletsi wa
0: tafita
1: kilo motseng wa habo nako yeo aneng a hlaba mahlabelo
0: ei
1: morero wa ba kwinehetse morena wa tiya
0: ntate motau
1: le batho ba tlang Absalom ba nna ba iketsega
0: Ntate motau nakwena Absalome o lwantsha ntatae. Mora o nkile marumo o lwana le ntatae. Motsepo wa le moeletsi. Wa ntatae re mothola kampong ya moraba tlang bophelo ba Dafita.
1: Ntate
0: motau e ya nhlola hobane le moeletsi e senior counselor ya Dafita re mofumana kampong e sile. Ngwana hae o lokisitse dibetsa o batla bophelo ba ntatae.
1: Maine.
0: Ntate motau.
1: Ntate moruti maine.
0: Ntate motau.
1: Ke nahana hore rona hona jwale. Re kwale bibili. Re kwale le naneo.
0: Hai.
1: Ha ke tsibuetsang jwa.
0: Ntate motau le fika la ha o ke mang.
1: A ke tofele. Ke yena sengalo Absalom a tshomane le Absalom a tshomane le batho ba lwantshang tatai.
0: Bohloko ke hore miralo ke matsohong a Heidi Keletso di matsohong a
1: maine man
0: se ba re Dafita o tlolo ana jwang re mo thola kampong e se
1: maine
0: e fika la hao ke mang le fika la hao ke mang go ba ke tofele le fika le tsepetse di keletso mo mamedi a ke tsebe na o metse na no lena o le ho kae E kana ba o bulawa ke le fika la hao. E kana ba o ma e ba ke le fika la hao. E kana ba o bua nnete. Ka jeno lena ke le lo ha se betse hantle. Ka ba ka la le fika la hao. Le tshwanetse lo boloke le o tshireletse. Ntate mo down re se re lo wa ke tofe.
1: Maine.
0: Absalom o batla o bula David.
1: Maine a ke tofele o ya kopanong. A kitofele o tsama le ngwane no a hloile ntatai a sa batle ntatai a kitofele o tene gore o tshomana le batho ba o lwantsha ba re dwale mona maine re a o lwantsha dwale mona se batara o tsho maine mana
0: ke maine a kore mo mamedi a tle a tlotla o bolella mo hlaleng ya lola hai le ne le thola di fefo ke motho a ile nga mo bulela pelo ya hai Le fika mane ngatsolla ditaba ho yena. Ka jeno le nyalo lena le reketla nyalo lena. Le na tate motahunga, le na le mapatso le boteng la hona. Motheo wa lona o sisinye ile ka bakala le fika. Bona ke tofele o kampong. E se le memo ngare. Na fika la ka ke monaka. Muruti maine. Ka morata ka motsepa. A bula pelo ya hae jalo ka ke le molekane wa hae. Empa yena monna eno. Ke yena a nsebang le balamu baka. Monna. Hlahisa bofokodi baka. Ho bana babo le metswalle ya hae. A kitofele. Ntate motau ke kopa ke re moshebe a kitofele. Ha fitlha hae ya ngolwa bibeleng. Ha fitlha Absalom a mmitsitse. Ke mo bona a kentse letsola ha e ka mokotleng. A bua mantswe ana ho Absalom. A re nthwena ke metsi a manyane. Absalom o tla dula setulong. Absalom o tla ba morena. Le hoja Dafita a tlotsitswe makgetlo a mararo. A sa buse fela Juda, Israele le diatleng tsa hae. Ntate motaung ke kopa o shebe temana ya 30 a nang le motso le mong. Ntse re lo chapter 15 fika la hao ke mang
1: Jwale ke at verse 31.
0: Verse 31.
1: Jwale Dafita. Atibi swa hatwe.
0: Ntate motau. Bona da fita ntho ye wa shebile. Ha so e matla le masole.
1: Ha.
0: Ore mutimo ha o kampawa etsa. Ore keletso ya si ka keletso ya akitofele e fetu ya le fela.
1: Ka ka ta maine.
0: Ke fela ke a motseba hore monna ana le mano. Monna e reng ha eletsa mutimo taba tsa ha di tladi le jwalo. Power fetula keletso ya haya ba le fela ntate motong rena le bo akitofele bona le akitofele o tata bona le akitofele Bloemfontein ke a mo bona Rockland u tenga ntate motong re ke a Sasolburg u teng o di tamati di noe u teng ntate motong Limpopo u teng se Sheikh Thoyando Musina u teng Punda Maria u teng KZN u teng ntate motong ri le ho Strateng seo dulang ho sona mo mamedi e ka nna ba kitofele o teng bophelong ba hao e ka nna ba kitofele o teng ye mongwe ile a leka o senya bophelo ba hao e ka nna ba kitofele o teng ntate motao molomo wa hae o monate a kitofele ke bua nnete ha bua le wena wa utlwa o thelela fela ka ganong o na le sereledi ntho ngwe le engwe a e buang wa e kgolwa e ba qeteng loo Katello.
1: Palel.
0: Akitofele. A entsa da fita hampe. Ndatama ta umpe lo ya da fita le bokhoko.
1: E ya maine.
0: O theohela ka le ngope. Ankile pene a hlano hetswe. Ke le fika a hlano hetswe ke monna.
1: Hallelujah. Hallelujah.
0: Yanenga mufakeletsi.
1: Oh yeah, oh yeah.
0: Ah. Ke le pene ka palisiba. Le pampitsana ha re ya le mamamedi. Le kepela makholo a mane mashume a robedi. Ana le mitsi shipile. Bona le mantsi a da frida bua. Date mo down le kepe ke 487. Le pesane me nya mashume a mahlano ana le mitsi mihlano. Emane nya le shumele na le mitsi me. Ke ba se rutla mantsiana a bohloko.
1: Bona.
0: Bona.
1: Hola ke sira se nyeditsang nka be ke mamela.
0: Eh.
1: Hola ya ntlo ya nki yena ya ntswela matla nka be ke ipatela yena.
0: Ke mana ya 13.
1: Empa ke wena monna eo o lenga. Mokana le motswalle wa ka.
0: Wena motsepi.
1: Wena motsepi wa ewa re neng re buisana le wena ha monate.
0: Ntate motau.
1: Eo re neng re ya le wena ka tlung ya modi. Re na le setshaba.
0: O tla bo hloko bo da fitana le bona hore ne ke tla utlwa ene le motho e mo.
1: Ai maina ya ya ya.
0: Ne ke tla utlwa ha ine le motho a hule ha ine le motho a ntlhoile ne ke tla e amohela ne ke tla e kwenya jalo ka monna ne ke tla e beya ka moramahetla empa bothata bo ke nang le bona ke hore nthwena e etswa ke motho eo ke mo tshepileng e etswa ke motho eo ke yang Teng ya pokano liye mon
1: yo ke tswarang dikopano liye
0: yo ke tswarang dikopano liye
1: yo ke buang le yena letsatsi le letsatsi
0: monna yo ke mo phetlelang sefuba sa
1: ao akitofele
0: ya kitofele akitofele ntate motau a yetsa ntwe bohlukujwane a re kere di fike
1: Jwale maine mpolele o na sa swabe ha etsa dintho tsena a tla ka mona ka go tafita ha qetile a tsamae a e ka o Absalome a ile o kopana le bona batho bana ba hloileng tafita nna bathong o na sa swabe hore ana dula ntse a tshwara kopano le tafita a ya kopanong a dula le tafita ba dule ba le babedi ba bue tafita re monna tsa mo etse tsena le tsena e be ka o tla ietsa nthweno a the ha ietsi yena o etsa deposit o etsa ntho e opposite ye
0: oh ntate motaung noa ke noa noa ke noa ha yo loma ubane ele no ha ka ya ipapa na kwetelele netikena noa
1: yo
0: ke noa
1: ya
0: watse ba ntate motaung
1: maine
0: ntwe hlola ke le bitso la Kitofele
1: bua maine hle monna
0: ka Kitofele
1: ei
0: le ha ile mo yele tse le bitso la hae ke lona le nhlola ho ba ne le le ka nya ka pa le salosa abuti wa bo tseketseke
1: ah e maine
0: ka jeno le na re ya mo tseba le ha sale a pere masene empa le bitso la ha le hlalosa a puti wa bo mauma
1: ya
0: help save ya ke tofele le ha o ka wa ipata le tsatsileleng o tla hlahela
1: oh yes
0: le ha o ka wa

I've learned to depend.

makara maemo a bophilo ba lefatshe lena a o re fetang go ona. Ntate a halalelang, ha re lebale ba kulelang malapeng a bona, o tlolla letsola gao le bona o ba ame o ba fodise. Ha re lebale ba kulelang Modimo wa ka dipetlele, le bona o tlolla letsola gao o ba ame o ba fodise. Modimo wa rona re ka lebala jwang Modimo wa ka ba ditšhankaneng? Ntate a halalelang, le bona o koba etele ka lentswe lena la gao, mme Modimo wa ka o tle o fetole maemo a dikelello tsa bona, maemo a dipelo tsa bona, ka lebitso le maatla la Morena Jesu wa Nasareta, gore ba tle ba buele ba qale gape bophelong mohlang ba tswang moo ditšhankaneng. Modimo wa ka lokileng, ba qale bophelo bo botjha. Lebitsong le maatla la Morena wa rona Jesu Kriste re a leboha Ntate. Amen. Tloho ngwaneso ya ratehang, re ye lentsweng la Ntate Modimo. Lengolong lena la Pesalema, Pesalema ke ya 30, mme re tlo tla re tadimana le temana e le nngwe fela. Pesalema ya 30, mme re tlo bala temana ke ena ke temana ya 5, mme ke yona eo re tlo shadimana le yona. Psalm chapter 30 verse number 5. Mme yona e baleya ka mokgwa le tsela ena ha re e fumane. Gobane kgalefo ya hae ke ya motsotso fela, empa mohau wa hae o tshwere bophelo bohle ba motho. Le ha dillo di ka fapoela ho rona bosibu, ho sasa e se e le nyakallo. Modimo a hlononofatse palo ya lentswe la hae, ditsebeng tse imametseng le dipelong tse amohelang ka Kriste Morena. Mona moo re balang teng lengolong lena la Mopesalema, ke ratile haholo hore ke tlo o fa sehloho sena se reng, le ha dillo di ka fapoela ho rona bosibo, ho sasa e se e le nyakallo. Ke rata o utlwisise mokota ba ona o ke itshetlehileng ka ona, le ha dillo di ka fapohela ho rona bosibo, ho sasa e se e le nyakallo. Mona mo re balang teng re utlwa lentswe la Modimo le qala pele ka hore, gobane kgalefo ya Modimo ke ya motsotso fela, empa mohau wa hae o tshwere bophelo bohle ba motho. Ka mantswe a mang, Modimo ha halefe ho ya hwile, Modimo ha halefe ka ho sa feleng, Modimo ha halefe nako e telele, empa kgalefo ya hae ke ya motsotso fela. Mme lentswe la Modimo le re, empa kgalefo ya hae ke ya motsotso fela. Ha e le mohau wa hae Modimo o tshwere bophelo bohle ba motho, ka mantswe a mang maphelo a rona a tshwerwe ke mohau wa Modimo. O re bona re tsoa re ntse re tsamaya, re tshwerwe ke mohau wa Modimo. O bona re kena mane re tswa, re kena mane re ntse re batla mesebetsi, ntho eo e re tshwereng, eo re emeng ka yona, eo re itshetlehileng ka yona, ke mohau wa Modimo. O bona re kgona ho feta ka hara maemo ana ao re phelang ho ona lefatsheng lena, ntho eo e re fetisa mo maemong ao, ke mohau wa Modimo. O re Mopesalema, hobane mohau wa hae o tshwere bophelo bohle ba motho. Baratuwa ba ka Moreneng, ke rata le tsebe hore re tshwerwe ke mohau wa Modimo. Ha hona ntho eo e re tshwereng. Ha re a tshwarwa ke thuto ya rona, ha re a tshwarwa ke bohlale ba rona, ha re a tshwarwa ke ditjhelete tsa rona, ha re a tshwarwa ke ho tseba ha rona, empa re tshwere ke mohau wa Modimo. Manyalo a rona a tshwerwe ke mohau wa Modimo. Bana ba rona ba tshwerwe ke mohau wa Modimo. Ditloholo tsa rona di tshwerwe ke mohau wa Modimo. Mesebetsi eo re sebetsang e tshwerwe ke mohau wa Modimo. Ntho e nngwe le e nngwe e o e bonang lefatsheng lena, tseba hore e tshwerwe ke mohau wa Modimo. Yona kgwebo eo ya
hao ye o bonang e sebetsa hantle ha kalo ke rata hore o tsebe hore e tswerwe ke mohau wa Modimo le re lentse la Modimo khalifo ya hai ke a motsotso fela empa mohau wa hai o tswere bophelo bohle ba motho jwale ha e tswella pele ere le ha dillo di ka fapoela ho rona bosibu ho sasa e se e le nyakallo ke rata re ke re phenye koleta ba ena ya temana ena ka botebo me ke re leke hore re kene ho yona ka botebo re ke re tibe ka yona re toloke re manolle re hlaloswe ka ho thusa ke moya o halalelang le re lentswe la Modimo le ha dillo di ka fapoela ho rona bosibo ke rata hore o utlwisise moelelo wa temana yena temana ena e re le ha dillo di ka fapohela ho rona bosibo rata o utlwisise hore dillo di a fapohela bosibo ka mantswe a mang ke rata o utlwisise taba yena ya hore ntho eo e fapohelang momamedi wa ka ya ratehang ha o thwe ntho ena ile ya fapohela mane ho hlaloswa hore ntho ena e ne e sa ye moo ntho ena e ne e feta ka tsela ya re ha e feta ka tsela ya ba ya fapohela le ha dillo di ka tsa fapohela ho rona bosibu ka mantswe a mang ha re a tlameha ho kgathatseya hobane dillo tsena ha di a tla ho tlo dula ka o sa feleng hobane dillo tsena ha se ntho eo re tlo phela le yona ka o sa feleng ha se ntho eo re tlo tsamaya le yona ka o sa feleng ha se ntho e tlo fetoha karolo ya maphelo a rona ka o sa feleng empa momamedi wa ka ya motle ke taba fela ya hore dillo tsena di fapohetse ha o thwe ho hloka mosebetsi o fapohetse bophelong ba hao ho hlalosa hore ho na le letsatsi leo le wena o tla sebetsa ka mantswe a mantho e fapohetseng ka mantswe a kadimilweng a senyesemane ha se ntho e permanente empa ke ntho e temporarily ka mantswe a mantho e fapohetseng ha se ntho e tlo hlola ka o sa feleng but ke ntho e leng gore e ya feta jwale mopesalema mona o re le ha dillo di ka tsa fapoela ho rona baratuwa le ha ebe e le gore mathata a ka fapoela ka hara lapa la hao mathata a ka fapoela lenyalong la hao empa tseba taba e monate ke ena ke hore ona mathata ao a keke a dula ka o sa feleng lenyalong la hao ona mathata ao a keke a hlola ka o sa feleng bophelong ba hao a fapohetse baratuwa ke ratang ke le nke mohlala ona le ke le o bone ka leihlo la moya mohlala o ke tlong ho le etsetsa ona ha ebe o kile wa bona hanoka e tletse e jile ditlhokwe ho thwe noka yane e tletse jwale e jile ditlhokwe hobane pula e nele haholo ha o tadima noka eo o tla utlwa motho ya ntseng a o tsebisa ka noka ena a re wa bona hangata jwalo ka ha e jile ditlhokwe tje e tletse o tsebe hore mane mosweuane ke mo e leng hore metsiana a tla fapoela le hona teng ka mantswe a mang o bolela hore noka ena hantle hantle ha e sa ja ditlhokwe e sa tlala metsi ha a tsamaye le moo empa ha e tletse jele ditlhokwe e nka mothinya o mong ebe e ya kwana mohlomong e kaya ka letsong le letona kapa letsong le letshehadi mpa o tla utlwa a o jwetsa a re hantle hantle e ya fapohela ha e tletse ke rata o utlwisise taba ya ho fapohela ka mantswe a mang o re e fapohela ha e tletse e jele ditlhokwe ka mantswe
ntjamang ha se mo nuka yena e phallang le temo empa e tla fapuela hana kwana go bane itletse me hang fela ha metsi antse a fukutseya a nuka yena ba le mo ene nye fapuetse e tsama le hona teng o tlo thola ise sa so sina metsi a tsama ya mo ise tsama ya hantle ka mogwa wa tshwanelo go no go etsa etse na ine e fapuetse mo go bane ine itletse ntho e fapuhelang baratuwa e etsa hala ha nakwana fela ka mantswa mang ka mora nakwana ya itseng dintho di gutlela maemong a tsona di gutlela madulong mo mamedi wa tshebeletso ke a gona o mametse tshebeletso yena ya sontaga o ntse o re mosebetsi mane mo ke sebetsang teng ga ke tsebe gore na e be nna batlamphamišaneng ke rata gore go wena le ga o bonala e ka re ga o phamiši tseba gore ntho eo ke ntho ya nakwana e fapuetse gantle-gantle wena o tlilo nyollwa mosebetsing o tlilo phamišwa mosebetsing wena ya ntseng a re nna bana ba ka ba bananyana baradi ba ka ga ba nyalwe ga ba thole lenyalo ga ke tsebe ba bangwe ba ya nyalwa empa nna ba ka ga ba thole lenyalo a emamela mona taba yeno ya gore ga ba nyalwe tseba gore ke ntho e fapuetseng fela lapeng la gago ga se ntho e tlo tlhola ka o sa feleng ke ntho ya nakwana le bona baradi ba gago ba tlilo nyalwa ka letsatsi le leng le wene ya ntseng a lla seboko a lla ga bohloko a re a ke tsebe ebe gore na bana bana ba ka ke ba rutile ka ditšhelete ga boima fela ga ba fumane mosebetsi ke bana ba dutse ga ba sebetse tseba gore taba gore hebe ga ba sebetse ke taba ya gore e fapuetse go se sebetse gona ga bona ke ntho e fapuetseng ba ke ke ba dula ba sa sebetse ka o sa feleng le bona ka letsatsi le leng ba tla sebetsa gore mopešalema le ga dillo di ka tsa fapuela go rona bosibo le ga re ka ralla bosibo ralla empa re a tseba re lla ka tshepo ya gore bosibo bo tlasa motho ya tshwerweng ke leino o tla o bolelela gore bosibo bo bogolo ga batho ba robetse nna ke kgone o robala ka lebaka la gore jwale leino lena le ya opa ka maatla empa o tla utlwa bua a re go na le ntho e ke ikgothatsang ka yona ke a tseba gore bosibo bo yasa mme ya bosibo bosa ke tlaya ke ile o bona ngaka ka mantswe a mang ke re go wena ntho ye nngwe le nngwe e bohloko e tsalang go wena ona jwale tseba momamedi wa lesedi gore e fapuhetse mme ntho e fapuhetseng ke ntho e fetang jwale mopešalema o se a re le ga dillo di ka tsa fapuela go rona bosibo go sasa e se e leng nyakallo ka mantswa mangwe tlalosa gore le ga re ka ralla ka sheko empa go sane re tlilo thaba ee le ga o ka bonala e ka re dintho a di etsaga lelapeng lena ka jeno empa go sane di tlo etsagala o ka bonala e ka re kgwebo ena ga e sebetse gantle ka jeno empa go sane e tla sebetsa gantle le ga o ka bonala e ka re bana bana ba thole mosebetsi ka jeno empa go sane ba tla thola mesebetsi ba tla sebetsa tseba gore gona jwale ke bosibo he ba ratuwa ke bosibo empa bosibo le bona bo yasa ke rata gore go wena bosibo bo sentse bo tlosa momamedi wa tshebeletso ya lesedi se ka ba tlhola o ingamangama ka o touta se ka ba tlhola o lla tseba gore bosibo bo sentse bo tlosa ga bosibo bosa maemo ana a neng a o llisa bosibo ga bosibo bosa motimo o tlo a lokisa ga bosibo bosa motimo o tlo a fetola ga ke tsebe na keng e fapuetseng lapeng
lapeng la hao ha ke tsebe na king e fa puetseng baneng ba hao ha ke tsebe hore na king e fa puetseng kgwebong ya hao empa ke tlisitse molaetsa wa tshepo wa hore e sale bosibu ona jwale empa bosibu bo se bo ya sa ha bosibu bo sa ba ratua tseba hore maemo ona a neng a wolisa e tlebe e le taba ya maobane mopesalema o re o bua mantswe ana o re le ha dillo di ka tsa fapoela go rona bosibu go sasa e se e le nyakallo re leboga modimo gobane modimo wa rona ke modimo ya tsebang gore ga re tlhole ka ra bosibu ka dinako tsotlhe empa bosibu bo ya feta baratuwa ye ke rata le tsebe gore go na le modimo yeo a tlotla a e tsa gore bosibu bo fete e be e ba goseng mme goseng ga o fitlha goseng ga o fitlha go fitlha ka diphetogo maemo a ya fetoa maphelong a rona mesebetsing ya rona dikgwebong tsa rona manyalong a rona le ga dillo di ka fapoela go rona bosibo empa go sasa e se e le nyakallo re rata go leboga modimo modimo wa re lokisa modimo o re beya gantle gore re seke ra leswa ke maemo a fapoetseng gobane maemo a fapoetseng a ya feta baratua tsebang re santsane re tlong ka pina tsebang gore maemo ana a tla feta mme ke rata gore re nke pina re ya pine ngwana jwale re tlo fumana pina ka ngwana ba rona Neizimo yena o tlo re fa pina e maatla o tlo re maatlafatsa o tlo re go rona Jehova re tshepile wena le ga e le bosibu re o tshepile gore go seng go yatla.

0: Ere ke o lebohe tao mo mamedi dumela. Letona la dipapadi le botshaba Western Cape Ricardo McKenzie le hlalositse ho hlokahala ha dipapadi tse pedi tsa Afrika Borwa. Ele nsebapadi sa Bafana Bafana le Mamelodi Sundowns Jaden Adams. Le propo ya mehlenya sehlopha sa naha sa papadi ya rugby sa bahlankana ba katlase o dilemo tse le shume le meso robedi. E leng Lekobo Makwedini e le tahlelo e kgolo sedika dikweng sa dipapadi. McKenzie ore Afrika Borwa e lahlehetswe ke dikgalala tseo leeto la tsona le kgothaditseng ba bang ho dumela hore ba na le bokgoni. Dibapadi tsena di hlokaetse di le dilemo di mashoma mabedi a metso mehlano le mashoma mabedi ka o qolleha. Setopo sa Adams se fumanwe fleteng ya hae e Cape Town o maobane. Ha Makwedini yena ho tlelewa a ile a hlaselwa ke lefu la pelo a le kampong ya sehlopha. A ntse a ikwetlisa mabaleng a dipapadi a Stade de la Gaillonne naheng ya France ka labohlano. Sepolesa sa Western Cape se fuputsa lefu la Adams. Mokga wa EFF Free State o re bahlanka ba mmasepala ba tletseng bobodu ba tlogelletse hore ba nne ba tswele pele ho hlokisa bo mmasepala botsitso ba ditšhelete. Mokga o amohetse qeto ya lefapha la naha la ditšhelete ya ho kgina tshehetso ya ditšhelete bakeng sa bo mmasepala ba 16 ba profense. Bekeng e fetileng lefapha la naha la ditšhelete le entse phatlalatso ya hore le lo kgina kabo ya tshehetso ya ditšhelete bo mmasepaleng ba 69 ho phatlalla le naha tekong ya ho rarolla mathata a tshebediso e bohlaswa ya ditšhelete le ho jarisa bahlanka ba mmasepala boikarabelo ka ho hloleha ho ikobela molao wa tsamaiso ya ditšhelete tsa mmasepala. Mongodi wa EFF profenseng ke Bosanku Msimanga.
1: Tswale tlamele bentjono etsa etse gala haholo bona le tona Free State le leng hore le tletse papadi le tlamele ntse thotse tsa mofuta o tjena o tloa ga o na le busy mona protector metswalle hae ba le busy ba kentse matswa bona ka raja at least ona jwalo wa bona la re ya pele re ya ka
0: metswalle ya batjha ba bahlano ba garankuwa ba hlokaetseng ka morao sitwa o phefumologa ka lebaka la mosi wa Paola mafelong a fetileng a beke ba re ho boima o amohela lefu la bona. Ho dumelwa hore ba ne ba robetse ka phapusing eo Paola e siweng e ntse e tuka bosiu. Tshebeletso ya lepato la bafu ba bane e leng bana ba bararo ba motho le motswala wa bona e ne e tshwaretswe garankuwa Tshwane hoseng hona. Phofu ya bohlano e phomoditswe borokong ba o qetela ka labohlano. Moemedi wa baahi Thapedi Tlhapane o re koduwa ena e tshositse lo makatsa baahi.
2: Batho ba garankuwa ba amegile tota le dikgwebo tsa garankuwa di amegile tota. Borre ba re tlhokomeletseng tsamaiso ya phitlho ba rile ba tla e dira re sa duele. Ke mpho e tona tota. Le go lemoga gore ga re a latlhega re nna mo gare setšhaba sa batho ba bona le maikutlo, maitemogelo le maikarabelo.
0: Baagi ba dikarolo tsa Sebokeng go tlo tharo ya Lekwa bao e sale ba tlhoka motlakase nako e fetang dibeke tse pedi ba ka bona phepelo ya bona ya motlakase e gutlela setlwaeding ka jeno. Eskom e ntse e kenya transformara e ntšha seteišeneng sa motlakase sa Seboka ka morago re sengwe ke mollo kgweding e fetileng. Ba bang ba baagi ba ka nna ba kgaolelwa phepelo ya motlakase ha transformara ena e ntšha e ntse e kengwa. Ho sa mashaba batho ba babedi ba bolauwe ntweng ya dithunya e bile moketeng wa boithabiso o neng o tshwaretswe Toronto, Canada. Sepolesa se re ntwa ena ya dithunya pakeng tsa batho ba babedi e qhome nakong ya mokete ona St. Clair Avenue. Batho ba tsheletseng ba tswile dikotsi ha ba babedi ba netefaditswe ba hlokalletse sebakeng sa ketsahalo. Sepolesa se fumane dithunya tse pedi empa ho fihlella ha jwale ha ona motho ya seng a tshwerwe. Letona la dipapadi le botshaba Western Cape le hlalositse ho hlokala ha dipapadi tse pedi tsa Afrika Borwa e le tahlelo e kgolo sedika dikweng sa dipapadi. Ena ke ntlhabileng ka sehlohong ditabeng tsena tsa hora ya 10:00. Ditaba tse latelang tsena ke tsa hora ya 10:20. Bua monna.
3: Wa di bea. O are monna a bue. O tla tlameha ore a bue wena ngwaneso fela he hana ko yemi tsena ile mehlano metsotsoa ka mora ho ra le shume le motsolomong mo mamedika o kopa hle ha re ke re tshware fela bo rakgwebo mona o le sedi FM.
4: Fumana Spar Super Savings lebengeleng leleng leleng aileng engwe le engwe matsatsi ohle jwalo ka 450 gram bokoma wheat bix ka 29.99 o boloka 6 rand kapa 900 gram Danone Nutriday fruit kapa double cream yogurt ntle smooth ka 34.99 o boloka 13 rand jwale tseo ke Super Savings ditheko tsena di fumana ha o fihlela la 21 July ha te paisa leteng ha Spar fela ona le dipehelo.
5: Ke bo punyeletsa o ya pele ke le rato ka motsa maumotle o ka ka le botla le moemeng ka pele o tshintshetse dikoloto tsa haetse qualifying ho loan ile nguya FNB ka FNB app ho ina le o lefa dikoloto tse ngata mona le mane jwale o lefa sekoloto se le seng fela ka kgwedi ka se gahla se le seng sa tswala ha le fe ditefelo tse ding ka thoko mme o se a bolokile o fihla 1000 rand ka kgwedi ka FNB credit switch kopanya dikoloto tsa haetse qualifying e be ditefelo le nngwe fela kgwedi le kgwedi ka FNB app ho bana ho lefa ngata tshintshela sekoloto sa hao ho FNB ka jeno FNB thuso tetela dintsotsohle o fuwa sekoloto ya ka tekolo ya ho qualifya bona le dipehelo FNB ke lekala la First Rand Bank Limited mo ya bua tsebeletsa tsa tshelete le dikadimo a semolao.

0: Mamedi Afrika Borwa e mehloho ka lefula Jaden Adams ba ba palang le ena le bona ba ntse ba ipotsa dipotso re utlwile le ka mora makwedini ya hlokaetseng a le mane France dilemo mashome a mabedi mme yena ba re ebile bothata ba pelo. Ha jwale taba ya Jaden Adams e ntse e fuputswa maobane le ka jeno seng ha o ntse go bapalwa kgatiso ya monghadi Mackenzie o re le mohlambaneng ba hlotse mosekwana o ilaba a mo letsetsa mmona ha ba bang ba thabile ba tlolatlola yena a sa tlolatlole mme ya fumana gore jwalo ka a le mose mona nkgono wa gae o hlokahetse a mo tsidisa a bua le ena a mo fa matshediswa sedila pelo ya gae a re monna tlaloka ba bapala ba qeta a kgutla tla kwano Afrika Borwa ke mona re utlwa ditaba tse reng o ile setse nkgono morago gobane nkgono ya yone a sa tswa bolokwa bekeng tse pedi tse shwileng Shanemunjani senatla se setle pelo lukobo bibo makwedini le ena makaditse batho makaditse le lelapa bophelo bo jwang bana le a tsoa ga re na nako lefatsheng mo ga re na yona nako ga re na yona nako ng re gopola gore nako e ntse e le teng re na le yona a iyo ga re na yona ai ga re na yona nako lefatsheng mona ga re na yona a tswa nako gape e o ruta boleng ba bophelo nako e o ruta le botlhokwa ba bophelo e re ke tshware mabenkele gape
1: halala ke yone monyetla wa go iphumanela karolo ya gago ya 2 million rand ka Standard Bank mo fela tsatsi le leng le le leng go kenela bula akhaonto efe kapa efe e tshwanelegang go app kapa lekaleng Now so le customer ya Standard Bank. E mo di setse Standard Bank Connect online. Ke kumela monyetla o e keditswe ngwa o kena na tlisa. Standard Bank. Ke mo lekane wa simuso wa di tsopa tsa bolo ya motho tsana. Standard Bank ke mo fani wa di tsebeletso tsa di tshelete ya molaong lo mo kitlana ya ngo di tsitsweng. Kona le melawana le dipehelo.
0: Yey arna yona na. Kwai harna yona iyo na. Ha bana batsama kuri ha rena sena ke se supo sa re nako yona ha rena yona e bile ha ke bea ngare ina le monga yona ya bophelo ina le monga yona a se ya rona re tlame ho etsa ka hohle era o sebetse re tse ka hohle hohle ka moro ka khona nka teng hore nako ina e modimo a re file nyona re hlomphe re tsebe metsotso le shumele motsolomonga ka mora hora ya le shumele motsolomonga o ma metsele sedi FM monna o tloa ka mona ka bo London England tla Afrika Borwa o abaleha mme maponesa matla ba mo hlaisa le a tsamaya mane o be mafofane a tswere mokotlanyana o blow a thotla kwano Afrika Borwa he kopana le bo an atleta mathe ba ka ba mosenyetsa nako ba motshwara o belaelwa ka polao ya mosadi le bana ba hae ba babedi. Monna wa mothimotso, o baleile kwana, a di etsa kwana tla kwana Afrika Borwa. Ntho e bohloko a kalo. Monna bua, ha o na le bothata, o na le ntho e boima e umetseng, a ko fumane motho yeo mo tshepang, yeo ka buang le yena. Ha e sa leyo taba yane ya gore monna ke nku galle. Ha e sa leyo ile ne e le nakong ya madimo kwana. Gona jwale ha o sana gore monna ke nku a galle. Ha e sa leyo ntho eo. Monna walla a se nku. Hai saliyo. Hona jwale re lokela ho sheba. Le hona hore re hlokomele bana ba rona, e ka ba ngwanana, e ka ba moshimane. O mo shebe, o buele ho senga ho tswa ngwana o, o mo rutele ho dumedisa, hore a dumedise, a o dumedise o mo shebe. Bue le yena le a fitlha tswa sekolong, le a tswa mosebetsing, e le ngwana a sebetsang, le a tswa mosebetsing, o bue le ena o mo shebe, o botse monna o ntse o ya hantle na, ausinyana o ntse o ya hantle na, le a tswa sekolong, o ya jwang sekolong, go etsa line sekolong, o ntse o ya hantle na. O be le nako le ngwana gago.

0: Jwale le ka metsa Benjamin Dube a tsama le Tsidimphuthi re ya mabenkeleng hona jwale Moruti Maine o labala Pesalema 55 o kaya Pesalema 55 abala le Samuele wa bobedi 16 verse 20 Samuele wa bobedi 16 verse 20 le Pesalema 55 re tle ke mabenkeleng ke tsebe ho farona hape o laya ho Samuele wa bokae mete mana ibile ife ele shume le metsoro be di le sekoto ona jwa le metso
1: na go ntsa tahlelwa bophelong mo hau e ka pa matsidiso a maholo wena wa lokela o tobana le mathata a ditšhelete bakeng sa o lahlelwa ke mong ka wena o le mong go disega di plane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane ho reng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo Clientele ha hore ke plan fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim di plan di fana ka double accident cover me e kenyeletsa chelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe enke ka jeno ho bobebe ha ho hlahlobo tsa bophelo ha ho tlatswe di forum sms a lesedi ho 34774 ho 34774 Clientele life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo Hona di dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
2: Bana ba holang ba hloka ho eketsehileng. Nestle Nespray e ba neha ho eketsehileng. E fana ka di-vitamin le di-minerale ho thusa hore ba hole. Pakana e diang ho fela hore tjhelete ya hao e tsebe ho sebeletsa le ho feta. Jwale, neha ngwana seo a se hlokang. Mona Nestle Nespray, always giving more.
0: E die hang. E diehang ho fela. Re metso tsenga ba shoma mabedi hantle ka mora ho ra ya re shoma le motso o le monga o mametse le Serie FM le nana wa ke bua amanna. Jwale re bua le wena mo mamedi hona le ntho nngwe. E khathatsanga holo metseng ya rona. Ho betsa gambling batho ba bangata ba wetse gambling ena ya online gambling eo ba khona ngore ba dule ba betse ka di cellphone tsa bona ba betse ka di cellphone tsa bona mohlomong hona jwale wena mo mamedi jwalo ka ke bua le wena hona ha ha o ka tlung ka mo o na le bothata Botata ka nna ba molekano wa ke motho a betsang. Ka nna ba mofumadi wa mono ke motho a betsang. Me botata bona ba o betsa. Go bana ona jwale so le bonolo ona jwale o betsa ka fono. Kisa mathata a ka tlhong. Ho etsa hore lelapa le hloke tšhelete. Ho etsa hore le qabane. Hobane mme wa betsa ka mona ntate wa betsa ka mona ke motho ya sebedisa mfono o tshwere phone mane online ya motsepisa tsepisa tšhelete kana e tshotse ka rentseng ka ofela o tlameha hore o di hlokomele make money mo o tlameile hore o fumane thuso ya re ba uthusa re ei mona tloela nthwena ya gambling ena tloela gambling ena tloela nthwena e o qetela tshelete e tloela baba mba ipata me di nomoro di te mo ka letsetsa nting Hona le dinomoro mo ka letsetsa nteng ha ile hore jwalo o na le bothata bona ai ha o khone o tloela ba bue le wena ba o bontsetsela le dinomoro tsa jwala diteng ha ile hore jwalo o anwa jwalo ka sekgowa ba re o so le alcoholic koro so uno kore o ya anwa o wa hloleha o khone o dula o sanwa ibe ka sutu bana a alcoholic re re king khola ona le lentswe la sesotho le demohlomo la motho ya dulang a nwele gore ha sa khona a go yena jwala ke bophelo sengwe yanwa o jile ka paja o yanwa ke mantsibuya o yanwa le motsiare khoro o nwele khoro motho fetwa ntwe ka motlotlo ona wa jwana ke dintwe tso tlamile ngoro o bue ka tsona o ske WhatsApp o bua jwale wena ntate le wena le wena mme ka jeno ke tla o fa se ba ka re ke re bue le wena se etsa ngore re tshabe go bua ha rena le bothata bo ka re mbona e ka ba bothata ba jwala e ka ba bothata ba gambling king re tshaba o bua ho ba jwale ntwe na e wets e makation a rona ha bohloko e ke ene makation nga bohloko e ke ene metsinga rona ha bohloko me ba ka mathata malapeng mona ya jwala le ya gambling khotso mo mamedi nomoro mahala ke 0860003084 ho ba neng re tshaba ho bua hore re tle re thuse gore motho a thuse ha na le bothata bo se tsang re be le letswalo la ho bua ke eng ke tla be ke o fe di nomoro mo o ka letsetsang teng ha o na le bothata bona ba bue le wena ha se piringa ba qoqe le wena ba o thuse ho ka tsela be ho na le motho o motsebang ya na le mothata bona ba gambling o ka mo fa di nomoro re mona go tshwara di nomoro ke tsena mana ba gone o thusa ka etsa lona le motho montse ba ngwa jwala sa bile a thuthumela ke jwala bona gore mona go letsetse mona ba o thuse re a tsaba o ba neng re tsaba go bua mo mame di dumela
3: mela ndate ke tsone ka
0: hello ndate
3: ke tsone nne mpe ke batla go thusa fela gore ka se sotlhe re motho ke le kgobala
0: hello mme hello
3: ke ne ke re nna ne mpa ke batla go thusa fela gore ka sesotho re motho ke le kgoba la tai
0: ore re ke le kgoba
3: e ke le kgoba la tai
0: ke le kgoba la tai ke le bo a hle mme o ntshwarele ne ke sa utlwa hantle jo wa etsa mosebetsi o motle jwang thank you mme waka arbar ke le kgoba la tai barke le khoba la tai a etsoa okay ho tswe ke le khoba la tai ke le bo mme na hani hona te mono o ka thusa wa fama ke tse wena ho na le dinomoro tsa o ke tla le fa tsona le ke le letsetse mono ha hona le motho ana le mbothata la pe mono la hona le motho ya na le mbothata ba gambling re tsaba o bua ho baneng mo mamedi o moyeng khotso
4: hantle ga ntate ntau
0: o re aphela mme ke bua le mang
4: o bua le Denzeni ke re nna ke nna ntse e tsa go batla tsalo o bua ntate ntau go go nuke nona ha batho ba nale mathata ba re ba kopa thuso batho ba bang ba ba ahlola ke nana ke yona ntse e tsa go batla tsalo o bua
0: o hore motho o tla o ahlola
4: ntate ntau
0: jwale wena ngenzeni ha ka letsetsa mono mohlomong a bue le kunutung o nana ra keke a thusala
4: a ka tshenda ke ntau ntle ho a hlolwa hemo
0: gore ba qoqe le yena
4: eh ya ntate ntau
0: ngesene o arabile mo mamedi are motaunga tse ba hore bothata bo boholo batho ba tsaba ho a hlolwa bua ntho ya bohlokwa ngesene o bua ntho ya bohlokwa haholo ya bohlokwa hlokwa hona ke le ka bona monne mong ba mo hlaitsitse mona hona mona ho marandrang hona le ntho ile nga idea ka pa ke class ka pa ya ba ba mo lwantsha mono ka pa ne ile kerekeng ka pa ne ile ka ya ba ba lwana le yena empa itse ha le tavening mo wa nga nwa teng a thuba class ba re ho yena a ho lukile mona re tla iphuta re tla ifiela e bile ba mofa khalasentsha baske ba molwantsha baske ba mofa khalasentsha ba hore o molemo re ke tlo itulela mona ho ba mona ha ona motho a ntwantsang ha kentse e phoso ya hore ke thubile class ke entse hona ni ka pane le kereke ne le mo bana ba ra botle mona tsena ntjo ntjo ke ntjo ke tsa mhlala fela ke zenu qeto bua ka ntjo ya bohlokwa haholo o wa hlula ere ke nke mo mamedi mo nke fete mo mamedi mo yeng khotso hello mo mamedi o mo yeng hi
5: ga
0: dumela ntat
5: thank you dad
0: ke bua le ma
5: ntate thuso bua ka nna mfia ka tlepo ho ke thuso
0: e ya ntate o khawile mo mamedi ke na le wena khotso o khawile mo tshe mo tle dumela ke a pine ndwala hi
5: dumela
0: ntate
5: le kholo dumela le kholo kholo bua le general ko tsila welcome ntate mo tong ke mo tlhoke mbola ke na le wina mare ntse tsa re se ga bua mo tsamme a sa utsi ka tlo harani gambling is ya tshelete ma gona ke me o patalang ke mo sa o patetseng a bui mare ha o ka ba bulela o tsa tshelete ka feta ka mo tsa o ka lo kana ke le ba dedi e a se ntse ntse ke ko pa ba dedi ke se o tsa ne jalo ha re o ja tshelete o ja tshelete ma ka ka mo ntile ha o sa mo fiki ke phoso engwa boy ke go mo ya wa ha pa tlola molato
0: o tsa no tsa o rata o betsa
5: ke rata o betsa tao
0: o ya o sebeletsa
5: wa sebeletsa tao ina no e ka wa ka dingwe wa tsetsetse na ma ha u la tsena e ka go tsisa ntshonyana o gona o kwala kwala ka tuta o ya o le bo le kholo kholo
0: ara le bo ntate tata ka matsatsi sipho thola

0: Kamatsatsi le matsatsi la metsotsenga mashuma mabedi le metso metlano ntle fela pele o rale shuma le metso media. Ho podile ka jeno make you tlile bohloko ka bana ba hlokaitseng mane Pretoria ma ba ba hlano ka ba kala Paula. Paula. Re bua ka Paula mehlaena me manane nga ka ha ke qala ke bua holo ka Paula ke kutlile di brain ka mona ka motsweding a bua ka kotsi ya Paula o robala fela ka tlunga khore na bathong a ehle a re ya kopa re ya kopa ha o bona motho a isaneng le yena a sebedisa Paula pele robala o kolo mokokotela ka manulo sheba hore na e Paula yena ya hae yo we bone nga e besa ka ntle e kae jwale go baneng a saintsa go ro tloka le lelapa bana batho ba tlokale bana ba motho ba bararo motswala ba tloka re ya kopa mo aisan ye motle ha o bona lapeng lena ba sebedisa Paula ke a o kopa a kobele pelo o fela hore o pele ba robala o ile o kokota o shebe ka mo kokota re bathong ke bona le santsa Paula la ba ka ro shebane le taba tsa bona ha ona taba ka bo bulukile bophelo ke bo shoko hore batho ba bolawe ke carbon monoxide ho bo shoko a holo re a kopa metseng ya rona hohle ha ke re thusaneng tshaba se setle tshaba se setso Paula e kotsi hona le ntho engwe ba e sebedisang ba e bitsa a ke sa tswa bona ba e bitsang jwale rona basotho re re ke Paula fela ho na le ngwe ape lebitsong yana le leng e rekiswang tjena le yona ba e besa mono ba iphuthumatse ka yona e kotsi le yona tshwana le Paula la ba ka etsa ka mokgwa o itseng ba e shebisa kwana ba e sotha ba e shebisa kwana ha e tswe ka tlong ha ntlo e qeta fela o futhumala e ntshe e tla o bolaya e tla bolaya lelapa e tla o bolaya ke tsebona ke tla o fa le dinomoro ha o na le bothata ba o betšha gambling nomoro ya bona ke 0800 006 008 mono ba tla bua le wena mono ha le gore o na le bothata bona ba o betšha wa betšha tšhelete ile ha ore mane ba o thiba casino itseng ha ore ba o thiba kae ha ore tswele mona online mona o ditshwere wa betšha o e tsaeng bua le bona la ile re mono wa ba jwetsa gore ntho engwe jwale e nkgathatsang gagolo ke jwala ke anwa a ke tsebe gore na nka e tsa jwa nomoro 0800 006 008 o bue le bona ba tsebe o bua le wena ba kgona o bua le wena mo mamedi o moyeng le CD FM hi
1: hello.
0: O buletse sealemoya mme ha o buletse sealemoya a e tla nka e o bee kwana re ya metsotsenge mashomo a mabedi mono he mo mamedi re tlo ya mabenkeleng rona le wena re tla ya mabenkeleng bua monna.

bua monna re mametse motho enwa kana go tsohle ya seng a ena le botata bona ba o gembola ntjongo tla ifumana o tla fumana le shano a bui nnete o bua le shano jwa le e ba lona le mobusang tjongwe hape ha bona hore le amuelellwa o tlatswa a tsama ba no sebedisa cell phone ya hae a lo dula kae kae ba bang ba bile ba tsama le nthwena e thusang ho charge cell phone o fumana dutse ya le mmono a the online ena ya moqeda e motsepisa chelete ya moqeda e tla hlaisa nthonyana e re dududududu bona re mana ke tsama ka makgolo monna ke tsama ka di million monna ke tsama ka di

0: nnete monnae motle go tlwa mono ntho e tlang ke eng jale kgatelelo ya maikutlo kgatelelo ya maikutlo e atla jale e atla jale e atla ga o re wa thiba ka mona motho tlhole le o lefa dikoloto tsa gago wa thiba ka mona wa adima jwale o ya mane o ile o re a pokola ke bothata boo mabenkele
1: re le tsebisa ka 10-piece bucket ya KFC e so kang e bonwa Kentucky Tuesday ena
2: stop
1: fumana maqa a leshome a goho ka 129 car
2: stop it
1: mme o boloke 44 rand o ka boela wa fumana mmele o mong gape ka tšhelete eno
2: stop it I like it
1: wa e thabela tšhe o e rata ka labobedi lena fela KFC fela go na le melawana le dipehelo
3: e bang o nagana gore o keke wa kgona go lefelela leqwetha nana hape Clientele Legal e ntse tshebeletso tsa molao tse theko e tlase diplane tsa rona di kenyeletsa cover ya gago molekane bana le ba leloko diplane di cover ditaba tsa setšhaba botlhokotsebe le tsa mosebetsing e ka ba di-protection order tlhekefetso ya bong tlhalo ntle le kgang kapa ditshebeletso tse fokolang leqwetha la gago le tla o thusa phahamisa mohala o letsetse leqwetha la gago kapa romelela email re tla gotlela go wena diplane tsotlhe di kenyeletsa beile ya 5000 rand mme re tla ya sepoleseng o lefelela yona Clientele Legal e o fa keletso ya molao ka mohala hora tse 24 SMSa lesedi go 39771 ke lesedi go 39771 Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo dipehelo di fumaneya online mmogo le tefelo tse tlwaelegileng
4: Enough space to get it up and over and get the tips.
5: Countdown
4: e kadile. Scotland FC. Fugen Sports Palace, Tulisano ya 2026 Toyota Cup. Say you are fit to come to Tana Omulomung, Wakesa Haruina, Harina Tate Pedita Babadiabolo Africa, if Fatela Namakwati, Kaiser Chiefs, a Putana Reposal Scotland FC.
5: About the Yakereke,
4: what now? SABC One, SABC Plus, Lisabon Radio SABC, Casonta Salamashuma, Mabia to Selezim Pupu, Mr. Tunyamashuma Rukamara Rabu Meditapama, Fumanadi tickets are our computer ticket to Hanagwali. Kali ranta tele kholo fela SABC Sport ke mo aswa se muso wa 2026 at Toyota Cup
6: For the love of the game
0: Mntembo tla re ametso tsongere shimane metso supile nga ntle pelo ra shimane metso media mo ametse le serie FM le nana wa ke bua monna nomoro ngwe ya WhatsApp e ntse ko fanyona ha ile mona o ina le botata ba bajwala o re bana ke batla o botlwela 087 ke WhatsApp number 163-2025. 087-163-2025. Jwale a bile ha o ka gambler mane dikoneng bosiu mo gamblerwang nako nngwe ka bo madice so bile o re nna ke tla o fa koloi ke tla etsang jwale o bolo gambler le batho bana ba lwantshanang mme a re o dutse ka tlong kapa ntate a re o dutse batho bana ba kena ba tlo batla tšhelete ya bone a o re o dutse ba tla ba fitlha banka koloi ba re a re nka koloi motho enwa re ne re betšhane re kaekae mane madiceng le nthong e seng madice fela ke eng ene e reng phatlha dikarete aee o na le batho ba ratang dikarete ba bang bosiu bosa a dutse le ngwana moo dikareteng hona le metseng mo betswang dikarete ba dula le bana dikareteng ba tsama le bana ba pepe bana bo ausi fana ba dutse mo dikareteng mono ho showa ho bapalwa dikarete le bana busubuse wa bona ina dikarete na papapapa o fumana o tshetso mono hey ho tsha karete mo mama di dumela khotso. Hello. Oh, kai mo mama di ban. Mo mama di hi.
2: Hi, ntate tshiso le kai.
0: Ke apela mme.
2: Ntate tshiso bua le mama Stella mo Potch.
0: Mama Stella Potchefstroom.
2: Eh, ntate tshiso bua ntha go tlhoka tota wa itse bontate ha ba bui. Empa kana le engwe ka reng le yone re ka e bea ntho. Ke ya bontate bana ba di jampela di phone le di ba le pornography. Yo, ke botlhata le one ntate tshiso.
0: Ha sa jwa.
2: Pornography, ntate fela a nna tlhola shebile pornography the whole day.
0: Hai, hey.
2: Ke ke ka mo ba betsang ba feleletsang ba go bala le bana ba bannyane dilemong ba betsa bana.
0: Hela msadi, hela bo. Hui. Wena.
2: Ntate motaung ha o tsebe ke ka yo.
0: Why tsuba pornography ke matsola mono.
2: Matsola ntate fela a netseng ana ntate wa motse ba dule ba le lekoko mo le bontate ba motse ha ba tloga mo ba bua rona ke ne ke tsa ona tjena le wena o ka gore ha bana ha ka ba ditse yalo ntate motswang wa kere ba agana ba bolellana gore bona a re ke fumane thuso re ya fula re tshwana le bona nna ke dula ke ba ke motse ka profession ntate thuso nna ke dula wa psychiatrist ke dula ke ba bolella kere le ya kula le lona le ntse le re bana ba tsetse mo mebileng ba tsuba dinao ke le tshwana le bona
0: o fumana bontate ba dutse wena mooki wa ka ba kopane ba shebelletse matsolatsolane yana ho tloha mono ho qoqwa ka wona ha ba bui ditaba tsa bohlokwa tse ba ang ke lo bula kgwebo mane ke lo kopana le nyeo a nthuse
2: bona ba ntate tso e fela jwale ba bang o fumane ebile a robala bana ba ile ba hai aba botse gore nnare ha ke tshisa ngwana ka ke phoso na re ba tshisa jwang ka ke tshiso ba golo ba e etsa nthwe aba bona go se pese se phoso ka yona.
0: Jwale mpulelele he wena a jwalo ka wena ebile o mooki mono o sebetsa mane psychiatry mane o etsa jwalo ha le dutse le bontate ba jwalo se ka leka wa bitsa motho ka lebitso ha le dutse lena le fumana gore ntate enwa ke ntate a ratang pornography o na le mosadi o na le bana o ya tsamaya a lo dula mane a shebe pornography nna le ba jwetsa ka kotsi ya ntho ena a e etsang kapa le ba bolelela gore ae tloela ntho ena 1, 2, 3
2: re ba jota le ka kotsi ya yone ntate motswau le gore ba e tlwele ande ba bang nna ke ile ba itshu ba feleleditse ba le one of the hospitals tsa psychiatric institution mo Kempton Park ya ke mo Kempton Park ba etse yone ga re ba itsitse ke ga mme wa mo are wa bona ba bang ngatangata ba ke bone ba ntho le thuseditseng batho ba pornography
0: ema gape ona teng moo ke kopa o mpolelele mona dilemo tsa pornography yena gore ke bone ntate ba le mong difeng
2: sho ntate mo tsang a o fit 50 ba ke ba tsebang ba ke buang ka bone ba ke ba bone
0: o ska re jo wena o tla ntia how re joy
2: ke le mo tse masome a mashano
0: bo 50
2: ya ka ntate mo tsang re ya ka ya ka tsaba tsa rantsi re ya ka
0: e butle pele bo 50 years ho ya hodimo
2: 50 56 bo ntate ba nnete ba nnete ntate mo tsang
0: ka ba cheng le a ifumana na le ka ba cheng e se ile teng pornography a le sheba mo
2: engata ntate mo tsang ke siki e foka gore le yone ka re go ka bua ka yone ra ema ka maupe go bana ke batho ba ya re hepe na ke ba dutse ka re ha ngwana ya re hepe go nya upe le wena wa lwala ntate wa lwala
0: ke le bua mme wa ka re le bua ka mo ka Potchefstroom mme o bua ka ntwenwe jwale ya pornography bontate ba dulang mme o re fumaneng ba o rutseng ba ntse le koko gore ba kopane ba tshwere kopano ya pornography go na le buka e ngotsweng ke mosadi e mong buka eo ga o e reka ke 2900 ebile ka re ke e bona mane mo ke e beileng teng mane dibukeng tseo ke di balang ke wa mo America they think it's cool. Kore cool. Yeah. O bua ka yona ntwe me a buang ka yona re bo ntate America mona babang o fumana o sa tse borna o ka reng. O fumane adutsi a shebeletse tsona ditshwantsho tsena tsa maponapona. Hona lo ngotse ka yona, ngotse ka yona hore nthwena imutlusa bohloko bane banna ba batsho ba rata o shebella yona nthwena e bile o fumana ho sebediswa le bona dinthontsena.
3: E bang ona na hore ke ka wa khona o lefella lekwetha. Nana hape. Clientele Legal e ntse tshebeletso tsa molao tse theko e tlase. Diplane tsa rona di kenyeletsa cover ya hao, molekane, bana le ba leloko. Diplane di cover ditaba tsa setjhaba, bohlokotsebe le tsa mosebetsing. E ka ba di-protection order, tlhekefetso ya bong, tlhalo ntle le kgang, kapa ditshebeletso tse fokolang. Lekwetha la hao le tla o thusa. Phahamisa mohala o letsetse lekwetha la hao, kapa romella email re tla kgutlela ho wena. Diplane tsohle di kenyeletsa bail ya 5,000 rand, mme re tla ya sepoleseng ho lefella yona. Clientele Legal e o fa keletso ya molao ka mohala hora tse 24. SMS-a lesedi ho 39771. Ke lesedi ho 39771. Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng.
7: Fumana di Spar Super Savings le benkele le leng tiling engwe le engwe matsatsi ohle jwalo ka 2kg sunlight 5-in-1 hand washing powder assorted ka $56.99 fela kapa 5kg white star super maize meal ka $49.99 fela jwali tseo ke di super savings di theko tsena di kalakala 8 ho fihlela ka la 21 July ha thepa e sa le teng Spar fela hona le dipehelo.
8: Ebe o na le tsitsipano ho ho kaisa mathateng a bophelo bo botle a jwalo ka ho hloleha motabong, high blood, lefu la tswekere, arthritis, esita le feberu le mokgohlane. Fumana lerumo, sehlwekisi se matla sa madi, sentlafatsi sa masole a mmele le se kokobetsa tsitsipano. Le tshepetswe ke banna le basadi ho tloha ka 2006. Lerumo le fumana Dischem, Clicks le dikhemiseng naha ka bophara. Lerumo, feel the healing power.
0: Hey, me untsusitse jwale ka ntho ya pornography. Watswa ke na hano re nexana hane ho hang hore nthwena e ka ba ntho e kotsi ya kalo batho ba bile ba ya ba be ba itswe dipetlele ba itswe kae. O re bontate ke na le buka mo mosaduna a buang ka ona America manare ntho e mothusa bohloko hampe. Are ibile ntho jwale e mokwatisang ho nkuwa bona banna bana ba batho ba batsho ba ile ho sebediswa mono ho ka yona ntho ya pornography. O ngotsi ka yona are hana a qetela hona le momo a qetelang teng are nako o fumane hore man ke le ba lane lentswe le wa le sebedisang ke tla tla le yona kwano mona jwale mme o buile tabe nngwe jwale ha o batho. Banna re tshwere mathata mos. Ke gambling. Ke maponapona se. Ke taba ya jwala. Batho re thiba ka jwa. Ke dithethefatsi, di drugs. Ye re thiba ka makeisheneng. Ke thiba kgaitsedi ya ka ka mono ka Potchefstroom. Ke thiba mos. O re bontate ba nyetseng ba na le basadi. Ba na le bana, ba na le mafumahadi ya bona. Ba tsama ba ile o dula mono hona le ya tlang gore a tla tshwere phone ya hae mona he sinyaka e ka be a sa bina ka na re ke boss ya maponapona sinyaka e ka be a tshojwalo are o di chebile di le ke boss ya maponapona e ka be sinyaka hona jwale ha na a phila o na tla bina ka yona re jwale he ke o he boss ya maponapona e bititse bontate ba dutse mona ba shebile maponapona. Ai. Ke tsaba di cellphone utse. Ke di tsaba ore o tlile mme o buile le ka dilemo. Ar ba neng teng ho wes. Ho bo ntate man bo 45 50 ho ya udimo. modimo thiba mapuna punana hle ka kopa ntate a go ruthuse o thuse bontate o kene pelong tsa bona ere ha ntate a tshwara phone a shebella mapuna puna a be le letswalo go thuse ntate o ba thuse ntate ba ile dikerekeng ba ile rapela ba tsebe le ntata rona ma hodimo le bitso la o le gethe o tle muswa. Amen. Ere ke nke mo mamidi wa petela ke pine nkhotso. Hello? Mo mamidi dumela? Hello? Hi, hi. Khawile, hi. Mo mamidi, hi.
9: Hi, tete tsho.
0: Hello mama, wa petela ke kwala ka wena.
9: Sasadi mapona pona re se thuba malapa a dire bia no bonne re tsaba go bua ka o ne ke tlo le mo baneng ba rona ha bona ha ile phonography masturbation o mo malapa tshwe ke go bo anela tre thusho si sa o ha bui maka ke mathata ya le boga
0: ema pele nok ba tu ba shebella mapona pona o sa tebe ya holo batho ba bana ba shebela bana le ba side ka matlung
9: ke bo re ba batona bana le bana tete thusho ke ba re ke tu mathata tete thusho ke mathata ka bua ka thata ka yona mo radio
0: ke le bo mme ke le bo ai ke utlile nthongwe ka jeno Dr. Masekwane lo wena professor bontate maine bola kaje baruti bak banna hare sebetseng ka thata banna hare sebetseng ka thata ba re malapa a fela ke ntho yo hare sebetseng ka thata e ba nare sebetseng ka thata ha ke rieng rieng batho ha ke rieng ho bontate a ke rieng ho bontate gore tshwantse ke tsamae ke batle ntho ya mapona-pona ena go tlwa moo ke nke ntho mone ke ba bitse bontate ka o fela ke bitse bontate ke tlo bapala baesekopo eno mono video eno mono tseo tsa mapona-pona ke botse bontate ba bue le nna ba mpolelele ba re ha a na le mme ka tlong bana ba le teng se e tsang gore a bapale kgore ntho ena a e rate a e shebe ke tla ba sheba matlhong gore letsatsi leo ke nkileng video ena ke tshwereng ntho ke tla ba sheba ke botse monna ke a bona o shebile ebile o thabile gore ntho ena ke eng mme a le teng ka tlong go e tsala jwang re botse motlho mo re tla fumana dikarabo wa tswa monako motho o fumana karabo go bona batho bana go bona batho bana ba di ratang ntho tse kore ke re fumane gore gobaneng ba di shebelela keng ba bitsana ba be ba tshware kopano ba dule ba le 5 ba le 10 ba shebeletse ntho tsa maponapona tshwantse motho re etse jalo ntate Masekwane banna tshwantse re tsweng ka nnete mosebetsi wa rona mogolo ntate mosebeletsi tshwantse re tsweng ke re lo kopanang le bontate ke batla o tla le video tseno tsa teng ke tla di batla ke bone mona bo adult watwati mona ke tla feta moke ke tle ke re bankadime ke sa ilo e bapalela bontate letsatsi leo ke reng ke lo kopana le bontate ga ebe o kaloka ke tlabe ke tshole kere ke tshwere le video koba ke batla go sheba gore go e tsalang goreng ya re shomane metso mmedi o tla balelwa ditaba die ngwana o tla ba teng o tla go balela ditaba me e tla re ka mora monohem o kopane le veli mvololom ka lenanao la re ka o fela dipapadi di teng ai o ne o shwa banna maobane ajeke Argentina mesong ke a bona le yona e hapile papadi ya yona le England e hapile papadi ya yona moshimane o teng mo ba reng ke Bellingham o teng moshimane mono ba re ke Bellingham England mane o mo be hampe moshimane o mo be mo be mo be o ka etsala gore Argentina ha ke shebile tena Argentina ya finaling ke shebile ya finaling la ile ang kutsa botlhoko ka egepeta mono egepeta ba mono a ya egepeta ha ba ka ba sebetsa hantle ke hana Argentina ya finaling me ba ba mba ya finaling ha ke sheba ke France bo kana kopana France le kapa ha kopana England le Argentina ha kopana England le Argentina o ya ka mo England ba palang ka teng ba pala ba ikemiseditse ha holo ba pala mushimano teng mono ya ba pala Real Madrid mo pelinge muteng o mo be ha holo o mo be o wa baba nako ke hora ya le shumele metso medi mo mamedi ke mo ke fellang teng ke a le tshepisa hore beketlaneng ke tla tlhake ke tla batla batho ba na le ntsebo ya ntho tsena tsa mapona-pona ke tla tla le bona ka mona ka studio re tlo bua o thusa bontate ke tlo batla batho ba na le ntsebo ke tla ba batla hore ke re shumele metso medi me ena ke ona nako ka hore o tlo balelwe ditaba ho le sedi FM di engwana o teng o tla o balla tsona

nakong motho no sa utlwile mantswe a teng fela morethetho wa yona tsela ena bashimane bana ba Westlife ba neng ba enka ka teng e ne etsetsa motho ntho e ngata. Mamedika jeno re tshwere pina e bitswang ka gore ke Flying Without Wings, mme pina ena ile ya ngolwa ke dingodi tse pedi tse thewang Brittany mane Wayne Hector a tsama le Steve Mack, mme ile ya tswa e le pina e ileng ya hatiswa ke banna bana ba Westlife selemong sa 1989 kgwedi e ne e le ya Mphalane ha ba ntsha pina ena. Mme kajeno ke bitsitse jwalo Ruben Starrat le sona tlhopha sa Westlife Flying Without Wings. Mme re tlo qala jwalo ka Ruben Starrat. O tla ntisetsa ho 086-000-3084. Ebe wa ntsebisa mona ho Lesedi FM kajeno, utlwa mang.

0: a ke tsebe mo mamedi ho etsa la mfela ha ke utlwi wa panya panya mona motho a ke monka ha yo moyeng le said
1: on police to le kae my brother
0: e shapo jwa ngwana mme
1: na re te man o bua le Jeff Matabane no nya le kholo bro
0: a sho john
1: e tsara re go pela tabiso shopping le mphozi mogorosi ke ba sebetse mo le na mo PSS SAPS course ke raba di kete ke le tsela bona le monate me ba enjoy
0: re ya le bo ngwana mme happy birthday ho bona o tlwa
1: no ke le wile ke go di ke le bile le khona ka thank you
0: pe shapo ke tsona bo tile sedi dumela le sedi mamedi khotsa
2: ho zon tatil kai
0: ke ya phela mme o phela jwa ngwana
2: ke a phela ntate
0: e ya mme
2: ha ho ntate ya ka ya ka ke na batho ba modimo ha se jwa le ke le tsa go be ke na hlakwa bona ka ona birthday ya ka di 8 ke bo hloko ntate mara he ka se kunela ke kene ke nna ngone makunene go no ho birthday ya sipho sipiwe giving kunene ntate modimo a mo itse hantle a hole ke a leboha ke kene ka je kunela ntate wa ka ke a leboha
0: ho le bona nang khono ke a leboha tsatsi le monate Sabele tsogile sedi mama di dumela?
3: Wa phela pele.
0: Ke a phela nna o phela jwa ngwana.
3: Ke tsahane ke hlengwe.
0: E itheda.
3: Eh o bua le mwana le re ile matetele mapeng ho tsine la ho khola mpuse ra mathebane. Ke re hola motaunye motla o tsebe ho tse ko rata ka moka di teachereng. Thank you for the best of them nat.
0: Bye bye. Sabele tsogile sedi dumelan?
3: Dumela pele.
0: Dumela mmele gae.
3: Ke hamna tike ka khongela ka mona ka didi
0: ke manya hola mme
3: ke le ano masitela ka dijeng ke ka hulo ko pela ke ngone ha ka mona ka didi
0: re ya le bo ngone bye bye
3: bye bye
0: baba bidi ba o qetela le sediele
3: bo tambolo volo
0: eh shapo jwa ngwana eso
3: e go se ba mbolo volo go ba uma edi eh tambolo volo di tla lokelelo nyana wami o khotlo poison uyakhula namhlanje naxa ekhula ndise endleleni nje ndiku N12 ndithi kuye boy boy uyazi cheke olufuna ntoni alifuna ntoni ukhule boy boy ndiyabulela mvololo ndibulela kakhulu mvololo
0: ndiyabulela tata kutuka kakuhle
3: enkosi enkosi mvololo nawe bekakuhle ngapho uqhede mvololo
0: ndiyabulela tata ndivela
4: Hi,
0: hi, hi.
4: Hello.
0: Hello, come on.
4: Hello, no, katara ka utla mena ke sa tsile nana go hola cousin wa ka hlengwa na malume hantle ka kwakwa ka mane.
0: Mm.
4: Ke magedi Christina Masakala. Ke re hola hlengwa na malume go hulela ntse go lutile le gatele nna le lona ka bonnolo ngwana malume. Ntshiwa wa o gata mohle. Aunty ntwa o rata ka legatelena ka Florida clan ke re dimela kwa kwa dimelang
0: Ao bathong ke a tsapa o tlile gaitsedi a motho ke a leboa
4: Ke a itebela
0: Bye bye oh Are dumela dumela dumela Wana ya holanga jeno ngwana mme ka tlhelo mahlonolo tsa singla hawa Lena le ikhetileng e se ga tsohle tso di labalabelanga tso di hlokang ntate modima ka ofa tsona e tsa bonnete ba hore o qoba a dintho tse tla o sulafaletsa lena letsatsi go bana le special ha holo happy birthday happy happy hari albumong ya the Manhattans ile a tswa le bang sa se ke tuma go la re bonga mashuma supile nga metsiro bedi there is no good in goodbye re ya hodie ngwane moeti everybody has a dream of the mighty Manhattans

0: Lesedi FM ke molelwa.
1: Hi Veli, hi Mvololo. A ke na le wena tsatsina hape ka 12 to 3. Le bentse go jile ka tsebe ka mmino wa hao monate wa soul and R&B. A o tsare memes like a botshabelo ka mona section C2. Shapo Mavololo.
2: Mavolovolo, Veli Mloyi. O jwa Veli Mloyi. A o tsia strata, e a o tsia strata. Ke dutse ke mametse mmino wa hao Veli Mloyi. Ke tlo dula ko mametse o fihla o botswa Veli Mloyi, Mvololo. Ke khubuje 8.4. O bua le Thamiso Koi ka mona ka Sebokeng ka zone 17 Veli Mloyi. Tanje tsa le bua Veli Mloyi, Mvololo.
3: So, what's the name of the Sunday?
0: Mina ko podile mo maikutlo ka sonta le Veli Mloyi.
4: I just wanna take it nice and
0: Holy City FM.

0: could have just talked to me like I want to talk to you.
1: Hi, Zali. Kumana tsikile ka lerika ka leso 2.89. Ke o jile ka tsebe ke tshisi ha mna. Ke Sunday. Tangi ke magala melato.
2: Mavolivu, di mavolistos. O testrada. Mavolisto ko mme tsikile ka mona ka msebetsing ha jwa le velisto. Ko mme tsikile ka msebetsing o testrada. Ho tswa ho nna dilemo le monentsala. Ke kamona ka qoqo maika mavilistos.
3: Dumela veli kuma metse hle ngone so ha monnate ka sonta ka mmino o monnate wa maikutlo. Ntse ke busy mona ke person day course ke sonta ha vololo. Ke dutse le motho wa ka le bitso la ke le fumorobe aka Shawenza. Ke dutse le ngwana gona bohlokwa ke le wa vololo ke thulona pheku ka mona ka tle mo sheshe. Danko veli.
4: Mina ko phodile ngwa maikutlo ka sonta le vele moloi. Holy City FM.
5: Vele moloi. Bolo.

0: le na re mvololo e bokolla ha monnati tsebeletso ya le sedi ya ke re shebe fela mmameditse peditse tharo re shebile nala ne ka jenor hu ile ho etsala eng digwedigweng sena sa mmino jolo ka e hlola matsatsi a le shumele metso mmedi kgwedi ya phupu le mong tsengata ngata tse fitileng.
1: Nalane e tla dula e ngolwa lenanong la re kaofela ka Veli Moloi, Mvololo, Outer Strat.

ranta ha o kenya claim. Di plan di fana ka double accident cover, mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. Enke ka jeno, ho bobebe, ha ho hlahlobo tsa bophelo, ha ho tlatswe diforomo. SMS lesedi ho 34774, ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.

0: Hi Veli, hi Vololo, awuthiya starata. Yabuya mbona ke masabata hlalele kwa Thema Springs. Kujile ka tsebe liqhumula 87.6. Ke tsamaya le wena ho fihlela horeng ya boraro Vololo. Ituletse ke na mme maoto Vololo mona. O mametse wena ke na le wena fela Volisto.
1: Hey Mpololo, ke ndomo mbiswa ka mwana ka talently ko mametse ho fihlela 3 o'clock. Ke swa kereke Mpolisto.
2: Ntate Veli Moloi, ke na le ntate Mafisa mona, o mametse ke le ka mwana ka Bloemfontein kampaneng ena na ya lelomo ena. Ke mahwana mahwana o tswa Botshabelo. Thank you ntate.
3: Hello Veli, le kae hamnati? Ntse ke umametse Veli ka mmino o monate. O bua le Auma Motankisi ka mona ka Kroonstad dinoweng. Okay, bye Veli.
0: Mvololo, auti ya strata. Ke dutse le wena ka mona ka Three Rivers enageng. Ko tsile ka tsebe mmino wa hao o monate. Soul and R&B a le nang teng. Tanko.
4: Mamedi ke la boa e a kena ka bonga daga nnete ba re autiastra dar mametse sebeletso rona sebeletso ya lesedi ke la boa tsidiso maikani a ke tsidi o ro mametse a sebeletso ya lesedi ke la boa ngwana mmotlwa a sebetsa ha monate mohole temba spandiela helu o ro mametse lesedi a fa malaka mona ka rotha port. Mamedi o tla hopola tshebeletso ya lesedi re reetse dintlafatso maholo mananeng a rona mme sonta sa o qetela sa kgwedi le kgwedi kgutlwaneng sa rona sa ke nako ya setswampelong re tla o fa monyetla mme o tlo nthomelela email o ngotseng malaetsa o tswampelong ya hao o yang ho moratiwa wa hao ka puena ya rona ya marena ya Sesotho koro o ngotse mabina bina pelu ya hao ho ya ho moratiwa ena wa hao ebe nna a Veli Moloi ke tla bala malaetsa hao mona ho le Sedi FM me ha o kwala malaetsa hao ro fa monyetla hore o etse pina kapa o kgethe pina ya hao o lebisa malaetsa ona ho moratiwa wa hao ka ona ebe o nthomelela email mana ho moloiv@sabc.co.za mme tsena tsohle di tla o etsahala sonta se seng le se seng sa ho qetela kgweding jwale he o ka hla qala bana re a thagola kgweding ena ya Phupu ngole hantle mo mamedi ska tata ngole hantle ka bogabane le boqhetseke bona ba haisale shebele pina e monate e o lakatsang re o bapalle yona nakong eo romela email ya hao moloiv@sabc.co.za Mamedi re tla utlwa sonta sa o sentse sama joang le shume le metso mehlano metsotso a pele o tla hora ya bobedi harbi so Michael Baldwin I said I loved you but I lied.

0: Hey Veli, le kae Veli? Nna ke teng Veli. Yo Veli, today gone o tlile o le wa sešeng, o ntiretse letsatsi. My heart is an open book. Ke na le sengwe ke mo kana na okne. Ke lebogile tlhe Veli. Thank you.
1: Vina ko phodileng wa maikutlo ka Sontaga le Veli Moloi. Holy City FM.

0: O bua le Uma Tlomo ka Sasolburg ka Iraq. Ke qeta ho kena nou tjenana, ke tswa kerekeng, ke dutse le wena mmino o monate wa Sunday evening. Ba na le letsatsi le monate.
1: La 90.3. Ke ka mona ka Kroonstad, mbele moloi mmino wa hao. Mmino o nhlabolla moya, o nhlabolla pelo. Ke a leboha Mbololo.
2: Velimulo.

le bitso la haya ke Chris Walker aramonkile a botlapine manati sometimes sena mona hole sedi FM are giving you all my love a pigeon over here na Jeff McBride you go to my head a pebbles le bona ba utlile ba re always mama di dumela hle wena mohlodi a ratwang ke nna wa le sedi FM ke sonda ga jeno arwala mkhahlelong wa uqetela wa boraro wa lana o lena la re ka ofela e hlola matsatsi a le shumela metsumedi a khwedi anta Nelson Mandela e bitswa ka gore ke phupu a ke pina tse tharo tse go wa moetseng ka tsona mkhahlelong ona wa ho qetela e ba go sa tsobulela ngwana mme le wena re ya le bowa o gentse ga thwena pa hetsinga kana ku ene pa hetsinga meki ala bo wa he mo mamedi mala sense ke na wa tsi ba re phethela jalo ka nako ya seswa mpelong kontitsetsa mo mamedi 086 000 3084 mala itso du tsi mpelong ya hao o yang ho moratuwa wa hao meke ko pa ho letsetswa ka tlompo le boikokobetso mo mamedi ke maratanga watsebeletso ya lesedi ke mo mamedi ya dikamanong tsa lerato ya nang le molekane ya nang le moratuwa fela ke a ukupa mo mamedi lo wena ntse nga batla motho ngwana mme lo wena go tla loka ga ona ntwe sa lokeng na le pine ke rata mona kila watlwa ke monne ke maratang bina mmino a sedumedi jo wi mo foleng ar mana njalo lwena ko fa mantswano mana njalo lwena ka rabotla ifumana ska tsitsinyea me ke le sia wi la renthwengwe le ngwe na le nako lwena na go itla fihla ya uru ukene uri letsetse o ngole emaili ngole maratuwa wa hao o kope pina mo mamedi ya na lesesense ke se ratanse fela se re nya thela kancane e tla u iketlile e tla butle ho a boholoke ha ona ntwisa lokeng

0: nako ya se tswang pelong.
1: Mamedi ya WhatsApp ha monate, sebeletsong ya lesedi.
0: Baratani ba fetise melaetsa ya lerato ka WhatsApp go lesedi FM. Ke molelo.
2: Mamedi betsotso e mashuma mabedi a metshemehlano ka mora hora ya pele re rutlwe mo mamedi mahaleng le sedi FM dumela mo mamedi khotso mahalena ka jeno bololo e hlile ka hona le bothata mo mamedi dumela
3: a pingwana le ka
2: ndate ke a pela o petse hantle
3: ke pheke hantang dateng bololo ke ka mona ka Clarence ndate ke masupamitsiseng bololo
2: ndate wa ka ko hlomphile
3: bololo ke na le mogadi ya bokwena ke dula le yena e se le mme mamitsise bololo ke mo rata hai bololo ga ke bua ka yena hai ikagala fatsi ga ke tsebe ikagala ka bulela hai bololo ke nemetse o ntse a tshege magoeng kwana empa ga jwale re tla ke re tswe ke re lonwa teengyana bololo
2: ga gutlwa magoeng
3: ga gutlwa magoeng bololo o ratwa ke nna ntate mosetseng bololo
2: ga o mothabetse moradi wa kweneng o mmitsama
3: ke mo bitsa mama bololo
2: aneti
3: ke mo bitsa mama bololo
2: hai mama a gutlwe magoeng ka nnete go ile o nwa kofi
3: ebile ke ena mbololo o santse a kena monyako mbololo
2: ga
3: o laka tse bua le ena mabedi a magago fela mbololo
2: o kae mama mo mama
3: ke ena mama mbololo o bua le ena tibeli
2: re ke bue le mama mone ke utlwe ore mama mama re tele kae mme ntate o re ga o thabetse o bitsa mama
4: le nna ke mogatsaka ke magata ke ntate mosese nna ke mmitsa ntate mosese
2: ntate mosese ga re mama goreng fela go wena mme waka
4: ha go ba monate ja mme ke a kgotsofala ntate ke a kgotsofala gago
2: ke nako e kae le le mmogo
4: ke na le lemo tse 19
2: a no re a leboa tlhe mme le ntate a o be jalo mme ntate modimo a letse gantle
4: ee ke a leboa tsolor
2: babae mme
4: ya le
2: wetse hantle ntate hey ra le qala mona tika jeno mvolisto man mo mamedi dumela
5: a mavolovolo
2: dumela ntate
5: o ya mavolisto
2: ntate ke aphela o petse hantle
5: ke petse mavolovolo
2: ntate ke mangwe letsa le kae
5: mavolovolo bua le pitso mo hlomo mari ke ka re motho a tshimba le ona ba le di man toronto re mavolovolo
2: mwana mme o reng ho moratuwa wa hao
5: re ke mathele ka ra motswa mo nyakeng ka mane ke tsike ke kene ka ra motswa a mohlomi mane o na le sekwekwe ke sa ka ka mono se re ke male bohang ke ra a tebe sekwekwe ke ka morata mabolobolo male bohang mohlomi ke morata ka pelwa ka kaofela
2: a tsebo ro magweng lo etsa chelete o tla mmona
5: mabolobolo wa tseba gore o ka nna a ra modimo a ratile beke tlang ke be ke fitlha ka ra lapa laka wa tseba gore ga fitlha o tla banketsetsane le nna ke tlabe ke metsetsa mabolobolo o tla bo thaba fela ka ra ntlo le monnate fela mabolobolo
2: tsatsi la pele ga o qala o mo bona motswalelaka go gobile jwang o ile a utlwang wena mone
5: mabolobolo tse mošhane kala mona bua bonnetene ke na le banna ba babedi e ne ba re ke buti o mongwe ba re ke doleka mošhane kala mona kore kila ka re ka gare a ke kopana le banna ka re banna o tsea mona ausi ona ke mmonang o nana banna ga ke batlo tšhetšhela morago bana ga nka tšhetšhela morago o ka bana le motho e le mongwe a ka fitlang a mong ka re ke mo phamoleng tla re ba majika
2: kore wa utlwa mading mo wena o enwa ke ene yes
5: ga ke monka ke mo kenya ka ra pelo ya ka gante le ena mabolobolo le mo a ditseng teng a thewa ka ra motswa ene mane a re ke tsamaya le o buti one a dulang ka ra motswa monyakeng ke sa mo tsebe mare gore ke mo bone fela ke tsamaya le ena ke a mo rata ke nka nako yaka ke ipha yona gore ke dule le ena o fitlhelela re be re dula re na le masome a mabedi a metsemele re dula le malebo ga motlhomi mabolobolo ka ra motswa monyakeng ka mane
2: ngwana mme re lakaletsa ka tlholo mahlonolo ga o be jalo dula mmogo o fitlhela re a leboa
5: mabolobolo go leboa nna ka metlha le matsatsi re re modimo ko mabolobolo modimo a rateitse re kopa modimo kamisale matatu ro ska ba le di phapang la di ditse ka ra arwana nna le yena tsatsi le shamale di le ka ntlo ke mrapela ke rapela le yena ke ra rapela re mo di tsetse le mashomola la ka tsika di ska ya re di are mashela ka ntle nna le yena mabolobong
2: amen
5: thank you mabolisto
2: tsabele tso ke le sedi mo mamedi dumela
6: mbololo
2: dumela ntate
6: o hantle ngwana mme
2: ke ya phela ntate o phela ba mwena
6: thank you mbololo man
2: ke mangwe le tsela ka
6: Kinkosana le ka le Bloemfontein mafura ka mong.
2: E la nkosana o reng o moratiwa wa ha ngwana mme.
6: Ei mbololo munna, mbololo ke tloka mantsi ngwana mme.
2: Eh butle nkosana.
6: Ke tloka mantsi hle munna mbololo.
2: Mm.
6: Wa tuba hona jwale ke tsiditsi tena ngwana mme mbololo. Ha ke ditsi tena ngwana mme ha e khona. O di hatile ngwana mme.
2: O sa phele tsa sonda.
6: O di tla be ke ka o fela mbololo.
2: O so jile ga bokona o tloja.
6: O tike ni tike la pita mbololo re ke mo fe fodu mbololo. Ke ni tike la pita mbololo.
2: Hey, ho bona di bona mafura bana. Nna dumela le kae?
6: Re ke mo fe fodu mbololo.
2: O kae mono me a di hatileng ha o bana. Ka ba gala. Dumela mme wa ka o petse.
7: Ra tsena ntate o fetse hantle.
2: Ke petse hantle mme bile ke thabela ho bua le wena mona ho le sedi FM.
7: Eh ja mme ntate mbololo.
2: Ntate o re o di hatile tsa sonda o so di o so tla tshola.
7: Ke di hata ho tsamanta ho fitlhela go di ka ofela. Ke ntse ke hata tsa ntate mbololo.
2: O phela moratiwa wa hao le lelapa la hao.
7: Ntate wa bana ba.
2: O reng ho ntate?
7: Ke re ntate eng go tsana. Nna lona re tla aronya ke di khufela.
2: Yes.
7: Ya le wonda ke.
2: Ha una manje o tle mo laetse mo khutshwane mme ndate nkosana re tla ronywa ke lifufela. Ha u be jalo mme ke le boe jang ha monate.
7: Ya le wonda ke.
2: Ai. O monate mona ha ndate nkosana ho so tla tsula mvololo. Mm. So tla jua. Mashuma babedi a metsero babedi mamedi ke metsotso hantle a pele wa tla hora ya boraro o mametse sebeletso e kholo tsebeletso ya lesedi ke sonta ga jeno ke nako ya setso a mpelongo mo mamedi mo ye ndumela
8: ndo ke ngolo
2: dumela ntate
8: ya ga baba
2: ke le bo ntate wa ga o petse hantle wena
8: a wo yo di jang ke ngolo mo haya ne mo di ngolo o fa di mang o dilo go o mo le galwana mo le mo yo o ke mo rata di fu
2: butle
8: nna nne ke mo rata di fu ngwana baba
2: o ke mang mel bitsolae
8: ke polina mo yo o
2: me polina
8: me polina baba
2: le du ke na go ga ile le mo ho le me polina
8: ai ga ya mo jo mo ga ile le Yeah,
2: 44 years.
8: Oh,
2: 44 years. Hey, hey, hey, hey.
8: Baba, Nangi baba jale wanda dembolo.
2: Kia le wanda dwaka. Mashumama na mitsumine. Ntati le mme ba le moho. Are ke morata lifu. Oh yes. Mamedi mo eng dumela? Tsebele tso ke le sedi mo mamedi dumela.
9: Dumela mvolile kae?
2: Kia phela mme o phela jwa ngwana.
9: Kia phela ka nne.
2: Ha monate mme wa ka ke mangoletsa le kae?
9: Ke ntibale Marlis Mafrika ka Lori Park Bloemfontein.
2: Ela, mme ntibaleng, o reng?
9: Ke kopa o roma ka mane ka go vele go lele a thui.
2: Yes.
9: O le jetsa mogetlhe Alphonse Betshetsi. Tsela yo ke mo ratang ka yona. A dula le net jwalo ke ntate wa bana ba ka. Ke mo rata fu.
2: Ntate mogetlhe.
9: Sebetshetsi.
2: Ke nako e ka le mmogo?
9: ke 17 years re le monta
2: ah le rato le nalo hola letsatsi le letsatsi
9: letsatsi le letsatsi ha ke thabile ke mmitsa ntata tebello
2: ah ntata tv bana
9: yo ke morata buto
2: ke yele nya o gahla gahlela pela o kopana le yena a o jwetse gore wa o rata
9: ke la gahla ke botelele ba ha ke go mo

0: motho ke ntho tsenyana bolelele ba ntate itsa mosheba a ga mvololo ha molelele fela o mfufisetsa le hodimo. I want to man so I charge the sky because of you. Har petele mumamedi dimela hle. Mumamedi khotsa. Le se di dumela. Ei bele mahalana hi pite tsani tsena veli. Ho ba le bathatha mumamedi dumela.
1: Bololo.
0: Eh la le kai. Mamedi dumela.
1: Ntlolo.
0: Dumela ntate.
1: Tenwa le khosi ka welcome.
0: Ntate waka.
1: Ke mahlodi Paris with Cielo Jamrata. Ke mwana na mani Philjons Kroon.
0: Ey.
1: Ukopane ngakalien. Ha khona. Solo pilating Jamrata. Ke rata le batswadi ba le ba se ba le sefa se le ka kwano. Bophelo bo teng Ntlolo.
0: Bophelo boteng ha isalo kopana le yena.
1: Ha se ma hlodi ai. Ke sa le kopana le bophelo go ante bo motho, bo molane wa botshelela.
0: Ke na go e ga ile le mmo.
1: Ke le mo tshelo tse.
0: Ntho di tsa.
1: Ba bona la ka bo bua ntle.
0: Ya.
1: Ke ka me khale ka bana di lang fatse le tshwen to trailer ntle ndololo. Ke le wa bolisto.
0: Mana ke le buile ke le bo ngwana mmetsa tsile mana te ha u be jalo le mme.
1: Ku mamela ka mehla, ha ona mo fita ntse. So tsa ku mamela mkhulelo ke la lwana ke ka ntlela wena. Tanko.
0: Ke le bo ngwana mme ka tsietso. Mame di refella mona ka jeno kana no lena la re ka ofela ke na kwa setswa mpelonga. Mame di ri ya le boha. Ri ya le boha ka nnete ha u tlwa gore le rato le ntse le le teng, le rato le ya phela. Me ntho ke ratang a kana no lena ntho di etsala ka go tloa motho joetsa motho mahlonga mo shebile le ha le hole ka maqhubuana a tshebeletso ya lesedi molaetsa wa feta hore ntate mme abuti ausi a utlwe ka tsela e o moratuwa wa haye a ikutlwang ka teng entle e bile monate mamele re tse sonta sa o qetela ngolle ka se sotho molaetsa o dutse mpelong ya hao mme ha o kwale o kwale ka ghetho ya pina ya hao e re tlang go bapalla yona mona ho le sedi FM e ba o ntumela jalo email ho moloivi@sabc.co.za
2: re go se na go ya se tsampelo
3: mamedi ya botsa ha monate sebeletso ya le sedi
2: baratani ba fitise melaetsa ya lerato ka WhatsApp go le sedi FM ke molelo
4: ba re ntotse ntle di tla ka boraro empa ntotse go lotswana e o ke big 3 combo ya Spur fumela 200 gram ya di pork ribs se hlabosang chicken thigh e bonojana le 125 gram ya vors mme di tla le di golden chips le di crispy onion rings tse kollehileng tsa Spur tsotlhe ke 159.90 fela fa Spur a haufi fela o fihlela ka di 12 tsa July. Spur, people with a taste for life. Go na le melawana le dipeelo.

0: Asimohem Mamedi, Mosotona Huto, Inelbagensa, Jaden, Oswin Adams, Yena, Riahopola, Osele Galasano, Hodin Yamaciano, Limosa, 2001, Odilimo, Dimashima Mamedi, Amesemesano, Osahete, Mamedi, Me Aholela, Kamaneka, Clutersville, Sebakin, Sebatan Seputane, Legenda, Kaman Castellan Bosha, Seba Parisena, Ibis Papadi, Sasopa Sastellan Bosha. Eba se shop eba se papadi se pe sa mamlo tsha ndamosi ha mole se shopping sa bafana bafana me u ile aba le bafana bafana di papadi tsa mo hopalo fatshe Jaden Oswin Adams moya ha o phumana ka hotso mamedi re kena jwa le papadi ka kwano mme re bua jwa lo ile ha phala ile mo mamedi papadi ka la mme jana ka ke tlalo sitse hemne ke batho ba bangata batho a hla ba mo mamedi ha ke tsebeng hore na ebe mathata ke a feng tsietso e go kae nama gobane ke yona mo re tshwanetse gore re tle re bontshe tsietso kwano papading ena ya basadi Hollywood Bears Super League jalo ka e le mona di ntse di tswela pele re tlatlhe re uneletse hemne re uneletse gore na e be taba tsena di tlatlhe di tsamaye jwang re sheba re fumana gore University of Western Cape go bona le ehlile e tlhotse jalo Copa Belt ka ntlha e le nngwe go Norton Me jwale hemne University ya Western Cape ha jwale babu e mo ba bohlano lokong me loko ya bona hemne ke yona ina ya super iram ke ka motho ba linga teng hemne re tla nere tsa mantse rone le tsa ba jwale hemo mamedi tla nere tsa rone le tsa ba jwale me re sheba re fumana hemne ska pa sa mamedi shandows se ka la papari se le bisa borwa ha le TS Galaxy Queens bona ba ka la papari ba le bisa le boya ibile ke huku huku ya pele ya mamedi shandows ladies Arbona Chiara se bia baitlusi te bolo entle ka radio etini ka di hola la le santa mo mameri mamelo ri sundowns Isabella Ludwig o bona la ite a be ile ka ha re entle tika tikonga mo tsotsum fela wa buberi Isabella Ludwig o ibe ka ha ri jwalo mo one mamelo sundowns ladies no tortillas galaxy queens and the phenom mo tsotsum wa buberi fela papari sa tsakala
1: motho tsongwa bobedi ngwana mme ke sona se o mamelo sundowns e neng e se ba tla re a tseba hore sundowns e la ka tsa hore e tle hlabeng tlapile mme ke bona ba gonne hore ba tle ba hlabeng tlap mme bana ba TS Galaxy ba tseba hore mosebetsi o moholo jwale o ba emetseng go bana mo sundowns bua nete tla papadi nyana tsena le hore ha isoka e kenelwa ke ntla di selemong sena sa dipapadi
0: a se mo hemma mere ke ka mo tsama leng ka teng re ntse re hlalosa mna hore papa di sa tswa kana me mma mri shanda se kana papa di libisa boroma a tse tsopa sena sa TS Galaxy Queens bona ba kana papa di ba libisa le boyang ha bona bolo tsiane ne mne ka mane ka mne ka tshaba la nkwe jolo ka mane ke sina so zinto zinto ke wa income e mbara jolo mme ke bolo tso tsinga ntleme mole ngwana o ka tshaba la bana tla tsena ga le jare ke mma mri shanda se le ri se e tla tsena ga le ke ka botla mini ke wa ya gela mme rao nyana mane ne mne ha bona ke la mna ba tla jolo ka na ba iketlile mne Mamelodi Sundowns harbone kielama ba inka ba netsa sebathi ba nemme eleng andile tlamini andile tlamini ke wa 50 cents le jwalo mme morao nyana mona mme harbone o ne le tsa khutso pila mme ke wa inka pri khutso mme ba harba ba la mme ke ne ka mbeng go bo prima mme e bile nkwe jwalo ke ramane pe wa 50 samna o ne le samna no tlo tsani tsani ke wa tla ka bolo mme o ntsa bolo ba mo ntjela bolo ba harba ba la mme mo nkwe jwalo ka mane ke mapule go ale mme e mbalo jwalo harbone mme TS Galaxy Queens e tla ka kono ka ho ma se fa tshela ke o ntsa bolo mme e mpa o ten ramane pe wa etlwella mme hore e tswele ante arbone ele bo hanra mane peto ya gela mme ka kwa re ka mene go ka bophimo ya gela ma hlefa tshela mme rona ka hlobo bile mme e thula jolo ka kwano mme e thula jolo nicola michael tsola ka ntle mme ya gela jolo ke le bo hang ramane pe intele no tsoka ma tsakore ka mabedi mme ke metso tso fela e meraro mme ka rolo nyena ho he bana ke ntse ke rena Intele one, mamelo isa na mose. Wa bana ntle le gona mekele ka pele jara ka tseleng bagatsa.
1: Motho tsonga mo pedi fela gona me papa di saka.
0: Hey, pele o botse ile go bona o di bore. Intele no tsoka ma tsakore ka mabedi. A tsai kaona.
1: Ya
0: Mamelo isa na mose. Ihle ona e rata hampe o ikhwantlella nako e saletse mo mamedi e rata hampe go ipokelletsa nako e saletse eng one mamedi Sundowns not on TS Galaxy Queens papadi e tsena mo mamedi hemne ke tse e leng gore di kadile ka la bohlano di bapalwa ka kwano ka ethekong ethekwini ka mana ka KwaZulu-Natal jalo ka re tlhalositse ihle di tla tsamaya di-province ka go fapana mme mafelong a na beke di kadile jalo ka la bohlano Saba pala mobani deka tela ka jeno hem hona tenga ka monaka etekwini deben ele mo ile ngore di bapalla tenga mafelong ana beke mme re bona gore setlhopha sena sa Mamelodi Sundowns se batla gore se dule sentse se le boemong ba pele obane re tla oneletsa gore na ebe loko e eme jwang, re tla oneletsa gore na loko e eme jwang kiane le neposom kgatlhanong le TS Galaxy e tloso jalo ke Mamelodi Sundowns ladies re xolokasane gaufi le bolo mme Karabo Dlamini le ena o teng gaufi le bolo moo e ka e tla tloswa ke Karabo Dlamini noxolokasane kiane noxolo a enka jalo a ebe amane pele mpala jalo ka radiatineng kwa ke sebathibane e leng Dina Magagula. Now Macagula with Rajo Sivatiman Satias Galaxy Kins, Kulatel Lamaragona, Imparajo Baharaman, Ramalepe Barbaro and Lama, Kiva and Lama, Mamelodi Sundowns, Imparajo Kanin, Michael Bamakalabaron, Kanin Kolokasani Sundowns, Ongabolo Samaranga, Harmonican, Levan Ramanepe, Wingadol in Sivatimani, Moromani Ling, Andiletamini. Andi le tlamini ke o ntsa jolo ka lotum ke ane moronya na mane ba tla jolo ka ina ya ka mane ka melengwa ka botshabela nna ka ba tlamini ke ane ka melengwa ka botshabela ba pele Mamelodi Sundowns ladies ka mane ka melengwa ka botshabela empa wa hana ka mane sinazo zinto o ntsa ta kantle ya ka jolo ke ka ba tlamini Mamelodi Sundowns ladies ke ane wa ya gela ka ba tlamini ke ela nna khutela ho yena empa lo jolo ke ela nna ba lwane la Sundowns re bone ke ela ba re marbala nna inkwa jolo ka mane ne ke ene le mang Erbone Kiena, Ibile Samaranya Mona, Kiena Banka and Nessa Ramanepin, Ramanepiki, Wifi Saramanepin, Kibulet Elim, Kakona Kabin, Wabuimarbonem, or I can a Kakon refill Tolagele, Tolakeleki, Ikola Jolom, Tolakele, Wakova Karadi, Tinikola Sundowns in Palajolom, Kianini, Ikuta Hako Tolagele, refill Tolagele, Twenlam, Hore Etsole Kante, Ona Liki Legamani, Lelona Daweti, Ohamfela, Ratasarbone. Ikile sapatana se pedi ri kopano ba thata ba buima ho ba thata ba buima tsola ka re tsalo sa hore ha o shaba loko ya super iram sapatana se pedi ikile di latela sapatana se pedi di latela na mo mamedi se un ka o tsisa sona ke sona seno sa hore sapatana se pedi di latela na hona ka mono ka ho super iram ho bane ha o shaba mana hore Mamelodi Sundowns se buima ba pele papadi ke tsene tso ba di mapetse ba di hlotse di lenne jwalo mme ha ba so ba pala ka lokana ba so hlolwe ba tsabile ntlatse le shume le metorobong ha ba so hla jwe ntla mamelo sha nna o sene me ka sala taneng ba na le ntlatse le shume le metumedi ha re bona Isabella Abtiani Ludwig ke wa ikoba Ludwig ba itiba go tla rena Ludwig ke wa enka netsa no qolo ka sane a be ka radio 18 ke a ne Sundowns simpala jwalo mme e ba phoso mamelo sha nna o sene ladies Mary Shabatias Galaxy Queens, Romano Remne, Ibuemo Babubedi, Paparikis and Nesobody Mapetting, Basuti, Zetaro, Basuti, Paparikinumi, Abaso Shulu, Basabin Tatelishme, Lemusumong, Basabuatene, Paparadin Tagin Tam, Tessupiling, Megasalataning, Banadin Tatelishume,
1: who fell out of one of me, or not a pensena, Satias Galaxy, Refile Janikis on a Sapari, Sessabling in Chatting at a Chopensen, Satias Galaxy, by Vitalakanam, or Sassabin Chatting Negofella, Mekisipa. Di sebang se botlhokwa holo ho tlhopasa sa TS Galaxy ha ke tsebe ha one Mamelodi Sundowns ke ne se tsama pele hore na ke se feng se bang refile jane a ka se etsetsa tlhopasa sa TS Galaxy se thusa hore se gotlele papadi mona
0: ho fela holo jwalo he mo mamedi le ba nna mane pe ao a sheba kwana bolo e tla mona lotungwe ya ba bolo ya mophunyuwa ke ne tlokena ga jwalo ke mahlefa tshela o tlo ya ga bolo mona ka kwana ka bolo ka bo prima ba lamna ke ane bana ba TS Galaxy Queens ba pere jersey itse below marigwe ke amaso di ka usi ke tse below ha ile Mamelodi Sundowns ladies ba pere jersey tse tsela tsa bona tse re di tsibanga le marigwe a below le di ka usi tse tshweu ke ka mo tsaba di leng ka tenya mo mamerine ke ka mo tsaba di tsamang ka teng hem re tla se re bona mme ke yona papadi ya o ketela ya mafelwana beke e leng re ya ba palo Mamelodi Sundowns mo le TS Galaxy Queens har bona bolo ke ane mo romane mme e tla jola ka ba manane mbane ba manane mbane ke ane mo romane wa rakhi bolo tele le ke ba ye metse ka mana ka mene ngwa ka botshabela nga e pa la jola ke ane nne e khutla jola ka mana ka khontse homba homba ke ba mo tshetse bolo e ra ba mo tshetse bolo jolo mme Mamelodi Sundowns ba eng ka ba isa mo romane mme mo eng kwa ke khutso pila o eng ka jola ene le tsa le ba romane pe e le one Mamelodi Sundowns ladies not all TS Galaxy Queens, Riker Mate, Refite Kamuna, Kamabingili.
2: Nakonzata Lobupilum, Mohau, the Kapama City Swam Huluwen. How one look out of an alimatata di chelete bakensa u latelo, Kimunga wena uli moon. Hodisair, the planets are a part of Atlantel, the Lefa Kondan Horen say 24. Ukasirele Samaluko at 13, planning ilingwe, who Kenya le Salibana Babarar. Katline tell how Ricky plan fella of Mana Pumulo Moying, which of Mana airtime at 200 rand how Kenya claim. Diplani di fana ka double accident cover mme e kengeletsa tshelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe. Enke ka jeno ho bobebe ha ho hlahlobotsa bophelo ha ho tlatswe di forum. SMS lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
3: Dipapadi ho lesedi FM.
0: Oh, fellow Lulolo, and the Papa Dinis said, one Mamelo Sandos ladies and not Tortillas Galaxy Queens. Lebuhan Ramale Pelman, I like the Ukrabashoko, fellow Jolobolo Tatos, so can tell you 18 is that Tortillas Galaxy Queens. Iloto Sake, Mamelo Sandos ladies, Sigabana, Nokolo Kasani, how feel about on the Elekastan and the Carabatamini, how feel about it? Retta Terrebo and Hemo Mameri. Yalla pala etso sagmanna kyane karbata mini wa ra kibale tay pala lo ka tshuko ka tshuko ngana meme me ra sokomela hore me jole ka ka tsheno ele la le cheme le me jumeri matatia tsamaya mokwetlisi wa banyana Dr. Desiree Elise o tla lokela hore jwa lene a tle a shebe khatlo o ketela shebe jwa le a shebe matatinga na o ketela tsena hore na kiri papa di fetse wa tlang o di kgetha bakeng sa Wafcon
1: ho fela ho le jwa ngwana me ke a tshepa hore mokwetlisi mo ngadi me Desiree Elise o tla kgetha ho di tlhopeng tsena tse pedi jwa ga buile go di tlhopa tsena le boiphihlelo ne re a tseba hore papa di tsena tsa Wafcon di kala ka la mashume a mabedi a metse tsiletseng ho di nyona ina ya phupu me di tla fela ka go di ana pato ha e tlola matatsi a le shume le metsetsiletsi
0: o fela lo jolo ke a re bolo ba re ba ba lo nela TS Galaxy le Queen City ane ne e bile ngwa jolo ka mane le Andre Spera wa ibe a pele e mpa lo jolo ke la e ba sia ne fitla tjwa ke andile e tlamini me e ngwana me ho tsetse tabe ngwe mona me e hona ma filongana be ke papari eneng ile pakeng tsa City Lights le Ramatla ohle eneng ile ke se hore ibe ila ba pala ka la bahlano ka hore ba tselela mantibuya ke mo ile ngore me papari yone tsantse ba pala hona mo na stadium sena sa Mpumalanga jwale ha ka ba tswella pele papari yone ka lebaka la hobane se tlhopa sala hae se ne se tlalo sa hore ha bana moaparo wa bona diaparo tsa bona ha bana tsona mme ba ile ba fana ka mabaka tshe empa ho ya ka melao ya leaky hemne ke mo ile hore City Lights jwale ile a lokela hore e tle hlulwe papadi nyeno no ka dintlha tse tharo ka selataneng mme se tlhopha sena sa Ramatla ohle se fuwe dintlha tseno tse tharo tse lokelang gore di ka selataneng le dintlha tse pedi tse hlabuang mme o feta mono City Lights he e ntse lebeletse gore e tle hlae ka pela komiti ya tayo ya SAFA ile o arabela taba tsena
1: e tlamehile ya rabe ngwana mme o bane dipapadi tsena ha o ya ho tsona ngwana mme o tlamehile gore o loke ha o gauwe jwalo ka sehlopha sa selehae wa tseba gore na ke diaparo difeng kapa di jersey thing e tlamehileng gore o inke ha o ya dipapading tseno
0: re bona Kolosa Biana o bontshwa karete e tsehla Kolosa Biana o bontshwa karete e tsehla tlhopheng sa Mamelodi Sundowns o bapetse papadinyana e bohlaswa mono o bapetse papadi e bohlaswa mono o bapetse ngwana mong hampe mono ke refilwe jane e ka ke ena kapa ke mamane e ka re ke babalwa mnqunya ke ena ya bapetse hampe bolo ya tloswa ke ena refilwe jane e sane ke wa enka phamisa ke boletelele ke ane ba emetse moromane empa lo jole ka radi 18 re le bohan romane ba phetwa ka yona boletelele ka radi 18 ba rola jole ka dihlohong ke o ka ntle 18 mapule gwale ne o e gotisa tele jwale a tshola ke le bohan romane pene ke ane Sundowns ne ba le ka go khutla ka bolo re bona ke ane Sundowns ba tla jole ka bolo ne ka mona ka mona ngwe ka bo prima no tlolo tsani ke sa ka se rethe ke ane ne ba mo ne le tsara pe ai o na tsya ba tlo ba jalletsa no kolo tsani mo mameri eh ba tsaba yo motho thalatsa mahlo ho hanfela na ai se ai kona a ba yo ba tsaba ba fokona le bana ba le pwa khala bolo la lujolo tsi ane maromane ni o ine sa jolo khutso pila ke wa enkamna a ine sa andile tlamini ke wa enkamna maromane ni o ine sa bambana ne mbane mare ke wa enkamna e fita ka karabo tlamini o isa ka mo ka botshabela na o ine sa lelona da weti ke wa khutisa entse le jolo ke ane karabo tlamini o ibe ba harimba ya khutla jolo ka khona sa biana na ke wa enkamna o ine sa karabo tlamini ke wa enkamna tsa khutso pila ke o maromane ke o khutso pila na ka karolo nya bobona sa down sa ya tla ka moleng wa ka bo prima na ka le pele le tona ramane pe wa fitisa na o ne tsa no kolo ka sane ka sane ai o etsa metele bana ke ane no kolo ka
1: sane hey ai wa ba duga
0: ah no kolo ka sane mo mamedi o hle wa ba fikifa e hle wa ba fikifa ntle tsikati wa ba fikifa ona ro feta empa hana mahle fatshela na ahana mahlafatshela hlophetsena satias galaxy queens mo mamedi ha re sheba hlophetsena tsepedime re fumana gore di se di bapetse papadi tse tshenetseng ngwana mmem mo e leng gore mamelosundown sen e tlotse papadi e tse tlano mme papading tseo tse tlano mamelosundown se ile a tlhola tse tharo e bapalela gae mts galaxy ga e soka e tlola mamelosundown se mme ya o sheba di bapetse ka olekana papading e le nngwe
1: di bapetse ka olekana papading e le nngwe sena se a supa ngwana mme gore mamelosundown se e ntse le ka godimo gagolo papading ya basadi kwano mona aforika borwa o ditlhopha tse dingwe empa he motlhomong se bang ts galaxy e ka se bua ga e shebana le mamelosundown se jana ke gore ga ba soka ba latlhelwa go mamelosundown se ka dintlha tse tlhano go ya godimo um dintlha tse ngata tse mamelosundown se ile a tlhola ts galaxy ka tsona ile ba dintlha tse nne
0: a re bone e tla tlosa bolo moraomane dinamakakula Dinao Makakula gets to Batibane Satias Galaxy Queens. What I close Dina Makakula. Ele one Mamelosundown ladies and not Tiers Galaxy Queens. Kiane Bolom Ramanin, Ankari Lebuhilem. Ibile Nele, Matala Session Mameri, Kiarba Sola Golome, Kamelu Prima Nicole, Michael Amosola Solagante, Halaki Mamelosundown, Ramanipoia Helam Roman Winita Kutopila, a Kutopila can tell you 18 minutes as Batibane and the letter me. Adi letamini ne ke wa en kamera mani we ne tsakara batlami karabatlami ke wa 50 cent le jwalo ke ane bile khutela hape o karabatlami ke wa iketsa karabatlami ke wa enka ne tsa khutsopila e khutsopila ke o tla tsela ka bona khutsopila ka karolo ya bo bona sundowns ke ane ne o tla ka yona iketlile khutsoma ntse hula hula jwalo hula hula aba tsosa na ke wa enka jwalo ne a ba pele mani ne e pala jwalo ke ane ma tshelo ka mora ka mani se shweni o teng a ba lo tso se shweni we ntse ka ntle ne e ke tsia galaxy queens ya khana ke mamelo sundowns le bo hanro malepe wa ya khala le bo hanwe ne tsa no kolo ka sare ka sare ne tsa ramalepe ne ramalepe ke wa enka ba pele ha bona ke ane pele mani ne o teng ka mani wa e koba ka mani ke re filo thola jele pala jwalo Oh, we are Mosula Gamani, Lelona Daweti, Yamasola Lelona Daweti, Onaliki Lempala Jolom, Yamasolana, Eluana, Mamelosundown ladies, Ele Noto, TS Galaxy Queens, Ketona Atetan Antenu Mamari, Teoreka Sandra Nicellos, Ketona Tabateno, Ketona Tabateno, Tatero Nelete. Ka mo go di ntse di etsa la ka teng etsenatsa Hollywood bat a super league re tsalosi tso re ke me gatlo le medi re ka tsalosa jalo ke super era e le nyona ina e ntse ba pala mme ha mole super rax ha bona ke yana bolo eta jalo ka isabela isabela le ludwig ba rata mautunga ha ka mani mme wa hana re le bugile pala mme wa rata mautunga ha tsala ka ntse e tlo tsa e kena jalo ya khelo a ke mamle sa nos ladies e ka kwara ka mle ngwa ka bo primam le bo hanra male petro ya khela ma ke ane ka kwara ka mle ngwa ka bo primam le bo hanra male pene ke o iko go se wa ya khela ma ke ane no ko ka sa nwe le tsa male pera male pene o le ka feta jo ntsa bolo jo ka radio tsi nime ke o ka ntle o di tsi disabile tsi le dwalo ma a tshola ka mane ene le michael ka mane ne ke ne bile tla ka kwano no ko ka sa no tla kwa ba ma wa kwa ba ba bia lo tuka kwano e ke mahlefa tshela ma o ntse tsa ka ntle mahlefa tshela ma One, Mamelodi Sundowns ladies, not TS Galaxy Queens. Karolo ke pele papadi na metsotso le shemele metsotso pele ntse tsona pele. Ha re bona ke ile ka kwano. A tlo ya gela Mamelodi Sundowns ladies. A ibile ke huku ke abobedi mo mamedi. E tlo tlo so jalo. Ha re bona ke o, ba ka ba phamisa jalo bona ntle ka radio tsi ha re bona bolo ka di show ho mpala jalo. A itshula ka mane re le bogile phalana. Ke ile a ikhutla jalo Sundowns. Isabella Ludwig, Ludwig ke o, o inga itisa mora mona. Khona sabiana na. Wa ntse bolo jalo no kolo ka sane. Ke sane ke o inga phamisa bolo ka radio tsi ke bolo ka tsi wa inga dino makagula. Wa inga dino makagula. Si tiba tiba na Satias Galaxy Queens. One Mamelodi Sundowns ladies. Not TS Galaxy Queens. Kiena bolo khutla jolo kana kolo kasani kasani kyo bahre malama. Wanta bolo jolo mna. Abila enka kokwanu mna. Har bolo kiana ni itaka non sa tamtandi. Ibila khutla lamana mna mna. Le bahre malama pe ramane pe. Enka jolo ne sa khutso pila khutso pila. We ne sa karama tamini ni. Karama tamini kiwe. Enka jolo be pila nyana mani ni. Ere tsar bane ni. Haulo jolo hemu mameri ni. Ere re tsar fitem ni. Rikere ma tem. Re fitele kama na kama benkeleng ili. One Mamelodi Sundowns ladies, and not all TS Galaxy Queens, Mabengele.
4: Baron Tutsen Tledita Caboraro. Empan Tutsen Hulutona. Elki Big Three Combo, Jasper. Fumana 200 Grammy Pogrip Sesabusan. Chicken Thigh Ebunojana. le 125 gram ya Boers. Mme di tla le di golden chips le di crispy onion rings tse kollehileng tsa Spar. Tsohle ke 159.90 fela. Ha Spar a haufi fela. Ho fihlela ka di 12 tsa July. Spar, people with a taste for life. Ho na le melawana le dipeelo.
2: Nako ntsa tahlehelwe bophelong. Mohau, e ka ba matshidiso a maholo ho wena. Ha wa lokela ho tobana le mathata a ditjhelete bakeng sa ho lahlehelwa ke mong ka wena o le mong. Kgodiseha, diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo. Ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng. O tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. E nke ka jeno, ho bobebe, ha ho hlahlobo tsa bophelo, ha ho tlatswe diforomo. SMS-a lesedi ho 34774, ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
3: Dipapadi
0: le Sedi FM. One Mamelodi Sundowns ladies, Notcho Tears Galaxy Queens, Isabella Luludu ke ka bona ba pele mane ne. E bana jwa hala ka kgwano, ke a ne tla jwa ka mona. E ne le re le bogile phalama. E go tla jwa ka Tears Galaxy Queens. Ha re bona re filo jane, o nka bona ka mona ka bo prima. O ne tsa mahla fachela, fachela ba e bialo tuka mona. E ke le bo handra malepe. Mo mamedi, tsela ka re hlalisitse. Mamelodi Sundowns ladies, ha e so hla jwa ntla se mo sena sa dipapadi. Mme re hopola Mamelodi Sundowns ha e ne ka tla hla jwa ntla. Ine le ha ine bapetse papadi tsele shweme le metsumedi papadi tsele shweme le metsumedi ibile tsele shweme le metsumiraro
1: ke metse biraro ngona mesi le mo se fitileng sa
0: di papadi tsele shweme le metsumiraro e sa hlajwentla
1: e sa hlajwentla
0: ke ka mo e sebetsa ka tema mamelo shanda o se lady se mamedi ka nete ha o sheba ga tla o ketela ba ba hlajwentla ine le ha ba ba pa le yona TS Galaxy Queens ine le ka la hlano go di nyamphalane le mo sa 2025
1: ho fela go le jwa ngona me ne ka marabono ya ba he ho ba di hlopha tse bang di tshenya mamelo shanda o se jolo ka bo JVW tseileng tsa tshwenyatshwenya Mamelodi Sundowns empa qetellong ile ya qetella e le yona bomputu
0: go fela le jalo ke yane bolo ke phoso TS Galaxy Queens ka karolong ya mekolo ya bona a TS Galaxy Queens tlo tswa ke Mamelodi Sundowns ha o fili bolo karabatamene ha mole no qolo qasani le e karabatamene se lile phala har bone le tso tso ba shwa medame tso meri karolong ya pele papadi no qolo wa etlola karabatamene ke wanga phamisa bolo telelene ke la karadi 18 ba yemetse ba etsona ka mani ni ene Lilian Rasmeram ke na mona ba harim barbala me e fita dolo kamna non tla mthandeni mthandi non tla mthandi me ke arga andi le tamenwe ra jwa lempa ba ana mromani ni Tears Galaxy Queens ha bona ke ba elwanela Mamelodi Sundowns ke ane ni me ba inga jolo mromona ba harim barba ke ane tla jolo ka khutso pila ke wa fitsentse le jolo ke ane ba ile ka mromani khona sabiana a fitisa ene tsa khutso pila ke o a inga jolo ene tsa karabatamini ke wa fitisa me ke ane ka mane ka mlengwa ka botshabe e bile ke na karabata mina ka nti wi hule jolo me o ba ne mani ene tse inkwe jolo ke mani ke tse ke le ka o sheba ka mani ba re mbalbala mani ne ke le se bile inkwe ke ramale pe o sa le ha re pele kwana ramale pe pa jolo ba ba ke na bolo ba ile la Sundowns mmamedi ke na bolo me ba ka ba ne tsa mthandi ke no ntlantla ene le tsa Isabella Ludwig ke wa e khutisa tsa marago ba re mbalbala mna mo ene tsa khutso pila ke wa inga jolo me ene tsa bambana ne mbane ke ane ba re mbalbala mna wene tsa khona sabiana biana wene tsa mbane ke ane bambana ne mbane wa phamisa ke bolo telele ne ke ane o hana ka mane ezintonga ka mara ka mane tsholo jolo ke re le bogile fala mme empa lo jolo ke la mme ba ke nya lotu ka mane TS Galaxy Queens tswe tse ka ntle ilo ke na jolo e agelwa ilo ke na e agelwa ka mane ke Mamelodi Sundowns ladies e tla tle ya gelo ke mang karabo tlamini ke na tlangwe ya gela ke wa ya khala ka botla mane ba monele tsena hape bana mo lengwane o ka ba tshabela ke wa eng ka isa morra kwa nna o ine tsa bambana ne mbane o ine tsa tsiba tsibana ka tlhodi 18 ke an andile tsa mini ne o ine tsa khutso pila ke o tla jola ka bona khutso pila ma ke o ka ka ronya bo bona o iketlile ke wa eng ka isa morra o ine ne tsa andile tsa mini ka tlhodi 18 ke wa eng ka jalo ya mona ke bambana ne mbane
3: bane ke wa fitsetse le jwalo tsane mthandi a enkane tsa kholosa biana nna biana ke o ba re bana bana nna kholosa biana nna wa tla ka bolo ke sundowns e tla ka gore ka mleng ka bophirima e ko jalo ke khutsopila ke wa fitsetse le jwalo nna empa o ntsa hampe khutsopila nna e tsona ka ntle metso tse ba shwa media mitsimine karolo nyena ya pele ya papadi e sale one mamelo sundowns ladies e le noto TS Galaxy Queens
1: ho fitlela ha kana ngwana mmedi papadi se bapala mpele le boharimba le ba la shopping sena sa TS Galaxy ha di so bona ha le hantle ha o tseba ha le hantle hore na ke le wa le thing le bang TS Galaxy e ba tla le sebedisa e le hona hore ke hlasele mamelo sundowns ke yona ntsela ka hodimo ka papadi papisone tlhopha sena sa TS Galaxy bane mamelo sundowns e gona ho bapala dibolo tsa yona morao mme ha ya ka mane ka karolo ya tlhopha sena sa TS Galaxy ke mo e gona ho fumana dibapadi tsa yona mamelo sundowns mme TS Galaxy se tswa yona ho fitlhela ha kana ke ho maka
3: se tlhopha sena sa mamelo sundowns ladies e sa le se thewa e di papadi ntse le kgolo mashome a supileng a motsomong tseo ba di bapetseng o fumana hore ke di papadi ntse robedi fela mo ba hlolileng gore ba hlabe ntlha
1: se se bengwana mme tlhopha sena mme motho ga makale gobane jalo ka se re tlhalositse mamelo sundowns e tla papading ena tjena e le gore e tlhabile dintlha tse lesome le metsorobong dipapading tse nne tse bang e di bapetse mme sena ngwana mme se ya supa gore mamelo sundowns e ka godimo go ditlhopha go ang fela kwane mona Aforika Borwa
3: go fela lo jalo gare boane gamo mamereki ka moo tabadileng ka teng keane bolo moromanee e tla jalo e tla jalo ka mamelo sundowns ka rabatlhamenene ke wa e rra jalo ebe ya pele kwanama a rra ka tlhoka bona ke sešwenene empa le alo jalo keo e tla mona baremana ba la e tshoma ka batla magolo ke khutso pila empana gote phosophoso ka mono lona mamelo sundowns le bapetse gampe banna le bapetse gampe me e tla tloso jalo me go le bamane mekollong ya mamelo sundowns ladies ga re bone ngwana mme e tle ba bapetse ngwane mong gampe bane e leng yena Nicole Michael
1: ngwana mme ga a fue bolo kapa a e tshwere go a bonagala tlhopheng seno sa TS Galaxy ra mo tseba gore ke sebapadi se lebelo agolo se bile se leng yokonyane tena ga re tsebe ga ka jeno bane bonyane bone tefejo ka se tlhalositse TS Galaxy ga e so ka e kgona gore e tle e bapale gagolo ka karolong ya Mamelodi Sundowns
3: a re bone bolo e tloso mane ke mmapula go ale mapula kgwale bogare ba lebala keo rra jalo ke boletelele ba emetse ka radiatene sola ka mane sundowns empala jalo ke anefatelana ore o atlana wa gana ramanepene o nka bolo beya pelenyana mona a ba e rratha maotong a re filo e thola kelene e tla ka kwane ka go le bogan ramanepe a e pikipikita jalo ramanepe ka kwane ka boneng o ka bophirima mamelo sundowns ladies ramanepe wa kena ramanepe le bogan ramanepe wa feta le bogan ramanepe a gana ka mona mahlefatela aha na mahlefatela o ntse ta ka ntle moleng ona o ka bophirima re bala ele one mamelo sundowns ladies ele noto TS Galaxy Queens ke ane khutso pila mme ba ya moela bolo mme ka ntle o di etsene ke se batho ba ne andi letla mene o itjella mona ka la di kwa ke bolelo mme o ja poko ka sana ka mme ke ena bolo ba re bala mme ka ba tsamene ke o inga jalo sundowns re ne tsa khutso pila ka moleng o ka bophirima re ne tsa le bohan ramanepe wa kana ramanepe ke sundowns wa kana ramanepe o tla ikoba ke ba inga Nokolo Tsesane o batla ba duba Nokolo Tsesane o ntsha bolo mphe a hana ka kwa se shweni a re hukane ke ane la rujalo nga ba batla ba mukela bolo ka mane ni ke ane kholo sabiana nga o inga isa mara kwa na empa ba bankela bolo Lian Rasmera o ntsha bolo jalo nga ke ane ka mene nga ka chabela ke ane Lian Rasmera tshwela jalo ka mane ibile ba ratha jalo mautung e ka mane re bone ene le ena e ka mane khontse homba ba ratile jalo maotong a metsotso e le mashoma bedi a metsotso pileng karolong ye nama ya pele ya papadi bolo ya gana jalo ke zinazo sento ke o ba monele tsona gape zinazo ke a ewa e rra jalo me tshola ka matla magolo ka morago mane ebile go bona la o tshwauwe phoso mane gona sebapadi se ba fetsong gampe sa TS Galaxy Queens
1: go tshwauwe phoso ngwana mme mme bolo e tlaba ya TS Galaxy ka karolong ya tlhopha sena sa Mamelodi Sundowns monyetla he wa bona bana ba TS Galaxy gore ba tle ba leke o fitlha le di 18 gobane jalo ka o se tlhalositse ngwana mme andile dlamene o ja mona ka ladiwa le mane ka ntlo di 18 wa iketsetsa fela gobane TS Galaxy ga e na kotsi hohang
3: e ne le mmapula gwale ya neng a tlhea bapetso gampenyana mono mmapula gwale o ne a bapetso gampe mme ebile phoso sundowns a re bone e tla tloswa ke refilwe jane ke ena refilwe e le mokapteni wa TS Galaxy Queens ke o refilwe mme ba e phamisa boleteleleme ba emetse ka ra di 18 o teng a diletlamene wa enka sethibathibane sa mamelo sundowns ladies ke yane a diletlamene o tla e blesa seetsa o e thata jolo ka radi 18 ke itse Sundowns ladies karolo nya pele ya papadi ba lebisa borwa ha le TS Galaxy Queens ba lebisa le boya ha re bona khutso pila ke ane ne o tla jolo ka bona ba hamba balanga ke o ntsa jolo nga ka ba tlamini a e bile ene le yana non tlatla mtsandi ke ane e tla jolo ba phamisa jolo me ke la empa o hana sinto ya feta ka mane ba lwane la ba hamba balanga ke ane ne e lwane le jolo ha ntle fela ba hamba balanga tsola ka kwano re le bogile phalama o e tsola jolo empa jolo nga ha re bona ke ane ne o tembe mbana ne mbane o nga bolo ke Sundowns o ene tsa tsiba tsiba ne andile tlamini o ene tsa khutso pila ke wa enkana a ene tsa le bohan ramane pe ka mre ngwa ka bo prima ramane pe wa e khotlisa o ene tsa khutso pila o ene le sa andile tlamini ka ntle o di 18 ke tsiba tsiba ne andile tlamini ne ke o nka bolo ne o ene le tsa ka mane bambana ne mbane ya nka ngisa ka mre ngwa ka bo chabela ha re bona tsa jwa lomme mamelo sa Sundowns ladies ke ela pele mane bolo daweti ke ane daweti o le ka fitan ibile hantle ne rabana ne ene sie se da weti o bona la tsia fetse tsoma wa refilo tsala ke le ne ke ela ka mona ngwa ka botshabe e go tla jola ka Sundowns ha pe me ya wela mona mo harimba bala mo inkwe jola ke khutso pila ke o tla jola ka bona khutso mo o re ba luka ha ke le bona ba Jesu ke wa enkam a ile tsa ba mana ne mbane ba harimba bala ba mana ne ke o tla jola ka bona o iketla ke wa ra jola ba mana ne mbane bo le telele no tlo ka sane ka se rethe impa lo jola ke ane ne wa hana re le bogile pala mo e tla ka Sundowns kholosa biana mo ke wa enka kholosa mo a ile tsa ba mana ne mbane bambana ne ke wa enka a ene le tsano tlatla mthandi mthandi ke ba e fitse ntse le jwa lona e tla mora mona mo inkwa ke khutso pila ke wa enka a ene tsa le bohan ramane pe ke wa fitisa Isabella Ludwig Ludwig ke o a kwa la jwa lona ke mamelo sa Sundowns ladies bo har mar bala na ke ele bile inkwa jwa lona bo har mar bala bambana ne mbane ke wa fitse ntse le jwa lona e tla jola ka karabo tlamini ke o tla jola ka bona wa phamisa ke na ka tla jana di 18 no kolo tsani tsani no kolo tsani ke ane ne ba se ba mili mili no kolo tsani no kolo unta hule kwa la jolo no kolo ke sane un sabolo jolo harbone ke eta jolo Sundowns sim eneli e kamane mo mamela ke shabam enese ba ile kam enese le kwa jolo refilo tsala gelem harbone ke ane ne kamane kamle ngwa ka bachela karabo tsamene un sabolo eta jolo Sundowns rabolo kara di 18 Ludwig oh hey bye corner Innocence pa me flag.
1: Innocence pa me flag ga ngwana me me ka tsela eo a iponeng ka yona o na lebelletse bolo eno a eme a le mong fela ka rudi 18 tsa tlhopha sena sa TS Galaxy me ho no lokela ka nnete hore motho sa moletsa phala a phamise flag.
3: Kgetlo la o ketela mamelo sa ndao sine sa gontla e le re e bapalla hae e ne le kgweding ya loetse ngwana mmele mo se fetileng ha e ne sa gontla jwalo ke TUT
1: ke TUT. Jwale ka jeno le hoja heba ba palla ka mona ka Hammers Daily Mamelodi Sundowns se inkuwa e le sehlopha sa selehae mme re ka re ke home game ya Mamelodi Sundowns.
3: Ke ile ka bua ngwana mme ka re Dr. Desiree Ellis o lokela hore a ditsamaye dipapadi tsena jwalo ka re hlalositse hore ho so o etsiwa mokete o etsiwa festival ha o sana tabane ya hore bekeng ena sehlopha se seng se bapalla kae se seng se bapalla kae se seng se bapalla kae hua sebakeng se le seng
1: hua sebakeng se le seng
3: e ba festival eno e ba mokete ono wa dipapadi mme heme nthonyana tse ngata dibatladi ba bobebe ka mokgwa o entsweng ka teng
1: go dibatladi ba bobebe haholo ngwana mme obane dipapading tse mmalwa tse bang re ile ra di etsa tsena tsa Hollywood Bets Super League re mone Dr. Desiree Ellis a di tsamaya ka nnete ya ba teng moo e leng teng ka nnete a batlang go sheba gore na ke dibapadi feng tse tlang go emela banyana banyana dipapading tsene tsa afcone tse bang re buile ka tsone
3: mme e nngwe ya dintho tse bang motlhomong di etsagala gore di be bonolo ke taba ena motlhomong ya ditlhopha tse e leng gore motlhomong di ntse di le kojwana di magetleng jale ga o entswe kenana go batla go
1: babetetshanaoobabetetshana kapa kothong
3: ee go batla go babetetshana kapa kothong le taba ya gaso ya thelebišene e batla e ba taba e bonolo gobane dipapadi di bapalelwa sebakeng se le seng ka go fela go tlwala botlhano mokobelo sonta jale le e gaso ya thelebišene ke bua ka SABC taba di batla di ba bonolo gagolo go bakeng sa
1: yonefela o le jwa
3: jale a re sheba jale ka dipapadi tsena mafelongwana beke di bapalelwa mona eThekwini KZN tse latelang jale e tlaba ka kgwedi yane ya phato kgwedi e tlang go tlwa ka le mašwa abedi a metsomedi go isa ka le mašwa abedi a metsomeraro di tlabe di bapalelwa ka mane ka Alice Eastern Cape.
1: Eastern Cape ngwana mme gobane re ile ra tsho re ra bua pele gore dipapadi tsene di tla tsamaya di-province ka di-province empa ge re ile ra lela ka province ya Freestata gobane ba ya gangwe fela ka mono ka Bloemfontein.
3: Ee ka nnete ngwana mmeshe o bua nnete gobane ga re sheba ai re fumana gore go tla uwa ka la lesome le metso tsheletseng go isa ka la lesome le metso robedi kgweding ya mphalane
1: e be o fedile
3: ka province ya Freestata ine so ra ka lo motho wa lla ine se le fela o be a taba tafuleng
1: ke mpa o be a fela tafuleng
3: e ne mpa fela ke be a tafuleng ar bona bona ke a re telele ka mane ka mane ngwa ka ba tshwela ka ntle o ya tsini ne be a fatse ka mane da weti da weti ka se re tempa wa ai ke wa matla hape ne ke ana da weti le lona da weti ke a re khutla mora ka bona ba mmile mme bile botlhoko le lona da weti ke mamelo tsha downs ke ong ka bona o isa mora kwa na ke a ne ya khutla jwa le ba iketlile ne bo har mara bala e wela hantle fela nna ho yena khutso pila keo a ne tsa isabela ludwig ludwig keo o tla ka bona ludwig ka mo lengwa ka bo prima o ne tsa le bona ramane pe ramane pe ke o itlola jolo ne tsa ludwig wa matela ludwig important ka kwano wa hana re le bogile phalana ratha matunga ha etse a ntse ka ntle re le bogile phalana we ratha matunga ha ramane pe o ya gela no tlo ka sane tla ka ba ka sane wa ka ba ka radio 18 impala jolo mme ke a ne ne a ena motho e bile o khutla jolo ka shot ish a ona raile shot ka man la lujolo bambarane mbane ona hle raile shot mpala jolo e ba bolo ikelang ka ntle e ba bolo ikelang ka ntle hemo mamerini entle le one mamelo sa nos ladies le no tortoise galaxy queens e le mesotse ba shoma mararo a metsumine karolo nyana ya apili ya papadi karolo ya apili ya papadi tabadie me dili jolo hemo mamerini tabadie me dili jolo re tla tsere bone ha re ntse re ya pele fela o tla hlokomela hore nete ya sala e sa le likiena e kala mamelo sa nos ke yona e hlenge ita ola ho mane ese hle hapile liki ka makhatlwa mangata bona
1: mme ese hle hapile liki ka makhatlwa mangata mme le continenteng ya Africa di papadintsane tsa CAF Women's Champions League re bone mme sa ndawo se ka nete e etsa Africa bo rwa motlotlo

0: mamelesanang se re a tseba gore ke setlhopha se tlhabaneng tlhagolo le nyelenyele mme jalo ka re tlhalosa ga re kena papading ena e ne le le gore ba se ba tlhabile ntlha tse lesome le metsorobong ka mantswa mang ntlha ena e se le ntlha ya bona ya bo masome a mabedi bona ba
1: seotlhajwe ntlha ngwana mme papading ya tse tlhano ke ntlha ya bo masome a mabedi tse ena um mme seno se a supa ka nnete gore mamelesanang se ngwana mme e maatla gagolo Meteors Galaxy go bua nnete fela nakong yane ya gefutlho ba tla lokela gore ba tle ba tleletse ka tsela ya gore na ba tlaba ntlha jwang papading ena
0: are bone ba bapala Leandras Merahampe mo lengwana wa ka bophirima le bala e tla tswa jalo ke bana ba Meteors Galaxy Queens re re bone e tla tswa ke bang e ka re tla tswa jalo ke ba bala mongonya ke re file jane wa e tlosa re file jane ke bone telele ke ane tsamaye lengwe fela jalo e ke le hantle o andile tlamene o enka jalo andile tlamene ha bonolo fela jalo se thibathibane sa mamelesana so ya gala jalo ka le tsohonga kiane ba manane mbane wintsa jalo ene tsamna khono sabiana khono sakiana o tla jalo ka bono khono sabiana o akena ba harambala bala khono sabiana nga o ntsa bono ka mrengwa ka bachola ka rabotla mini ka rabotla mini wa kena nga ka rabotla mini wa ikoba nga e pano jalo kiane ni itita ka lo tuki sibatibani dina magagula ke o tla ikosa o tla ibla sha seta one mamelosa not ladies and not Meteors Galaxy Queens Hollywood Bears Super League papa ri bapalo hona tenga mpumalanga stadium Hammarsdale, KwaZulu-Natal. Kiani no kolokte sarunga bolo ene saramale pe ramale pe ene sam. Isabella Ludwig no kolokte sarim. Ainga ene saramale pe ramale pe kiewa. Kiani sandao saramale pe ene. Uibe abaram balamba. Harmane kiani ni. Baile ka jolba kuchala mroga yanamba. Kiani ni. Kieda weti. Ibi de hantel dem. Eriko mane kiani nonsa tamtandi. Nonsa tawinse jolo ene sa kutopila. Kutopila kiewa enkanda. Ene sa bambananimbane. Wai raki wole telele kiela ba yemese pilmane ni. Imbalo jolo nga. Ahana kamani. Zinazo zinto. Kasoho imbalo jolo kiani. Harmane poso kamani. Poso kolo sabiana o ba pese ngone mong hampe re le bogile phala o ba pese re le bogile phala hampe a ebile ke mapule gwale tsorelo ke mapule gwale tsorelo one Mamelodi Sundowns ladies noto se tlhopha sa Meteors Galaxy Queens o tla tlosa mapule gwale meso tsungene mashuma mana meso miraro karolo ngena ya pele ya papa mapula gwale ke o tla yona ba e tlosa ke ane ke bole telele ne ke ane Leandras Merah ke ane wa ile ka Leandras Merah ba mapala hampi o tle ha ona le to Leandras Merah
1: mle tsa phala ona le o finyana o ra ona le thombo papa le hetle pele
0: are Leandras Merah ha ona le thombo ema ibile ho bona la bench ya Meteors Galaxy Queens e batla ipiletsa empa mohlanga wa bone wa papadi samukelo ngwane gore tshe butlempele sekela phamisa matshwafo empa bathuso ya potlako ba sebakene bathuso ya potlako ba sebakene go bona letle bambanane mbane ka o bapetse Leandras Merah hampinyana empa lo jalo moletsaphala wa hana gore tshe ga o mokokololang jalo ga ololo jwang e le sonta ka nako ene wa hana mofumatsana tshe ndebele wa tla ema Leandras Merah a tswele pele ka papadi wa tla ema Leandras Merah a tswele pele ka papadi mme ke se seng sa dipapadi tse tshepilweng setlhopheng sena sa Meteors Galaxy Queens bo Nicole Michael re file jane ke tse ding tsa dipapadi tse tshepilweng setlhopheng sena sa Meteors Galaxy Queens
1: bo mmapula gwale
0: ke ane bolo e ho sethibathibane sa Mamelodi Sundowns kiane andile tlamene wentsha jalo re neletsa bambanane mbane bambanane ke wa enkanetsa kgolo sa biana wa e gotlisa wenetsa bambanane mbane e nkanga isa ka banene ka melengwa ka bashabela ka raba tlamene wa e gotlisa o e neletsa gape bambanane mbane kiane o e neletsa mthandi ke o tla ka bolo mthandi ke wa e phamisa jalo boletselele a re bone pele mane ba emetse empala jalo hana ka moroko kono tshola ka kono ke meso tse mmedi e senyeileng karolong enama ya pele ya papadi ka rabotlamini wa kgela bolo ka mane ka molengwa ka botshabela ke o ba moneletsana gape ka rabotlamini ka karolong ena Meteors Galaxy one Mamelodi Sundowns ladies and not Meteors Galaxy Queens ka rabotlamini ke wanka isa morago o e neletsa bambanane mbane ya enkang jalo a e beya bogareng balabala mona o e neletsa khutso pila ke wenka tlolene Isabella Ludwig Ludwig ke Ludwig ba tla monkela bolo ho ha fela o teng fatjela ka monamna a lwanela Ludwig le a lo jolong a ne sa jolo khutsopila a khutsopila o ne sa bambana ne mbane bo harba balan mamle sha naso e ra ka mani ke bolo tlele ba yeme se pele mani pa lo jolong harba ne kiano wa matela daweti wa matela lalona a lalona daweti kiano la lo jolong a ba e khupila ka ba tlamelo tla ya ge ka ba tlamelo tla ya ge o le ngwana o ka bo tshabela ba o tla ya gela karabo tla mene ke a se bleba ya getse ke la ka radio 18 e bile e tla ka ntle 18 ka mara ka mene go ka botshabela karabo tla mene wa e koba bolo ka radio 18 ba yemetse ba tshola lo jolong e rota fatse mme ha re bona khona sa biana biana ke wa enkana Aisha Romani empaute Leon Rasmeda a Leon Rasmeda ona hlale ka ora bolo nya le telele ba ne ona hlokometse hore andile tlamene o tsile mekollo
1: o na hlokometse ngwana mme hore andile tlamene o tsile mekollo jo lo ka tlhalisetse hore bana ba TS Galaxy go nnete fela bana tsela ya hore na ba fitla joang mane pele mme ba ngana e fumane ka tsela ne pa itseng re ka be re bua ho ho
0: a re bone he la lo jolo Mr. Meri tla tlo fela e se gale ke yane andile tlamene ka radio 18 o entsa jolo bona ne tsa khutso pila ke yane entle one mamelo Sanders ladies not TS Galaxy queens andile tlamene stibatibane Raja la bolo ineta bambana nimbane bambana niki wa enka mane bahre balbalo ineta daweti non tlatla daweti ite daweti enka jola bolo mme letsa hanka mane mo letsa parai letsa beri e chini ndebelo re le sa mapetse lo kane itswalo le mashuma mane mso mehlano fedi lege garolo nyena mme ya apile ya papari mme fela jola karolo ya apile ya papari li wana se so fasa mamre sa nos ladies li notom TS Galaxy Queens are ga ruta mona meri akaretse go ba re metsotso ke le shume fela metsotso meri ka mona mona re a mabengele
1: mona me mamelo Sundowns ya iketsetsa ho TS Galaxy bua nete go ba ne ke yona e laola mpapa di papiso le tlhopa sena sa TS Galaxy me di bolotsa mamelo Sundowns senga ta di bapala ka karolo ya tlhopa sena sa TS Galaxy impa he ka mora hore ba tla ba tlabeng tlhwa bana ba TS ba mamelo Sundowns re bona TS Galaxy e gona hore e tle tshireletse ka tsela e ne pa hetseng me mamelo Sundowns ho yona so le thata hore ka fitla mane me kwa long ya dineo magagula TS Galaxy ka tefela ba lokela hore ba tla fumana tsela le lewa la hore na ba fitla jwang ka karolo ya tlhopa sena sa Mamelodi Sundowns ha holo jwang dikarolo ntse kotse e le hona hore ba tle ba etse menyetla ya hore ba tle ba hlabentla go ba no fitlela kana ha ba so etse letjo mekolo nya andile tlamene miselo se skillse ka ba fanga go re e golo ha holo jwang karolo nya na bobedi ya papadi ba bantsa ba pala tsena ba ne menyetla ya TS Galaxy hore e khutle papadi nyena e batla e le menyane ha ho
0: e re holo jwang hemma mere holo jolo ele one Mamelodi Sundowns ladies noto TS Galaxy Queens di le khofutso go ne jwa le re khutlele pap sentsa ga so tsholo lo ka ke
2: ke le bile Mr. Cool
0: kyota
2: ke tseo he di taba mabedi re le buile ha go lohle o tsama le NS Makhaya e ba mazenini mo ga tao pota mona ke lo ba sheba mona re na ntholitsa majwa na ke monga phofu ke monga phofu re mona
3: tsa di papadi ho le sedi FM
2: ke tsamaya le DK hape ke tsamaya le DK o tla ba monate ka mora hora ya bohlano hape ka jeno mamedi ha re ditloele dipapadi tsena ho monate fela re tlo ba le baiti ka jeno re tlo ba le baiti tsholo o itsa ga ntle monna baiti batla e itsa ga ntle ke a khutla
4: re le tsebisa ka 10 piece bucket ya KFC e so ka nyibona Kentucky Tuesday ena
5: stop
4: fumana maka a le shome a goho ka 129 ka
5: stop it
4: me o boloke 44 randa 44 randa o ka boela wa fumana mile o mong hape ka tshelete eno
6: stop it I like it
4: wa ithabela tshe o irata ka labobedi lena fela KFC fela hona le mela wana le dipehelo
2: Abre metso se robonga re ya horeng ya bone ke sonta ha ka tsene khone re mo tlhala matsatsi a le sheme le metso e meri tsolo ijwalo ka nete ijwalo tabena mo bamedi ke ga mpho di nthoditsa matsa mangate re kutlwa na di sebetsa mona dina
7: Heidelberg toropo e ka borobo tshabela ho Gauteng mo horena ngutso le sedi FM le fumane ya ho 87.7 ka bakena ho SABC Plus app ke molelwa
2: ah di o tla monate mo bamedi re tlo ba le moeti ka tsene re tlo ba le teenage dadla he teenage dadla jersey number 11 hlopenga sa una tebukela hlopa sa Kaizer Chiefs ntho ringa tatse go batla morato re qotlela ka tsona ka tseno re tla buisana hape le ntate wa re le buile mofokeng ntate se tshaba mofokeng le yena o tlamela the studio mona ba tla ba studio mona ka fela go tlo ba monate e ka nnete Yena ke lebu Leo Beats solo una le Max Marimba le Ali Keys ba bua ka monna.

0: ke o tabe ma bele motle ma bolele le questa all my life ra lo tsena he ke o Mr. Khulu kanto ke ena
1: sa di papa di ho le se di FM.
2: O fela lo yalo tsa di papa di le se di FM mamedi re kana ka rolo nya bele ya papa di ibile lo re se hlopha sa TS Galaxy Queens ba etsa phetuo ho tsile jalo ba ba lo nqunya ho sheni non dumiso manangera ke ka mo tsaba linga tenye ka rolo nya ya bobedi ya papa di se hlopha sa mamelo sa nos ladies se tla le bisa le bo yam TS Galaxy Queens bona ba tla le bisa bo ra bo lo ke neng ko jalo ke ba manani mbane mbane ke wa enka jalo mme mara ma ne ne o ine tsa jalo khutsopila khutsopile ke o are nka tameleng ke o tla jalo ka bolo khutsopila ke wa enka isa mro kwa ramme a ine tsa tsiba tsiba ka tlo 18 mme eling yana andile tla mene enka nga ne tsa ba manani mbane ke What are you going to do? Where is the Jolo Carbotamini? Carbotamini, we hula Jolo Wakanana, Carbotamini, Kiwatana, on Sabolo Dolom, Harmonica Pilmani Kim Tandi, Tandi Kiwai Fitisam, Kiana Winnet Isabella, Ludwig, Ludwiki, Ludwig, we are Rajo by Tima Paladolom, Batalan and Sundowns, Kiana Jolaka Daweti, Lelona Daweti, we are Jolaka Tini, we are Jolo Nonsantam Tandi, Tandutara, Evina Hantem, in a refino Tolakelem, Ora Labolosin, one of the Kabu Capetu Genam, Babolam Munya Utri. Ho ke ne jalo non dumiso manangela mane barem balbala a khopeng sa TS Galaxy Queens
3: ho fela ho le jalo ngwana mme miki nana hore bana ba TS Galaxy ba le ka hore batho ba tise mola o ba re jalo ka gile ga hlalosa na go nyane ga futsa hore TS Galaxy ba mo Sundowns e ya iketsetsa mme TS Galaxy bo harem balbala ha e bapale le di bapadi tse bapalang pele bo Nicole Michael le Leon Rasmeda ha se di bapadi tse bapalang bane bo di bolo ha di fitse ho bona mme ke nana hore manangela ho kena ha ho tla lukisa tsona sene se bang TS Galaxy ine hlule
2: Arbana bana tla ka bana ona raile ka mane ne le mangkhono sa biana mane bana barbala ona raile mpa e ya ikela ka di mamiko lo hanya le phela e ne le khono sa biana mbere sheba e mamelo sa nansi din kentse magolo a mabedi mashume a tsheletseng tseo e di bapaletseng hai din kentse no tsa magolo a mabedi mashume a tsheletseng ba gonne fela ho lahlelwa ke ntlatse supileng
3: ba gonne ho lahlelwa ke ntlatse supileng seno se bolela hore ba ile ba bapala ka o lekana papa ding le nngwe ba lahlelwa papa ding tsepi
2: ho fela lo jwana he ke a re bolo mamere ne ba re mbarbala etla jola ka mamelo sa nao se le ris ke ena etla ka kwano ka o karabo tsa mene ba re mbarbala karabo tsa mene ke wa enka isa mrao ke ena o enka jalo mme o ne tsa bambana ne mbane enka ga phamisa jalo bolo telele mme empa ha ra ka kwane se shweni o ira la ka hlogo a Nicole Michael ya mahlola tsola ka ntle empa lo jolo the o teng o the ebe bolo ya TS Galaxy Queens e tla ba ya mamelo sa nas ladies re bone e tlotla e kena ya gelwa ai khona o the e ke TS Galaxy Queens e tla kena ga lo ke se shweni matala se shweni o tla ya gela empa re bone o teng o the hlongwa fatse e tla tswa ke refile jane o tla tlosa ka kwana ka meleng o ka bophirima ka lefelo le tona moo TS Galaxy Queens ba le bisante ke ane refile jane o ira jalo ke boletelele mme empa ya tsholo ka mane ke karabo tlamene mme bo harem balabala ke ane ao ho na le phoso ka ra sedika dikwe se bo harem balabala dibapadi tsena di bapalane hampe nokolo xesane le re lebogile phala le re lebogile phala dibapadi tsena di bapalane hampe nyana re lebogile phala ha mo le nokolo xesane ngwana mme ho bona le hle bana ba hle ba shebile bolo athe a batla thulana
3: ho fela ho le jwalo ngwana mme mme ha ke bone ona le sepapadi se phoso ho bana bonete ba ma bonete ba taba ke ho ready bapadi tsena tse pedi di ne di lwanela bolo mme di shebile bolo mahlo a le bolong ke ka ho qetelletse thulane moletsa phala o nkile ka twenetsa e ne pa hetseng ya hore a tle a emise papadi
2: ho fela ho le jwalo re bona mamelo sa nao se ba hlotswe ka magato a mabedi fela hae di papadi tsa mashome a robedi a metsorobedi tseo ba di bapetse e tle ke setlhopha se bapalang gantle golo tlhopha sena sa mamelo sa nao se mmamedi se tlhopha sena sa mamelo sa nao se bapala gantle ka tsela e makatsang gobane ga o sheba dipapadi tsa mashome a mane a metsemene tse fetileng tseo ba di bapaletseng gae ho han fela ba sohlolo
3: ga ba sohlolo ngwana mme jalo ka ga tlhalositse selemong sena sa dipapadi ke taba yane ya ho ba le dihlopha tse pedi kapa di-stream tse pedi super ira ha mmoho le super rise mme jalo ka ga tlhalositse Sundowns jalo ka ha e bapala mona Habans Daily e bapala e le sehlopha sa selehae
2: mme ha o sheba ngwana mme jalo ka re la ra hlalosa hore na ebe hlopha tsena tse pedi e di se di bapetse jwang ho fitlhela jwale re hlalositse hore mamelo Sundowns e kgonne ho hlopha ntlha tse 20 ha e bapala hlopha sena sa TS Galaxy Queens mme TS Galaxy Queens ya tlaba dintlha tse hlano mme e ka kakaretso ke ntlha tse 20 mme a o sheba ka kakaretso o fumana gore di tlhopha tsena tse pedi ga di bapala re kare go tlhajwa ntlha motsotso o mong le o mong wa bo mashome a mabedi a metsesepileng
3: go fela gore jalo one average ngwana mme motsotso o mongwe wa bo mashome a mabedi a metsesepileng mme jalo ka re tlhabisitse ngwana mme ditlhopha ka nnete ga di kopana le Mamelodi Sundowns di lokela gore di tle di ikatele gobane Mamelodi Sundowns ke setlhopha se e tlhabang dintlha mme ke setlhopha se e tsebang go tshireletsa
2: o ntshetsa bolo ka ntle ka kwano bambanane mbane e tla ke nagelwa ke Nicole Michael. Nicole Michael se bile a getse ke o ba monele tsana hape Nicole Michael ka kwana ka moneng wa ka boprimo o batla go tsadipana ka yona empala jwa longwe ke o ba mele merebele ao ao wa o tshepa padi tsale pele wa hana ka kwana se bile a ntshitse ka mona sena so sen tokiane o setse a tshapaletse fatshe ka mane Nicole Michael bolo yona e tswela ka ntle lalo jwalo e tla ba bolo ya TS Galaxy Queens e tla ba bolo ya TS Galaxy Queens ele metso tse mehlano jwa le karolong yena ya bobedi ya papadi e le one Mamelodi Sundowns ladies not TS Galaxy. Ekiena bolo ka mara ko mana e ba lana la sanda o sikane sola jalo e feta jalo ka dawe team pa refile jare ke ba enka jalo me ke le bile mapule khwale a be ka radi 18 impa la lo jalo ke la bo nono fela o tiba tibane andile tlamene e ra holo jalo hemma meri me metso tsuli ena ili 18 singe karolo nyena ya bo bedia papa rine ramane petla jalo ka bolo ka mana ka ba chabele bile sa go thisa ke o ntsa jalo bolo na no kolo ka sane o ntsa isa ka mana impa no kolo ka sane o ntsa mpi e ba bolo tsola ka ntleme ha holo jalo ile one Mamelodi Sundowns ladies not TS Galaxy Queens ri ke re boela re matha perfecte ka mabenkeleng
4: e ba ngona na o ruke ka wa khona o lefella leqwetha na na hape Clientele Legal e ntse tshebeletso tsa molao tse theko e tlase. Diplane tsa rona di kenyeletsa cover ya hao, molekane, bana le ba leloko. Diplane di cover ditaba tsa setjhaba, bohlokotsebe le tsa mosebetsing. E ka ba di-protection order, tlhekefetso ya bong, tlhalo ntle le kgang, kapa ditshebeletso tse fokolang, leqwetha la hao le tla o thusa. Phahamisa mohala o letsetse leqwetha la hao, kapa romella email re tla kgutlela ho wena. Diplane tsohle di kenyeletsa bail ya 5,000 rand, mme re tla ya sepoleseng ho lefella yona. Clientele Legal e o fa keletso ya molao ka mohala hora tse 24. SMS-a lesedi ho 39771. Ke lesedi ho 39771. Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng.
1: Adi papadi ho le sedi FM.
2: Asimo ya mabedi ile metsotso e supileng ka rolong yena mme. Ya bo bedi ya papadi ntse le one Mamelodi Sundowns ladies and not TS Galaxy Queens. Ngwana mme. Motho a ka ipotsa hore se papadi se ileng sa hlaba dintlha le nyelenyele nako e telele hlophe sa Mamelodi Sundowns boitumelo rabale. E naibe ntse le karolo ya hlophe sa Mamelodi Sundowns jwa ka re bona ihle e di papadi tsengata. Hare sa mona boitumelo rabale la hore o sheba di reserve mona hare mone boitumelo rabale
3: ntse le karolo ka pa sa Mamelodi Sundowns ngwana me seno se mphakwa o le nna o bane ke se bapadi se bang se tshepa etse a holo hlopeng tsena sa Mamelodi Sundowns ka dilemo empa he ntse le karolo o bane ke a hopola na re papadi ya ileng a kena a hlahamane bankeng ya ba Mamelodi Sundowns se fumana penalty ke mo a ileng a hlabateng yena boitumelo rabale me ke ne ke nana hore seno mohlomong se ka nna sa mo khutlisetsa papadi eng le boitshepo ho yena jolo ka se bapadi empa ho bana le monga di go tsisa pula ona le tsela eo mohlomong nga batlang hoetsa dinthoka yo
2: a re bona ke a re bona ka mo lengwa ka botshabela ba ga ka mane maotung a bona e tsela ka ntle tla ba bolokela nya gela ke le bohandra malepe le bohandra malepe ka mane ka mo lengwa ka botshabela tla ya gela ke wa ya gela e ke ba monele tsana ape ra malepe re ka fetsa tla ikwa ba mme ke wa ikwa jwa le mpana jolo hana ka mane ne ene le matlala se shwena e bile tshola ka mane re le bogile phala e bile ba phoso ba ba petse le andras medampe ke ane ba batla tlo sa ka pele nyana empa moletsa phala wa hana karete e tsehla e bontsha jalo no xolo qesane no xolo qesane o bontsha karete e tsehla ho pensela sa Mamelodi Sundowns ladies ona tla batla ho tlo sa bolo ka pele nyana ka mane ke le ka o sheba bana mme ke ja sheba ho pensela sa TS Galaxy Queens ka re hona le phetuma ke bone ka re no thando bile gase e ka re no thando bile gase o ke ne ke le ka o sheba ke le ka o sheba ngwana mme no thando bile ka se e kare o ke ene ga ke sheba empa la jalo ga ke mo sheba ka mane ka mosewane ka botshabela ka mane ka lephelo le tsadi mo teng gonong tle o bapala mahle fatshela ke bone e kare e se le no thando bile ka se empa re tla ke re be leihlo taba e tswalo tla ke re be leihlo a re bone ke ane bambananeng bane go tla jalo ka bolo o moramane ntse le one mamelosannouse lady senoto ts galaxy queens bambananeng bane o isa bra osthi bathibane ke ane a ndile tlamene ba yeng ka jalo kamane kamaleng a ka bachabe e tla jalo a re bone mamelodi sannouse ke ela pele mane enoxolokosana e gotlisang a isa moraonyana kwa nang ke ane ebile a yeng ka jalo khutsopila Christopher Pile wenetsa sibathibane mme andi letla belga ntlo ya tini mme ke wa enkane tsa bambana nembane keo o tla ka bolo ba re mbalbala bambana nembane e bile o tlotse mola ba re mbalbala ke o nka bolo mme o ne tsa karabo tlamini mme ke wa ra jona ba pele mane pa ke bolo tsa mangelo mo fela jwalo mme e tla tsola ka ntla ke sheba mme ya fela ya tsola ka ntle tsa ba goal kick ya sibathibane Dineo Makagula Dineo Makagula o tla etlosa muramane ele goal kick ya TS Galaxy e Queens TS Galaxy Queens batla etlosa moromane re tlahle re bone a re bone kyane etla jwalo mane no qolo qesane ntsa bolo e bile feta jwalo ka mane mme ka mole go ka botshabela ramane pe yone tsa no qolo qesane qesane ka radietini no qolo wa ikoba ke bolo e bang e wa tlale tanta ka odimo e wa tlale tanta ka odimo jwalo mme anatle ba ile kile Mamelodi Sundowns ladies
3: ba ne ba itikile bana ba Mamelodi Sundowns mme ke bone ka re o na o khule botloko no tlolo tsane empa he ke yane o yeme mme ke se bapadi se banka nte ha se tshwere bolo se mo tswedi re ho
2: o fela re jwalo o mo tswedi re ile ka nete re tla tsere bone he la le jwalo ore na di tlhopatsene tse pedi tlanga re jwang ke Alian Rasmera o ka bolo be ya pele empa mo ronya mane ke yane o eng ka jwalo e khutsopila bolo o ine le sa sibatwane andi le tlamene ke wa enkane tsa karabo karabo tlamene ke wa fitse ntse le jwalo empa o ntsha mpe e khutla ka refilo jane jane ke wa enkane tsa Nicole Michael Nicole Michael ke o ntsha bolo yo ne tsa Leandro Smera Smera ke o ka mre go ka bo prima o le ka ai kona tsa la kantle ya mohlola Leandro Smera ya mohlola Leandro Smera ka kwa ka mre go ka bo prima e tlo tla ke ne ga ke karabo tlamene wa ya gela karabo tlamene amma mre tsana os ladies o ine le tsa bambana ne mbane one Mamelodi Sundowns ladies and not your TS Galaxy Queens Karabo Tlamini e ke a le bolo e bile nkwe ke andi le Tlamini we netsa khutsopila ke a rotla jalo ka bolo ke Mamelodi Sundowns ladies khutsopila ke wa ra jalo ke bona telele ke le ba yemetse pele mane ka mone ngwa ka botsa bela nga ko ba jalo ka mane sibatse ba sa nkama ona sale tseng ka mane Isabella Ludwig empa winkile ka mane Dineo Makagula kiane Dineo Makagula we ra jalo me ele boletelele ka mora ka mane ke ane khutsopila khutla ka bolo ke ane ke ramane pe tshwanelong wa ke ena me a etlwella jalo khona sabiana ke wa enkama ke ena mora mona me enkwa jalo ke bambana nimbane ke o tla jalo ka bolo ke tlile bambana nimbane jalo ka ntse re hlalosa go phasena sa TS Galaxy Queens e hle ke tlopa se ba palanga ntla holo me a ya ba hlola morao mane ba re ba bala tla jalo ka daweti ke o ka bolo me we ne tsa Isabella Ludwig ke yane Mamelodi Sundowns ladies Ludwig o ntsa bolo ne tsa no qolo ke sane mpa e tsola ka ntle ke bua jalo ngana me e lo ra ho sheba mona ho holo bet super league e tlopa sa TS Galaxy Queens re seng ka le tlopa sa boraro se hlwa hlwa ha holo kamara Mamelodi Sundowns ha mole se tlopa sa University of Western Cape tlopa sa no ke tsona tse hleng di le hlwa hlwa me tlopa sa sa TS Galaxy Queens se tla ka mara sona bane ha o ka sheba tlopa sa sa TS Galaxy Queens ke se le mo sabone sa dipapadi sena hem ba ntse ba tebutse buka kwano mona ho Hollywood Bets Super League me ihle se le mo se sa dipapadi o bona ntlafalo e itseng e ba nteng tlhopheng tsena sa TS Galaxy Queens
3: go fela go le jwalo ngwana mme ke se tlhopha se ba kanete se a huwe ka mamello ena ya haesale mme le dibapadi wa bona go botsamaisi ba tlhopha sena sa TS Galaxy le dibapadi tse bangwe ba ditekenne kapa ba nentse ba ditekena go tla jwalo ka lemo tseno tse nne tse o buileng ka tsona ke dibapadi tse tlhotlhwa golo tse dintsa tsona di bapala boemong ba matšhaba di bapalela banyana jalo ka go bona re na le mapula go a le mane tlhopheng sena sa TS Galaxy ga mmogo le ena re filwe jane Dineo Makagula le lena o ntsa le teng tlhopheng sane sa naga mme wa bona ngwana mme gore ba ikemiseditse gore batle ba phepetse tlhopha sena sa Mamelodi Sundowns
2: mapula go ale o bontshwa karate e setlha o bapetse ngwane mongwe hampe nontlhatlha mthandi o bapetse nontlhatlha mthandi hampe ke ane re tlatlhe re bone gore na ditlatlhe di tsamatsamae jwang ga mmamedi tlhopha tsena tse pedi ga e le monatšhe re bona o eme ka mane nontlhatlha mthandi o eme o tla tswela pele ka papadi o tla tswela pele ka papadi ke bua jwalo ngwana mme gore selemo se se le se seng sa dipapadi tlhopha sena se ba le ntlafalo e itseng e bonagalang empalang jwale e re ke re bone bolo ene e tlosang jwale ke karabo tlamene e ke yane karabo tlamene o e phamisa ke boletse elele karadi a itsene ke bola kwatsi ena mmamedi mpa ae e ya ba tlhola ka mane re filwe tholakele re filwe tholakele ya matlhola one mamedi sundowns ladies noto TS Galaxy Queens how sheba selemong sane sa dipapadi ka 2023 setlhopha sena sa TS Galaxy Queens ba ile ba tswa boemong ba bone mme ba bokeleditse dintlha tse 60 a motho mong e re shebe fela lemong se latelang ka 2024 ka 2024 ba ile ba qeta jwalo ba le boemong ba boraro mme dintlha ka selataneng di le 60 a metso mehlano
3: ke ntlafalo e
2: ke ntlafalo itseng re tla bona he ore lemong sa 2025 ba ile ba
3: bapala jwa
2: a re bone tsa bolo Nicole Michael o ntsha bolo jwalo empa lalo jwalo kiane wa hana khutso pila ka hlo enetsa Isabella Ludwig kiane o file ena re bona jwalo mme nondumiso manangela empa ke a netla jwalo ka no qolo qesane ke wanga ba pele ke mamelo sha na ladies ka mari ka mene ngoka ba tshabela mme etla jwalo ka tholakele ke ya ne re file tholakele we netsa Isabella Ludwig e tlwela ba e khwepela maotong a hae e tswela ka ntle e ntshwe jwalo ka mane ke se shweni matala se shweni ke ena ya ntshitseng ka ntle e tla ba huku e re bone ha le tsena he ke na go re ele one mamelo sha na ladies notom TS Galaxy Queens a go re bone hore na wetsa le jwang re bona wetsa le jwang e tla ba huku ya boraro ya mamelo sha na ladies empa ke shebile nako ke ya ne bolo le tlo tsaki ka re botla mene ka mane ka le buya bo chabela ile tlo tsaki ka re botla mene huku ena nako ena empa ile mere bile ha botloko ha re bone ka re botla mene a phamisa le tsohom ka re botla mene ke ya ne o tla ho yona jwalo nge ha re bone ke wa phamisa jwalo nge a we ya ba hlona e re ha lo jwalo he ke mathele mabenkele
5: na go ntsa tahlehelwe bophelong mo hau e ka pa matsidiso a maholo wena ha wa lokela o tobana le mathata a ditšhelete bakeng sa ho lahlelwa ke mong ka wena o le mong godisega diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe e nke kajeno ho bobebe ha ho hlahlobo tsa bophelo ha ho tlatswe diforomo SMS lesedi ho 34774 ho 34774 clientele life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng
1: tsa dipapadi ho lesedi FM
2: ho fela lo jwalo tsa dipapadi lesedi FM metsotso ke leshome le metsotso pileng karolong ena ya bobedi ya papadi e ntse e le one mamelo sha na ladies e le noto TS Galaxy Queens ga re bone mo re ke yane e kgutla jwalo ka mane ka molengwa ka botšhabele tla tswela ka ntle ya fela ya tswela ka ntle e tla ke nagelo jwalo ke mamelo sha na ladies yagelo ke lebogang ramalepeng o yagelela jwalo kholosabiana o ntsha bolong ke yane ba e lwanela kholosabiana wa e koba ke bolo ntle sethibathibane senke ka mane Dineo Makagula o inkile ha e senyetse nako e blaisa seeta se matla ke bolotelele me ka molengwa ka bophirima ke ena ka re botlameneng o enka jwalo me ga re bone ke yane no ntlhatlha mothandi o nka bolo isa morago o e neletsa bambananembane ke yane o tla ka bolo iketlile me a e neletsa khutso pila Mamelodi Sundowns ladies ke yane khutso pila o tla jwalo ka bolo bareng barebalame o e neletsa bambananembane ke o entsha jwalo o e neletsa no ntlhatlha mothandi wa e gotlisa ke yane bambananembane a enka gapeng pala jwalo Tiba kamani uteng la lujolo ka kwa no nhlatla mthandi no nhlatla ke ntsa bolo ne tsa Isabella Ludwig ke yane ka karolong ena ya TS Galaxy Queens ke yane Ludwig go tla mara ka bolo ba re barbalam a enka ne tsa tswetwa ka ntle di 18 a di letlame ke o ira jolo ne tsa khutsopila ke yane go ela ka molengwa ka botshabe o tla mo lo ba re barbala khutsopila ke yane wa kena nga o ra hla ipia bo emo bo botle ka ba ne ramale pemme empa ke yane khutsopile wa phamisa wa hana ka mara ka monam ke se shweni wa tsulam ke ela ya mathala ka mane tsula ka mane ona roile ka Nicole Michael empa lo jolo ke an Leandro Smera o ntsa jolo ba re barbala nga a enka jolo ke kwa no nhlatla mthandi a ne tsa tsibatibane ke yane andile tlamini o ntsa jolo ne le tsa bambana nembane pamana ne mbane ke o a eng ka ba re ba la tsane ne a ikhor ba ke na anke fela ke na lo ntla tsam thandi ke o ka bolome o ne sa kokono ke ka ba tsame ne ka ba tsame ne ke o eng ka a ne tsaka kono ke a ne da weti le lona da weti ntsa bolo a mpa ha na se shweni ka mroko mona o e tshula ya rotha ba re ba bala pamana ne mbane ka hlo a ikobola a ne tsaka ka ba tsame ne mamelo sha ndas ladies ka ba tsame ne ke o eng ka a ne le tsa le lona da weti ke o ba re ba bala da weti a e khotlisa jwalome a ne le tsa khutso pila ke o Barmalo Tacabolo, I fit several and the Salvan Romanepe, the one Romanepe, I incarna, I netta Kutopila, Kutopila Kiwake, Kian Mamishanos ladies, Kutopila Kiwanka Pilmani, Empalo Golom, Kiani, Utacabolo Romani, Refilo Tolakele, Tolakele Kiw, Unasubana, I netta Romanepe, the one Romanepa, the one Romanepe, Nicole Michael Amicabolo, Kiela Babilibanka, Camaraman Rilebuhile Pala, I Sola, Buletele, Comaracho, Mona Inele, In the Honzo Homba, in Palajaki, Italoka, non Santam Tandi, and Sabola Hulu, non Santam Tandi,
3: and Sabola Hulu, when I met Miss Okisi, Lemuhiling, Katapasena, some Sandam Siki, who have a Sarabolo, Babata Putaka, Hulu, who are man, and we call Yakapasena Satias Galaxy, Missing is a super, Mabisandam Sikam Sectorim, Ite Shabe and Kaya Bobidi.
2: 6% sa TS Galaxy Queens selemo sa fitileng sa 2025 harre ntlafolo e ba teng le mo sesele se se hlopheng sena ha o sheba selemo sa fitileng 2025 ba ile ba qeta jwalo ba le boemong ba boraro empa di ntlha ka selataneng e le tse mashome a tsheletseng a metso e robo
3: ntlafalo e kalo ngwana mme wa bona lo re mong ga di sibia o tshwere ka thata jwalo ka mokotlisi hlopheng seno sa TS Galaxy mme jwalo ka ke tlalositse le botsamaisi ba tlhopha sena sa TS Galaxy o bonala bo mofatshi hetso e bang wa e hloka jwalo ka mokotlisi
2: Ar bona ke ane se shweni o ntsetsa ka ntle bolo ka kwa re ka meneng o ka bo prima etla bolo ya mamelo sa now ladies matala se shweni o ntsetsa ka ntle har bona tlo kena ya khala jwalo mamelo sa now ladies karabota mini o tlo ya ge karabota mini o bona hema meri papadi e ba bolo jwalo mpumela ka stadium Hammarsdale KwaZulu Natal mi ena papadi ke mo khatlelo wa a super ira renale Mohassel Omong
3: Super Rice.
2: Ke Super Ira Super Rice. Me rekatsana sa pelo re. Mwana me haru waka a di hlopatse ka mona ka Super Ira.
3: Eh.
2: Re bua ka Mamelodi Ladies. TS Galaxy Queens. Ducks. Stellenbosch. Copper Belt. Deep Kloof Ladies. Richmond United. University of Western Cape. Ar ka tshebeka mona ka ho. Super Rice.
3: Ka Super Rice mwana Merinale JVW, Renali University of Johannesburg UJ, Renali TUT. City Lets Ramatla ohle ke sehlopha se secha, ke ditlabotsa mona leaking ya Hollywood Bets Super League. Ezempelo ladies, first touch hammoho le University of Fort Hare.
2: Mota hopola bo sehlopha ke hlopha tse pedi, ke Deep Kloof Ladies ka mona ka ho Super Era le Ramatla ohle ka mona ka ho surprise
3: me o tlanka nako go ke ditlwaele bua nete bona jolo ka sa tlhabisitse ho batla ho le thata ho lo di hlopha hore di ka hapa di papadi ha ho re jwa di papadi hlopha jolo ka ho Sundowns
2: ar bona ba ba le ka bolo ma Mamelodi Sundowns ka radio 18 ar bona ntle bolo ko se kana ne re filo thola ke le wa ra bona ntle se batho ba di sa inka ka mani di ne o makagula
3: ai kwatapela di noma makagula ngwana mme ke se batho ba ne se hlohla sona o bua nete empa mona le mane o na le wetse di phoso empa o fitlela ha kana ho hangwana mme re ka se mo supika ka mo khotla go tla ka melwa
2: Arbone, Missusina, Mashma Media, Missum Raro, Carolina, Yabubia Papari, Old Bats, Super League, Kiana Paparia Salampili, Motatuma Galahem Mameri, Kiana Paparia Salampili, and I have Arbone Kiana Barbaram, by Liga Jolome, Ivilanka Jolan Refuge, and I have been one of my Matal and Nicole Michael, Nicole Maimpouting, Akamani, Romani Purinka, and Nessa Spatibani. Andi Letamini, and Sajola Andile, and Neta Kutopila, Pila Kiwa and Kamna, and Neta Levan Ramalepe, Kamana Kamuko Kamachamela, Ramalepe, Kutisam, we Neta Kutopila, Pila Kiwa and Kamna, and Neta Andi Letamini in Sagolo, in Neta Bamananimbane, Manekio, and Sabolo Barbala, in Neta Nonsantam Tandi, Tandi Kiwa Fitisa, and Neta Karmatamini, Kawano, Karmatamino, Kutisa, we Neta Bamananimbane, Bamananimbane Kiwa Kitagabolo, Bamananimbane, Ohang. Andi le tamin le na wa ke na re ke batla ba palalina go bane mo romani se o han fela ke bona wa ke burutu wa ke na wa palalina andi le tamin ara bona isabela ludwig ke wa enkare tamin ke o hebo
3: a go ba pala he
2: are ba pala ke andine tamini we sa jole ne tamba banani ba mbare ki wa inkam we ne sa kamani karba tamini arbona ki anini wa kena ki da weti lelo na da weti we en tamba jole ba inka kamani ni arbona ki ba inka jolo nge imatale ki Nicole Michael bare mbal balon TS Galaxy ay inka jolo impa kamro ko mana ho han fela sandown se batti ba ne sa spet ba ki an andine tamini we en sa jole ne ta kutopi kutsa pila ke o ira jola ka mahane ka mlengwa ka botshabela o ne tsale bona ramanepe ramanepe ke wa eng ka isa morao o ne tsa kutsa pila a tswa ka mahane andila re ine ne letse yona ke yane andile tsame ka ntle 18 o ntsha ine tsa bambana ne mbare bambana ne mbare ke mamelo sa nos ladies bambana ne ke o iketla ka bona bambana ne ke wa eng ka a ine tsa andile tsame ka ntle 18 andile ke wa eng ka andile tsame o ntsha jalo mme hanta fela o ne itse ka mahane kutsa pila a kutsa pila ke o kutsa pila ke yane and sagwala ne sa ramalepe le bohan ramalepe go tsene tsa khutsopila a khutsopila ke mwana me ka re ha o di tsena e ka re ha o bona le ka balentla e ba go ka balentla mo somo ntla yeo e tla kene tla bantla ya o ketela papading yena
3: ho fela ho le jwa lengwana me me se tlhopa se ka hla bang ntla bona ho latela tsela e o re bona papadi ka yona e ka ba se tlhopa sa Mamelodi Sundowns
2: me ke nana hore e ka ba ntla ya o ketela e tla benye ke nieo me ha ke re ka sheba ho tlo bana phetho ho pensa mamelo di tsandaus ladies ho tlo kena manna e ho tlo kena e kar ho tlo kena Ronald Tonelli ho tlo kena ngwana me
3: e ga re ke phetho tse pedi
2: e le mang le ntabise magia
3: ehe
2: le ntabise magia e ho tla phumola le lona daweti le lona daweti le mang re re bone ke di phetho tse tsalang ho pensa sa mamelo di tsandaus ladies Lelona Daweti wa tswa re batla bona e monyatswang hape tlo pensena sa mamelo sa Los Ladies ha ile mona tla kena jwale Ronald Donnelly o sa kene ho phumela jwale refile tlhalake
3: re file tlhalake le ngwana mess ba pa di se hlang na nya Botswana ke se ba pa di se bileng le papadi ka nete empa he ha ka ba papadi entle ha kalo ho bane re tseba ile se ba pa di se hlabang dintla empa ho bile thata ka jeno ho yena hore ya ka hlabang dintla mme ke nana hore Sundowns e ya bona hore mohlomongwe tsa diphetuo ke se le hona fela ho re ba tle ba lao le papadi mme tsunye na ele shume le metsirobong esetse
2: ho fela lo jwalo ngwana mme ba etsa diphetuo le bona ka kwano nomora mashume a mabedi ho phumula khontse homba ho kena jwalo samkelesiwe selana
3: ho kena selana ngwana me ha ke tsebe o bane khontse homba ke se bapalise bapalampile bana ba TS Galaxy mohlomong bana le tsela e o bana hana ngore ba ka ba le yona ya ho kenya ho fitla mane mekwalong jwalo ka ka tlhalositse andi le dlamini u ipapalla fela morao mane ho bane TS Galaxy ho hang e mo bolaisa bodu
2: ha e khono fitla mekwalong TS Galaxy mmameri ha e khono fitla mekwalong yena ya TS Galaxy arbona ke ane e matela pele mane ke wa ilwane la ka bona Donnelly impa la jolo mme a inka ka mane fitisa ke re lebogile phala o itsetsa ka ntle ilo ke ne ya gela ka mane ka mo lengwe ka ba tshebela o kena santsa le mafufuta Ronald Donnelly o kena santsa le mafufuta ya kwana le kwana ke ane ramane phetla ya gela ka mo lengwe ka ba tshebela ramane pheke wa ya gela o ne tsa Ronald Donnelly Donnelly ke ane ba ikhumela mautong a hai e tsela ka ntle e tla ke ne ya gela hape bana mo lengwe o ka ba tshebela le bala ha o fine hukwe ane ka le bo ya ba tshebela ya khalo hape ke lebohan ramalepe kyane lebohan ramalepe o ya khala jwalo o ine tsa Ronald Donnelly ke wensa jwalo empala jwalo ka mara ka mane me ba ile ne la Sundowns ar bone ntle bole ka bankotsi ramalepe o tla ikoba o ikoba ramalepe bole ntle empa 6225 ka dinao magagula winkile jwalo me era jwalo dilo magagula me ele metso tse ma shuma mabedi a metso robedi karolo nyena bedi ya papari me enteli ki ane arbona Leon Rasmeda smera ki ane ba munkela bolo eta jwalo ka Sundowns ki ane ba banana mbano ba pili ya mathelo ka manini a una ro akena ka kwana thabisa majia empa la jwalo me ba munkela bolo ki ane ka mlengwa ka pri mazintom u ifitse enteli jwalo me ki ole ka kena ka kwana me ene le yana samkele si yeselana empa ki ane Leon Rasmeda ka motsetseng
3: o ka motsetseng wana me ene le yona tsela e ba TS Galaxy TS Galaxy ne le ka ho ile lowa empa he ho bona la hore Mamelodi Sundowns ho ramme e ba ta ile ka hodimo ka papadi hobane ba kgona hore ba tla ba tshware bana ba TS Galaxy ka offside trap
2: ka mo ke bona Ronald Donnelly a le ka teng ke mone ka re o batla hore papadi ena he fela ba tlabileng
3: o mafufuta o ke ne santsa le mafufuta
2: ho han fela o mafufuta Mamelodi ke ne santsa ya kwana lokwa o batla bolo mo ile nteng Ronald Donnelly minke ke ka bakala ka tsamantla ar bona tsane bambana ne mbane o itse jalo bolo mo romara ka tlo re tsa sebatwane ke ane andile tsamini ifitisa ka mane o ne tsa khutsopila a khutso pila ka mona go ka ba tshaba line tele one mamelo channels ladies and not TS galaxy quiz ronald donnelly we ka jolo we re tsama le pe ramale pe go ba mme e ba jolo ke ane ni wa hana ka mana ni se shweni o e tsola mme e bile e ya ka mana ni tsola ka ntle mme no kolo ka sare ha se nyina ka mme o ya khala ai ne tsa kolo sa biana biana o ne tsa no kolo tsa qesani qesani ke no kolo ka sani ba re mbarbala ke wa enka mme o ne tsa bambana ni mbane mbane ke wa enka ya go tla jolo ka no hlatla mthandi ai ne tsa khutso pila ke wa fiti sa mme o ne tsa le bona ramale pe go tlisa we ne tsa khutso pila hantle mo leng o ba re mbalba khutso pila ke ane we la mo leng o ka botshabela khutso pila tsa ikoba wa ikoba khutso pila ke ane ronald donnelly a ba fatse ka pele tsana ronald donnelly ne ho ha mamelo ma fofu tsana ke ane non tlatla mtandi o ka ba bona mpala jwa ba hana ka kwano e a lwanela non tlatla mtandi o inga jwa lo ne ka mo leng o ka mo prima ka ba tsamini o tla ikoba ka ba tsamini wa ikoba bona ntle ka radio 18 sundowns bo mamedi ho ha mfela na magia ronald kamani ni o ne le ka isabela ludwig a bile ntse jwa le ke ba enkam kora sabiana biana ke o tla ka bolo ba mele mebili kholo sabiana u batla go tla monoka bolo ke wa enkana ba re mbalwa lone tsa bambana ne mbane mbane wa phamisa bolo ntle ka radio 18 ke bolo ntle ronald donnelly ya bohlola bo mamedi ntle le kotse magia ka radio 18 magia ronald donnelly donnelly u ra bolo bo kgile tsa bolo kotse la le o ba ah bo mamedi ha ne le tiba tiba ngwana
3: ine le tiba tiba ngwana mmese tiba tiba ne sa etsa phoso bolo ya wela u isabela ne ne le monyetla o mamedi sundowns hore e ka tabantla jolo ka ka tlhalositse ngwana McDonald o kena le mo firifira holo o ra santsa le mafofoto
2: hi mo mamedi ho ha mfela ine le bolo e bona e le ntlhaena ho ha ngine le bolo entla Ronald Donnelly a ra bolo ine fokola tshwatibane sa re sa ithiba ya ska ya well hantle ka matsohong jwale sundown sa batshwantse ba ipetele ya ya mohlola ka mane Isabella Ludwig
3: ya mohlola gore me ke na hana hore mamuri sundown se mohlomong ke ke ikwahla ha kalo ho bane jolo ka hlalosetsa TS Galaxy ha ho bona ha le hona le ho lemenyetla hore TS Galaxy ka hlaba ntlhamo
2: entse le one mamuri sundown ladies not TS Galaxy wana mere sheba ka ka ka re tso hlopho sena sa TS Galaxy Queens sisa se ba petse papa ditse mashuma mane a metse tsiletseng me se hlotsetse mashuma a bedi a metse robong se ba petse ka lokana papa ditse le shume se hlotsetse papa ditse supileng
3: me ha re makale ngwana me ha re ke se hlopha sa boraro se bang se matla ka ofitisisa le hlopha sa basadi kwa no mona le kinye na ohulu bet super league jolo ka o tlhalotsa di papa ditse supileng ke di papa ditse mmalo a ho
2: ha re bona ke ya ne bolo ka mane no kholoka sane tsane tsane tsane wa kena no kholoka sane tsane a e kwa la jolo a hula ba e ratha mautung hai ba rata matunga ha ibile kare no kolo qasano ba petsongwa ne mong hampi mane e re ke bona ke manga kena ya ne ke itse ngo kene ngwana mme e le nyana no thando bile ka se no thando bile ka se ntle tika tiko kene
6: wa pere no mora braro
2: wa pere no mora braro
6: e fakela re sa mmo
2: fakela tle ho ha kena tule
6: e
2: fakela kena tule ma se fakela ho kere jalo no thando bile ka se ya tsaba metso tso gona me o setse ene shume le metso mira
3: o setse le shume le metso mira ro me ke metso le shume le metso mira ro e shokolo sia hole ba keng sa tlhapa sena sa mamisa down so re tle sireletse iske ya fa tsa fa TS Galaxy monyetla wa hore e ka khutlela papading me ke na hana hore bana ba mamisa down se batla le ka matla hore batla ba time sia lolo me bana ba mamisa down se jolo ka tlhalositse ho bonala na kwa khulule nyana ba tshwere bolo e le se tlhopa se bontsang hore se ke mse tlo hlaba ntla ya bobedi
2: re itse se tlhopa sena sa TS Galaxy Queen six stopper se hleng se leng hlohlo mme di papadi ri le ra sa ra bua ka tsona ra re ho ha mfelan se hlopa sena se hle se tswa hlo ho bane ha ra sheba re fumana hore Simon se fitileng sa di papadi di na makagula se tibatibane sa TS Galaxy Queens e bile se tibatibane ka kakaretso se ileng sa bapala hantle bile goalkeeper of the season Simon se fitileng ka mona ka Hollywood Bet Super League mi arsheba hona hlo pensana sa TS Galaxy Queens ke mo morning Leandra Smeda e ba sona se papadi se hlabile ni tlatsengata ka ofitisisa se hlophe ka mona ka ho lo bet e bile e ba footballer

0: hore Ronald Jones le ka mogwe ke bona ngihle a le ka teng
1: eh
0: o batla hore papadi ena ha fela ba hlabile
1: a ba hlabile ntlangwana mme ke ena o wa hlaba ntla e le ntla e bobedi ya Mamelodi Sundowns
0: mme ke a gola sela ke se bile metsotso e mehlaro e fitile
1: ha o so le kwenye lo kwenye
0: ha ke so le kwenye lo kwenye ka nnete ruri ke eno Ronald Jones le o ibe ka hare ke ntse ke le ka fela o fana ka di ba paritsana tsa TS Galaxy hore nnete ya sala ba paritsana tse pedi di nomo ka gola le Leandro Smera ke di ba paritse ba petseng hantle ho lo selmo sa fitile sa di papadi ho pensana sa TS Galaxy Queens
1: ho fela ho le jwalo ngwana mme ke di bapadi tse bang ke mokokotlo wa tlhopa seno sa TS Galaxy hobane le bohareng ba lebala bana le refilo jane mme ke di bapadi tse bang di tshepuya haholo mme go bula ka sohlabiseng ngwana mme ke yolo ka sehlopa se setle kapa se bapala ngantle sa boraro kwa mona Afrika Borwa seno se ya supa hore di dihlopa tse bang di bapala TS Galaxy di lokela hore le tsona di ele hloko di tlhokomele ha di bapala le TS Galaxy
0: yeah no Let us say the one hem of America, Kikamota, but Linga Ting Ham, Kikamota, but Linga Ting. I was sentiment to the showman. What about if you kept Pelaton or two members announced? Ladies and not TS Galaxy Queens, Bambaran Bani, Ungabon and Takarabotamini, Karabotamini Kiwa and Kana, Ibia Pilimanini, Yamatarakaro, Kia and Tabisa Machiam, where Matel and Palo Jolo Han Felam, Yamatol and Tabisa Machiam, Etababola at TS Galaxy Queens, Etababola at TS Galaxy Queens, Arbone. Kiane e tota ke na ya gelwa ka kwano ka bleng o ka bo primal bala ya gelwa ke TS Galaxy Queens kiane ya no se bleng ke le no tla tamtsandi mme e tla ka kwano mme go tla morao jalo Sundowns engwa jalo ke bambana nimbane mme ke o ka bolo jalo ne tsa karbotamini ke o akena karbotamini ke o ntsa bolo jalo mme ha re bona ke ane majia wenka jalo ne tsa karbotamini engwa bolo impala jalo antsa bolo hampe karbotamini ona ro ine le tsa kamane ntabise majia impa a ntsa holo
1: ngwana mme ntabise majia le yena ke sona ke se sentsa di bapadi tse bang ka nete se batla ho hlaba ntla ka tsela eo ke mmonang a bapala ka teng mme o bua nete fela ha e bang Sundowns se tshwere bolo ho bonala ka nete di bapadi tsa TS Galaxy di mosokola ka bodi bo bathata holo hore di ka momaka ntabiseng majia
0: ba bona ke a re bolo pele mane mme ba hana Sundowns ba manane manu ka jalo le tsa khutsopila ke wa enkana a ne le tsa city batiba jalo ka re tla tsitse ngwana mme hore ese ka ba beke fela ese tseng hore ba palitsa wa fa khone dikale ke gola beke nyana manta ese gale re tla utlwa mokotlisi Dr. Desiree Elisi a patlanatsa sopa sa banyana banyana
1: e sentse le tebello eno ngwana mme mme re hopotsa mmamedi hore banyana banyana e ho krubi dipapadi ntse eno tsa wa fa khone mme na le Ivory Coast mono Burkina Faso ha mole Tanzania
0: ha re tla tsere bona harmonen tabisa machiama ka melengwa ka bo prima ka nan tabisa machiama wa ikoba ma impala jwalo ke bona le bang hantle fela o tsiba tibane dinoma ka gula ke o ya khala jwalo ene zama re file chane ya nkanga isa morao impa ho bona le hle Ronald Donnelly aba petse ngwane mong hampenya na morao mane Ronald Donnelly o ba petse se shweni hampe harbone etla tsona morao mane mo phoso ya tsetsinte ar ke bona tla ka re tsalusite stopa sa sa TS Galaxy Queens khatlo o qetela ntle ka jeno khatlo o qetela gore ha ne re tla ba bang yena khatlo o qetela ha ba ba gore ba qetela ho hlolwa e ne le ka gore ya tshipe le mo se fitileng mo ba ile mahlolwa ke yona Mamelodi Sundowns ladies e ba tsola ka ntlatse nono
1: ntle le mono e sale ntse ba pala ka o lekana ka pa e ha pa ditopai
0: ho fela le jalo arbone me re ka tlhalosa hore e hlotswe hang fela TS Galaxy Queens e hlotse hang fela di papadi ntle sheme le metso miraro mo ining e bapala e tshakile
1: mara he bona la ka jeno ngwana mme so ntlo hlakile hore Mamelodi Sundowns ke yona etla hapa papadi ba ne jolo ka tlhalo sitse TS Galaxy ke bona ba etile ho ja he di papadi tsena di bapallwa mona Hammond Stadium
0: ho fela le jolo bona ke yane andi le tamene o itse ba bonolo fela tiba tibane sa Mamelodi Sundowns ladies tiba bona ba bonolo bile ntse a gopa a ikotsa o ye ya gela ka letso ho ke yane o ne se bambanani mbane ke o tla jola ka bolo bambanani ke o ntse jola bolo ke yane ba hana ba itshola ka mora go mona itshola ka ntle ho hanfela ba batla hore ba sa qala tjena Mamelodi Sundowns ladies ba tle ba tswe tsa ro ya mabono e seng ya mabono fela empa ya mabono ke dinja e ke ya bolo kona sabiana ntse jola ntse karabotamini ke o e ra jola bolo ke yane ba re ba ile ka nna empa lo jola ke yane a itshola selana o ibe pele mane TS Galaxy empa ba manani mane uteng a ikobra ka soho ya fita ka mane ka khutso pila a e phamisa jola nna ba re ba no kolo ke sane ke yane wa lonela ibile ya khutla no kolo ke yane ba montjela bolo nna ba lonela Sundowns ke

0: Acha magia wa matela kama ni ngoka buprima kio magia magia wa kena magia kio arui daga serete bamunkela bolo kamani aki sina zo sinto embalo jolo kiani ni ita kama ngoka selana selana kio enka isamrao winetsa sishweni sishweni ai fiti sentelo jolo ita kama ngoka ni ngoka buprima etsa la kantene ita kena khana jolo ki Mamelodi Sundowns ladies ita kena khana jolo ki karabo tamini ele tu Mamelodi Sundowns ladies not to TS Galaxy Queens kiar ba ya khana jolo non tatam tandi tandi kio enka barbar bala winetsa korosa biana biana kio enka winetsa khutso pila kiana barbar bala we hata jolo abila khutisa aneletsa andile tamini winetsa bambanani mbane mbane kio Otaka bolo pambanani mbane ki wainsa jolo bolo impala jolo wainani la kamana tabisa magia magia ki wakena ah wafeta magia mmameri wafeta tabisa magia magia ki babudia ai ah una sake na tabisa magia ba mungka ba mefatse la jolo e kanta nyana di 18 mani ah selana mungka mefatse itaba poso bale bata sa pa rise tsa ngora antle mono e bata sa pa rise tsa ngora mono Mamelodi Sundowns ladies, ho sa tsa metso me hlano re papa di fitse peletsong. Two Mamelodi Sundowns ladies and not TS Galaxy Queens. Har bona tla rawe ke mang, kholo sa biana o teng, no kholo ka sa ruteng. Nna tla tla mthandi ke ane wa ikheka papa di o e mane bolong wa ikheka. E tla rawe ke kholo sa biana ke holo ka pa no kholo ka sane. Har bona ke ane re filo jane. Hamole non dumiso manengela. Batli ba tsala bo tamono ba tsala bota har ke bone ho sala emene metsotso hore ba pari fitse pelotsong ke yane kholo sa biana o tsheletse mrao kholo sa no kholo ke yane ha u fili bolo o tla e tlosa kholo sa biana ra bolo entle ka bane se batse bane se ya mona bonolo ka bane elendi ne makagula dine makagula o inkile jwalo o tla e blesa seta ke se batse bane sa TS Galaxy Queens Jolo kara tsalo sitse bile tsiba tsiba ane se hlo hlo selo se fitile sa dipapari dineo makagula ke na bolo enko jolo ke karabo tamene ke o inka jolo Sundowns ke ane bambarani mbane o ine tsa tsiba tsiba ane ele nyana andile tamene andile ke o intsa jolo o ine tsa khutso pila ke o tla jolo ka bolo Mamelodi Sundowns ladies ba iketlile ai khutlisa khutso pila ai ne tsa andile tamene tamene o ine tsa bambarani mbane ka karolo ya bobona Sundowns ke ane bolo dine ke ena inkwa ke machia machia o inka jalo ene tsa ka kwano karabo tamini ole ka fita wa hana sishweni ai rata motu nga hai matala sishweni e tso tsika ntletlo ke na yagelwa Mamelodi Sundowns ladies ka kwano ka mo ngoka bo prima karabo tamini ke na tlangwe yagela ke ane karabo tamini o tla yagela a ke wa yagela pele mane o ine tsa a Ronald Donnelly ya mohlola e tsola ka ntle gol kick ka dina o makagula o setse metso tso mo mameri e mi rarum Hore papa di fitle pheletsong o setse metsotso e meraro hore papa di fitle pheletsong bona mutulo bona mini bona mutulo arbona ke arbona tatso somo romane gol king di noma kagula we rajolong ele two Mamelodi Sundowns ladies ele not TS Galaxy Queens arbona ke arbona we rajolo no thando vile kasi impala jolo khutla ka khona sabiana ba harem barbala na onka bolo isa marao we nele sa andile tamini ka 18 au andile tamini mamedi o tsibile ho batla mosebetsi ntle tikatiko
1: o tsibile ho fola
0: au tsibile ho fola arbona bolo ke Ronald Donnelly ka mo ngoka bo prima khutisa jolo Ronald wa matela Donnelly ke are Mamelodi Sundowns ladies we inga jolo insampi e go tlhaka sina so empa ba ilwanela ke ene se bileng go jola ke sešweni sešweni wa raha a ithi ba ronele ke ene sina so zinto wa etsula e ba bolo tsela ga ntle ka kwana ka mo o ka bo phima ba la setse metso tswe merine hore papa e fitle pheletsong metso tswe meri fena hore papa e fitle pheletsong ha re ke bone hore na ho tla tle ho etsa le jwa o fela ho le jwa lo ntate titi Ntate Titi ka bona ka frerageng a wa tsho ga a khona a re tlile ngo thetsa nang tshiyo re ba holo hantle ntle nna ke ngxege o tlwana a re bona re ba le pwa ra ha ka tiko mi kollo a wa tsho Ntate Titi
1: o bona taba ena ya Donnelly
0: o ratse ha re tlile ngo thetsa nang tshiyo ba ne re ba holo hantle ntle nnete ya sala o magereng ngwa o bua ka Donnelly hore o tla hlaba ntlha ha o fetile metsotso e mehlano o se a e tlhabile go ba le phetoo ka tlhakolo la Mamelodi Sundowns o ratile mokwena wa kena o ratile mokwena e o kae o ratile mokwena wa kena no ntla tsa mthandi wa phomola no ntla tsa mthandi wa phomola ho kena hape no qolo qesane ho kena mang ho kena mang munash mugwara ho phomola no qolo qesane a se mpefela ile ho balla tswisa
1: na go se ile ngwana mme so setse fela motsotso re re phethele se le gona o bala tswisa ka nete le hore batle ba ahe ntwe ne re bitsang ka hore ke boitshepo go ya dipapading a tsela tela
0: wa bona ho ja Munashe Mugwera o ke ntse ka nako
1: o
0: na tlo tlhabantla
1: o le o nye go nyane ke
0: Munashe Mugwera a ka ba tlo tlhabantla o ile o ja o ile fuwa fela nako nyana ne re tla bua tedi ke ane no thando bile ga se wa khala bolo o inde le tamramani inde le mapula khwale empala jwa lo baile lana sandaosa are bone ke ane ron ke ludwike ludwike ke ane isabela ontsa bolo mme amene le tsana isabela ludwike ke ane ludwike ontsa hula hula jwa ke ane ludwike o tsa tsala ka bolo ke wa eng ka mramana o ne ta khutsa pila ke re tla bona hore na o senye ile metso tseme kai ke ane andi le tamene ke metso tseme ne senye ile metso tseme ne senye ile bambarani mba onka bolo jo la thamisa bia pele mani e a matela ka kwano ke karaba tamini tsa kwa ba wa kwa karaba tamini bolo tsa karadi 18 bia lo tsoba ka huku ka mani ni o ba gile huku ka mani phala re le bogile phala o itse ka ntle e ba huku ya bone na ya mamre sanaus ladies me just galaxy queens ha iso ka ifumana huku
1: ha iso ka ifumana huku me ke sona sa ngwana mesere ileng ra setlhalosa hore ho thata ho thiesa Galaxy Queens ho reka fitla ka bekwalong ya tlhapa sena sa Mamelodi Sundowns me ho no ke ho ba bonolo ka nne hore ba fumane huku fela
0: a re bona ke na bolo e tlotloswa e hle ho tla batla re lukulukise ho ho nyana mona ke o bona ba phamisa jalo bona ntle ka radio 18 ka di show ka bana ka di mamelo le le jalo ntho tsona di batla se se tsamae hantle sentse re tlokaeta di batla di tsamae hantle sentse re tlokaeta re tsebo rena ebe bothata ka ba eng empa ke nthonyana re tla e lokisa bakeng sa metsotso ene meraro e setseng bakeng sa metsotso ene meraro e setseng re tla re lokise dintho tsa rona ka kwano dintho di lokile jwale di batla go senya moikaleleke a re bone ke ane kgolo sa biana o ntsha bolo jwalong ka molengo ka bophirima o teng ka kwano hata pele tswela ka ntle ka kwano a re bone ke ena a ketsang o kena ka kwano ke o ratile mokwe le ena o kena santa le jwalo fe o ratile mokwe ke ane ko ena wa ile ka impala jalo ai bialo tya tsala kan
1: u kena santsa le mafofo tsa me wa fike fa le yena ke se papa disa se go tsonyana ke na ka se
0: a le yena ko ena o ra a khona le nna ke batla ho bontsha ho bateng ha ka kwa ha re bone le yena respect ka bolo nne ke ana le nna le ka mani ke ntabisa majia majia ke lo ka feta wa wa ntabisa majia ba mo ke la bolo ke ana tla jola ka le yena respect ke o e ka be a pele le yena respect amna empa ina motho ka re tla tsola ka ntle pa la jolo nne wa e mathela ka kwa no ke ana ba mbana ne mbane e mathela e tiba jolo nne entle le tshuma melo sa nos ladies in not just galaxy queens ha re bone ba mbana ne mbane ba mo ke la bolo nne ke ina ka mo le ngoka bo phirima e tla jola ka ntombi fikile ntlo ntombi fikile lena o ke nngwa na me o na le phetho tse ditseleng tsa etswa ka kwano ke
1: TS
0: Galaxy Queens re sa di hlokomela ho hanfel ke are ila lo jolo manangela manangela ke o tla jola ka bolo ke o inga jolo me ka mlengwa ka bo primanto futo futo ke o ntsa jolo re filwe jane o ntsa bolo hanfel ke ane ba mbana ne mbai o ntsa bolo jolo enel tsa andi le tlame ne wa ra ke bolo tele e tla ka mona ka ho ntsa bise machi a ibela la fatse a ipela ka rabo tlame ne ke a ipala jolo a tsosa motho jolo ka rabo tlame ke wa enkana o ine tsa ka mona e bile fetse jolo ka khona sabiana a isa mora kwa na ne tsa tsiba tsiba andi le tlame kyane o ntse go pa gopa o ntse go pa gopa o ntse jwalo o isa ka mana ka go khutsopila kyane ka mana ka mo lengwa ka botshabela go ka bolo be a pele mana o ne tsa ramane pe a bile la fatse ramane pe ba mile mire bile ne a hula e kwa la jwalo a khutlela morao kyane ramane pe o inga jwalo ka mana ka mo lengwa ka botshabela ha re bone kyane ne e tla jwalo ba enka ba be a pele Ronaldo Donnelly una le session Ronaldo Donnelly ka radio 18 Ronaldo Donnelly o tla rabolo Ronaldo o inga jwalo ai kana Ronaldo wanna
1: hey
0: o ine le bona entle batlile ka yona mme empa le le jolo ho hanfela mme Ronald Donnelly ha fitla ka radi 18 ka mane aba sanke peto ene peting empa re bona ka robotla mene le ena e kwala jolo e hula jolo mme le a khutla mara ka bola e hula e kwala mme ke e ntse e kwala jolo ka robotla mene ntse e kwala jolo khutla mara ka bola mme ke mamelo sha nauts ladies ka robotla mene ka bola mme ha re bona ke ane o inga ene tsa kwena ke ane mukwena o nka bola jolo mme o ne tsa mukwara mukwara ke o e kwala jolo mukwara ka mene ka bo prima ke ane hante fela mukwara mme o ntse hula e kwala jolo le mukwara ke o le ka feta mukwara ke sundowns o nka bola jolo mme o ne tsa kwena ke ane o ratile mukwena ntsa go lwenetsa mugwara mugwara wa kena mugwara ke mugwara wa kena ka radio itse ne mugwara ba mo ntjela bolo e bile khutla jwa ka gwaro ntombi fikile ntofu ke a re gona mme ho a fela bana ba ba tantla ha tsana
1: bana ba ba tantla gona mme jolo ka o tlalositse ke se bapadi se le nyokonyane mme se le se ba tantla se ba tla go godisa le sona le bitsola sona
0: mwana mme re bua jwalo phala illahang illahabiri lhararo phala mme le tsa phala jinna ntebele ore le bapetso le kane Mr. Tolle Mashaman, Mr. Messano Fedile, Carabon Yenam, Carolon Yena, Yabubedia Paparim, Efela Golo Ilore, K2, Mamelosan House Ladies, K Noto TS Galaxy Queens, Mirtake Erbonem, Horena Ibim, Hota Huesalidrang, Hobanim, Ibile Akishabas Paparicena Mugwarasena, Seokin, thank you, Gagasonam, Hobanala, Sesoka Sing, Kakato, Horena Sabatoba Palana Haifing, Horena Ibesaba Sabatoba Palla, Zimbabwe. Kapa Afrika Borwana ke bua ka yena Munashe Mugwara
1: e se bapadi se se tlangwana mme mme ke nana gore bang se ka fuwa monyetla tlhopeng sa naga se ka etsa menyakwe
0: ngwana mme ga re akaretse papadi ke bona mo Mamelodisan Downs e buelang e ngwadisa tlholo gape ka go tlhola jwalo TS Galaxy Queens ka dintlha tse pedi unoto mona mo ntlha re kene jalo ka Isabela Ludwig ha mole Ronel Donnelly
1: mwana mme o bua nete fela Mamelodisan Downs e ne ntse e na le monyetla o mogolo wa gore e ka gapa papadi jalo ka ge ile ga tlhalosa ka taba ya nalane ya tlhopha tsena tse pedi go Mamelodisan Downs ile ya gapa kapa e gapile dipapadi tse tlhano e tla papading ena ba bapala ka o lekana papading e le nngwe ga tlhalo tlhopha sena sa TS Galaxy mme ke nagana gore TS Galaxy seo baneng ba se tletse kwano mo na ba ne le o bapala ka o lekana le tlhopha sena sa Mamelodisan Downs obane go ne o sa bona ga letsela eo bana ba TS Galaxy ba batlang go tlhasela ka yona mme ga o sheba gape dipapadi tse banga dina le boiphitlhelo tlhopeng tsena sa TS Galaxy re bua ka dibapadi tse jalo ka re filwe jane dibapadi tse jalo ka mapula a gwale ga se dibapadi tse bange di bapetse papadi e tlhileng matsogo ka jeno gobane dibolo tse ngata tse bange jaanong na ditshwagane dibolo tse latlhegang ga bonolo mme Mamelodisan Downs ka tlhakong le leng go ne bonagala gore bona ba ikemisetse go batla ba gape papadi gobane ga ngata ga ba bapalela karolong ya tlhopha sena sa TS Galaxy Queens go ne bonagala gore ba batla go ya pele mme ke setlhopha se ikemiseditseng go tlhaba ntlha ka kakaretse ngwana mme Mamelodisan Downs e ne ntse e le ka godimo gagolo ka papadi papisong le tlhopha sa TS Galaxy
0: mme se bapadi sa ipapa tseng ka mogabane papadinyana ke se bapadi sa Mamelodisan Downs e leng Karabo Dlamini ke ena ya bapetseng gantle yagolo papadinyana
1: o bapetse gantle yagolo ngwana mme mme o tla gopola gore le ntlha ya Isabela ntlha ya pele ke ntlha e bang e kapa ke bolo e bang e koropeditswe ke ena Karabo Dlamini ka morago gore Mamelodisan Downs e tle e fumane huku ya pele ya papadi
0: ga se moya mamedi ke ka moo re fitlhang pheletsong ka teng ya papadi yena too Mamelodisan Downs ladies not TS Galaxy Queens mme re sentse re leboa botlhe ba bileng le kabelo ga sonya papadi ena re a leboa le ka metlha mo mamedi re a leboa mme ga o le jwana he sentse re gotlhela diphapatsing tsa gaso tholo le o ka oke
2: ke lebile a golo Mr. Cool
0: ke o ta
2: ke o taba right ke a mouta jwale right ke sebile ke lebile tlhe ba tlhomphe ke lebile ka nnete ka tshebetso ya lona ka jeno mabedi metsotso ke mehlano pele hora ya bohlano tshebeletso ke lesedi o ntse o dutse le a tsholo le bokaoke.

0: ke lebuile a holo hle mfundise muruti maine ke a le bohlenta te ke a le borontso ba metsi puisana ka mala le teenage data mo nate a holo bile puisana e matla melebu tse go le tsetsa jwa le mebaka re ke bonana ho etsala jwa nka kwano ka bona melebu ke re go tlorna ke mo fuma fuma na jwa ke tla me hore ke bue bue le yena ka mora melebu ke me wa le bile mfike mabedi metso so ke le shemele metsumine pele re fitla re nya botshelela ke a tswa ke itahla e tla ba lana na ola jes le hlono lo tsulo nna tla be ke betse he le dk melebu tsaga jwalo hlemme tsaga jwalo mme waka ke yona me le bu ke a mofumana kwano ho le sedi fm melebu ra o amela hle tsebeletsong ya le sedi nna ka le bitso ke tsulo le o ka o ke dumela mme o phetse jwang
1: ntate re ga ifela
0: Kamu hau mele kai.
1: Kamu hau wana mi.
0: Hela, murao kai na egara murao ngile sfofane wile kai.
1: Murao sa ilu wile, wile ma fasting kwana.
0: Wile Belgium.
1: Olo wana ba atu ma fasting wana mi.
0: Hela, mese wano wa hau kwa bu kai na. Kapa kwa wana ufela kapa huweza la wa.
1: Kwa ukala lukete.
0: Ase orinjwa le melebu.
1: Wana le mo fela lateng.
0: Wana na o kadile boloka a ehle mme.
1: Ke kadile ka mtenta ke wa nnete she.
0: Ei.
1: Ka mtenta la ka santa e ha.
0: Ngwanenwa.
1: Ke tsheke ga wana e na ehle ke ba mobi.
0: Ei.
1: A ke bone sale mane ka nnete ka no. Mona ke tshepe ta.
0: Tsale re le William Fukeng mme wa ka au bana la mo sietsa ka papadi ena ha ya bolo
1: o tloa he ne kala o fithela ona jwae
0: ei
1: ho bile pele ke mo re yanteng
0: ho bile jwang ha no mona kala o bapala hlopa se se holo sa Orlando Pirates papadi ya ha ya pele
1: e ntata ga ke ho atira le tshabo le tla ba lenga o karile ka mona ke re ka multi choice
0: eh
1: a swa ba ntshatse pedi against Kaizer Chiefs ya ta qala o tsaba hala he a mo re e le tabone le le teng ebile ke ne ke lo
0: olla o she ha o she bele tsengwane no ha o thabile o liswa ke thabo
1: ke liswa ke thabo ntate wa ka
0: e ya mme wa ka jwa le ngwane no kwa hao kwa o ketela maobane jwale o tsamaile o tla ba gole le lona jwale pelo ebile jwang ga nka sofane a tswa le mone
1: e ntataka o jetsa nnete fela le go ya go mo bona ae ya bare ba golenyana obane ka nnete ae dipelo ne di tswa ferekana ra butse ikele ntate o tseba tse
0: oloba ee
1: sale o beterenyana he ngwana mme
0: ee
1: gobane ga ga sherekana gagolo ebile ka nnete o tsamaile gantle o fitlhile gantle a bolokeile
0: o se ebile a fitlhile kwana Belgium
1: o fitlhile ntate wa ka o gantle mono
0: le se le buile le mora
1: se re buile le mora o rege
0: o lonka le motse kae Belgium
1: ga ke sure gantle wa tseba ntate wa ka ga ke sure gantle
0: ee
1: maara tlamehile a ye a feta ke
0: a fita yapi
1: a tsolise talente ena ha ipile go feta mona
0: ana
1: sa lo fahana
0: ana ba pa le mosekwa
1: ba ba pa le mosemo
0: le se le tla mona ha liki kwa lo ka pato ba pa la bafana bafana la pemmo a
1: o tsamela re nyile we
0: o
1: re nyile le mono go le bona ngwana ka nnete
0: o motswadi a nyulo ya lo bona ngwana
1: tsamela re nyile we
0: a go bua le batswadi mmehle ba tsietse bana go bua le batswadi go ha bona talent ya ngwana a tla thuse ngwana e ska ba ntwa ga e tlwella ba pala bolo wena tlwella rugby tlwella
1: o sa di ka nne di ka mela tsietse bana ngwana ha dlala bolo a ska mo rekela di cocks fela nye mo yalo mo shebelle
0: eh
1: go rekela di cocks tsena na a le iponela go di sebetsa mosebetsi o jwa
0: ke
1: ka ba tsona di ke a nne lo lo tsheta ngwana ha le tsiba go tsamena ntle ka motswala mme mo mo kae
0: a go mpheta ba he wena le ntate sechaba le favor pirates le babedi ka pe mongwe favor engwe mongwe favor engwe ho etsa la ba
1: a ntate sechaba favor chief
0: oh
1: Na isa le o tla bunyane kona ke le baganeng.
0: O wena o le baganeng.
1: A na ke le baganeng nna le hona go le ke setela temo.
0: Yale le baganeng le na isa le tlhogisa chips le monyane ntsela tse peditse tharo tse fitileng.
1: Eish. Ke
0: ntho tsa teng.
1: A
0: e mme re a leboa ka nnete ha le mona mora a fitlhile hantle ebile a buile gore mme le ntate se ke fitlhile Belgium mona lona le re letlane e lenyo le ile o bona ngwana kwana.
1: Eya ntate wa ka.
0: Mme wa ka ke a leboa hle ka nnete ka gore Modimo a le thusa le fe talente e kana e tla sebeletsana ya Afrika Borwa le ditšhaba tse ding ka nnete re a leboa hle mme lebo.
1: Ke a leboa ntate wa ka o be le letsatsi le monate le bamamedi ba Lesedi FM.
0: Mme re a leboa hle.
1: Thank you,
0: ntate. Ke tsebohedi taba ke lebile haholo hle re dikopantse DK ya we sa le njwa le bana re sebeditse sometime sena. Tommy, I love you. I love you. O tswa ke di bitsa ke na DK holla captain. Ntate Teboho ma rabet. O re ntho tsena tse ke di bitsa mona di mo hopotsa ntate wa ha. Butle ke mo qetelle.

champion Jack Dupree, Bring Me a Flowers While I'm Living, ke albumong ya hai ya Blues Masters Volume 1 ya selemo sa 1991. Boogie Woogie mme lebitso lena ke le ya tlhaganga nakong ya hai yana santsane le leboxara ke monga wa dikwakwariri tse hlwahlwa haholo ha re tla sedikodikweng sa mmino wa blues ka mane ka dinaheng tse kopaneng tsa America. O ntse o bola ore o sa tlwetse lefatshe lena le ka kwano, empa he menyaboketso ya hai ntse re utlwa ka mmino o monate, noto tse bohlale, noto e dulang a tsebeng e tsamaile maikutlo. Mmabe dumela hohle lohle ka tswanga o mametse ena matshebeletso le teng yeo dumedisanga ke motho wa batho ke ka kapama ya maqhubuma reng a e bohla e be o etsala sena seo se utlwang radiong ya hao. Diprovince tsohle tse e leng gore detaile selekane le lesedi tsatsing lena la kajeno o ba mmoho le nna hora tshepedi ya leboileng ke nna makera tanki. Tanki tsholo ke utlwile moreso ke utlwile weso ka lenaneo le monate la dipapadi le senakanaka ka ditaba tseno tsa gorwa ya botshelela ele ra o ntse o sheba go marangrang a thekenoloji monama a bo Facebook a bo Twitter mahofapanama o bone gore ka jeno o tlabe ke na le moeti moeti eo ke buanga ke ena ke mongwe wa dinaledi tseo e leng gore gale ke mmatla bra Themba Mkhize. Bra Themba Mkhize gale ke mmatla ke ena moiti wa ka wa ka jeno e leng monna a tlhaetseng ka monama ka provinceng ya KwaZulu-Natal. O ile a sebetsa le setlhopha sa Bayete a boela gape a sebetsa le setlhopha masane sa Sakhile. O na le albumo e nngwe ya gae ke e ratang ebile ke opolama ke yona albumo ya gae mo neng a tsamaya a le mosollane a diotlama ka pele yane e bitswang Tales from the South ya selemo sa 1999. Ntate wa Africa Mkhize o tla bona gore Africa Mkhize ke le ka momema kwano tatlo mononya maikutlo ha monna tsana ratella ha monna tjwale he ke ena e o ke buisanang le ena tsatsing lena la ka jeno Bra Themba Mkhize. Jwale pele ke fetela o yena e re ke nne ko fe mmino noto tse bohlale noto tse dulang a tsebetsa maele maikutlo noto tsa Jesu ho mollelo wa ka mollelo wa hawa mollelo wa bohle. Monama ke Ray Brown Trio Chish Me Tonight mo leng teng ke mo ke leng teng noto tse bohlale noto tse dulang a sebentsa maele maikutlo a radio e be radio e be radio.

Kia udumedisa mamedie motle wa tshebeletso ya lesedi hohle mo mametseng ena tshebeletso o le hona teng. Ya udumedisa ka jeno bila ho hetla ka letsole mofuthu le tletseng le rato ke nna Matshoho Mahloko. Ha re tlo ba mmoho le wena ho tloha hona jwale ho fihlela ho renga ya leshome ka mmino ona o monate na mmino sa shweng mmino sa boleng mmino o kwaditswere wa tlhopha tsa kwano lapeng esita le moso mawatle. Ka jeno mmamedi e motlhe wa tshebeletso ya lesedi ditaba diteng tsa botlhokwatlhokwa tse ko o tshwaretseng tsona tse ke sa rateng ga o ka ba fetwa ke tsona tsa tlhodisano tse fapafapaneng ka rona ya Aforika Borwa mmogo le pina tse kgethetsweng ditlhodisano tse mmalwa tse e tla etsagala ka rona ena. Ntle le mono ke na le moeti wa botlhokwa ke tlotla ke buisana le ena Dr Zwane, motsamaisi wa setlhopha sa sekolo sa Empangeni High school motho e motle. Ke bua ka mosuwe tlhogo ge ke re tloge mmeme le ena re ke re utlwe rona katlego e kana-kana ke eng seo yena a se etsang se ikgethang seo ditlhopha tse dintsi tsa dikolo di sitwang ke o se etsa kapa ona o se fitlhelela. E re sena se lelekela ke senke ke sebelele ka thoko nna le wena re tle re wele gabong gobane mmino ona ko o tshwere o mongata bona ba e sale ke tlo o neeletsa ona nnaneng lena la gago la ditswere. E re ke qale le setlhopha ke sena bonang go tlhagileng marung emilonjikantu choral society botsamaising ba motlhomphe George Mqadana.

Lenano ke la ditswe re tshebeletso ye o emometseng ke ya mantlha ke lesedi FM la ka lebitso nna ke Matshogo Mahloko. Mamediri ya gore nga ya leshome ka mmino ona o monnatenate, mmino o thabisang, mmino o tlisang bophelo go batho ba neng ba nyagame letsatsing lena. Re kena bosimo bona ka mafolofolo, re tle re ya diphateng ge le o robala ga monate, ge ile ga utlwa melodi ya kwano lapeng e sita le ya mose o mawatle. E re ke fetise taba ke ena, the faculty of humanities e re tlisetsa rooted re bua kang. Vets Choir, Molly Duduza Serenata, di tla ba mmogo ka monaka Vets Linda Auditorium ka la pele kgweding ya Phato. Morati wa pina, re a mengwa tlhe ngwaneso, re e rolo inwesa ka nkgo qala ka oraboraro thapama. Mamela, ka di 1 tsa August, selemong sona sena, Vets Linda Auditorium, ge tlabe re mametse Vets Choir, Molly Duduza Serenata. Ba lo rejisa monate, ge nna tefelo ke mmino monate-nate, mmino sa shweng, mmino sa boleng. O mametse le e ratwang ke botlhe, le nna o laditswe re tshebeletsong ya Lesedi FM. Motho yo motle, ntumelele ne ke tsamaye le ntate Mqadana, le setlhopha sena sa gae sa Imilonji Kantu. Setlhopha sena se na le nako, se ne se thewe motho yo motle. Bambare. Ha ba tlalosa se theilwe ka selemo sa 1978 ha ba bambare se theilwe selemong sa 1979 jwale ke tlhopa se ileng sa tlhasa gaba ka rona ya Afrika Borwa sa hlaisa boqhetseke ba bona ka pina ba ile ba nna ba ya mose o mawatle ka makgetlo ba lo emelana ha ya rona ya Afrika Borwa. Nakong eo go neng go tlhomamiswa moporesidente wa pele wa motho yo motsho, motlhomphei Nelson Rolihlahla Mandela, tlhopha sena se ile sa bina mane Union Building e le ga se binapina ya setšhaba le o thabisa letshwele le neng le thabetse tlhomamiso ya moporesidente ntate Nelson Rolihlahla Mandela. Ga se moo fela. Hopola ka selemo sa 1996 hlopha sena Imilonji Kantu Choral Society se ile sa bina papading tsa mohope wa Confederation of Africa. Ha ne Bafana Bafana ba tla hapa papadi tsa CAF mo mamedi e motle tsa AFCON ke te ke be hantle. Jwale ke hlopha seo ho bua nnete se nang le nalane e nonneng bona ba haesale. Re ka lebala jwang ka motsamaisi wa sona ke e mongwe wa batho ba ileng ba kgathatema dikomiting tse mmalwa tsa pina ka gare ona ya rona Afrika Borwa. National Choir Festival e kila e ba modulasetulo wa mokgatlho ona wa National Choir Festival ka gare ona ya Afrika Borwa. Ke bua ka George Mqadana. A re ba mamele ba re binela pina ke ena.

re siele khotso ya ha morena se tlhopa se neng se re binela ene le tlhopa sa Emilonji Kantu Choral Society nna non la haula ditswe re tshebeletso nye ratwang ke bohle le sedi FM dipina bakeng sa selemo sa 2027 ABC Motsepe Sasuke ditswile e ditswile motho e motle he bana ba bina bana bana ba bina bona re ke ke ra ipata ha re batlueleng re ba babatse ge ba tshehetse leetong la bona la bophelo ba hloka tshehetso tsa rona batswadi ke rata ho netefatsa mo mamedi e motle ke ne ke le ka hare ho sebaka sena sa tlhodisano mona moo ho neng ho ena le morethitho o monate bona ba haesale batswadi ba le teng mesuwe le mesuetsana ka diprovense ho fapana ba le teng ba tlo tshehetsa bana ba bona ntho e ntle hakalo kereke ntle ka tsela e kgetheileng mo mamedi e motle e ntle ka mokgwa o gabane bona ba haesale kereke ena ya moretela kereke motho e motle re leboga batlhophisi ba tlileng ka leano la go nka tlhodisano ba ise moo kerekeng eo ke rata go leboga mesuwe le mesuetsana diprovense ka o fapana le entse mosebetsi o gabane mosebetsi o motle ka o tshehetsa bana ba lona ntho dipedi dithago tse go lokelang ke gore ge di lokise jalo ka barati le batshehetsi ba pina ke bana batho bege le go ba tshehetsa mme go na le ba binang disolo baneng bana bao reyang ge le go ba tshehetsa e mongwe tla tla ka nnete a tle a itlhophisitse a le gantle ga a fitlha staging a tlhaelwe ke mathata lentswe le mophelephanyetse ntho ya go tsheya bana yona a se yona a se yona ha se yona ka nnete eo yona ge lokela ko e tshwela ka mathe ge se ke ga tlhola ge e etsa gobane ga e na godisa bana ba rona e tlo ba dia a ko nagane wena holo e o e tletse ka mokgwa o ne e tletse ka teng o bolobina wena a neng a tsheya morena kgotso o ka ba ipata ka orchestra wena a neng a tsheya ga re lebogeng gore ba tlaisitse bokgoni ba bona ga se kao fela ba tla tlhola ga se kao fela ba tla etsa dimaka fela bao ba lekileng ba ileng ba tlhoelela sethaleng ga re ba opeleng magofi ge ba theoletse ge ba phahamise mamedi ke na le wena go le ena le e ratwang ntumelele ke kene porofenseng ya kwa Zulu Natala ke sa hetle morago.

0: Mpangeni Secondary School Choir mutwemo tla ke bona ba neng ba re tloela jalo pina ile monate ba neng ba re binela ona syncopated clock ke boqapi ba L Anderson ba ne ba tsamaiswa ke Dr Sizwe Zwane ntumele motho mo tla pele ke ya kae ka pakae ke hleke mabala ke hlae ka mona ha ke gutla ke kena province ya KwaZulu Natal hape
1: watseba ha le re sa le banyane le ke nana hore ho kopa tshwarelo ke ntho ya ka potlako fela o tla re ntshwarele e monyane a re
2: ha o pale ya se Afrika e ka phetwang nakong ya metsotswana e 30 ho utlwa kaofela ha yona ka African time reka castlemilk.kajeno ebe o scanner QR code e pakaneng kapa o kene ho website ya rona South Africa be sharp ha se a ba dilemo tse ka tlase ho tse 18
3: nakong tsa tahlehelwa bophelong mohau e kapa matshediso a maholo ho wena ha o a lokela ho tobana le mathata a ditjhelete bakeng sa ho lahlehelwa ke mong ka wena o le mong kgodiseha diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim diplane di fana ka double accident cover

Nkamahlali secondary school choir utswa province ya Northwest bana barbinela botkapi ba FJ Hayden the heavens are telling re a leboha hle re a leboha motsamaisi o entse mosebetsi o gabane jolo ka ba bang e le shumela metse medimi tso hantle ka mara horra ya borobong le nana o kila haula ditswe re tsebeletso ke ya mantla ke le sedi FM OG Modutwane o re tlisetsa mokete wa pina province ya Northern Cape. Northern Cape Chamber Choir e tla re fa mmino o monate nate ka di 15 tsa August ka mona ka St Cyprian Cathedral Kimberley. Ke mo mosebetsi o tlang o tshwarelwa teng ka di 15 tsa August. Ke re mosebetsi o tla bo le mane St Cyprian's Cathedral Kimberley. Mme re tlo qala ka hora le shumele metsi medi. Hopola hle engwele fatshe re tsebe ho ya Northern Cape re lo mamela mmino re tsietse mmino wa rona ka hohlhohle ba nan le bogoni ha re palameng re lo tsietsang mmino na wa rona mmino sa shwenga mmino sa boleng ke ntse ke na le wena ho lele ratwang kwena le nanola ditswege tshebeletso ke ya mantla ke le sedi FM taba tseding mo mamedi e motle wa tshebeletso le sedi ke mona ke hopotswa hore sehlopha se gotlile sehlopha sa Belcanto barati ba pina tsebang he hore ka ra province ya Freestata se tlopa sa ne se ileng sa koko sa phafa dilongwane ntsa ofeta ke bua ka Belcanto se gotlile mme se gotla tsena se se le sebe bona ba haisale mme ba etsa le goeletse ho bohle batho ba nan le thaselo ya ho ka ba ditho tsa sehlopha sena sa Belcanto re ba hlahe mane sekolong sa se phaming sa lereko ke yona mo ba ikotlisetsang teng mo mamedi e motle barati ba pina hari emba na beso khelo tsietsa mpina re tsietseng sehlopa sena sa Belcanto jolo ka ke hlalosa se ikwetlisetsa mane sekolong sa lereko manta ho fikela la bohlano ke yona taba ya bohlokwa eo ke neng ke re ke fitise jolo ka tsebiso ntle le mono taba tse ding ke tsena tse amanang le pina provinceng ya Northern Cape mona ke Northern Voices Choral hlopha sena motho e motle sentse se ikwetlisa se itlhophisetsa jwalo mokete wa ho keteka mokete wa ntate SJ Khosa Dr SJ Khosa o tla tshwarwa ka di 25 tsa July 2026 Northern Voices Choral ba re tsebisa he hore mokete o tla ba teng mo mamedi e motle ha ile hantle gangkgolo ya mokete ona ke hore ho bokeletswe matlole bakeng sa ho tshietsa malapa a batlang a futsanehile mme a reng he basotho ba batle re tliseng diphetho pineng ka tsela ya hore re tshietse le malapa a mang Province ya KwaZulu-Natal ke ratile ka jeno ke tla hle ke tsamaye leeto le bona mo mamedi e motle ke rata sehlopha sa sekolo sa Zama 76 trombone mona ke ba hlangkana botlapi bona ba 76 trombone ke ba M Wilson

Zama Secondary School Choir ozwa province ya KwaZulu-Natal ba rekwela jwalo Magnificat ke lebitso la pina motho e motle le hape jana mane ke le ka o papalla Empangeni Secondary School Choir ba ne ba re binela Gloria Quitolis. Ke ntse ke na le wena go lena le e ratwang lenaanong ke la gola ditswege tshebeletso ke ya mantlha ke le Sedi FM botlhe ba mebileng motsotsong wa jwale gabanetse so ga re bueng le tsona re qoqe le tsona getle re fitlhe re bolokegile mo re yang teng. Ga nnang ka kelotlhoko re boloka le melao ya tsela getle re fitlhe ntle le mathata. Go la ka letsa leto le monate go la ka letsa beke entle e hlokang tshitiso ya letho ndate modimo a nna re bolokele wena o motho wa bohlokwa e le ka nnete re etsetse hantle lefatshe le lona le tsebe ho kgantsetsa ke ha ke etswa le sehlopha sa Empangeni High School Choir ena pina ke ya kgetho ya selemo sa 2025 ha re ba kadimetsebe re tsamaye le bona.

nay it's like this. Ach, I owe 3 minutes.

Hey, ka bona o trapela o ya le yona o dimo le tlase mo mamete motle o le betse lo re hela ke nako mang imehlano metsotso ka mora hora ya leshume re ke tla ko amohele ke tshwere mmino mo mamete motle ke di tshwere dibine tseo di ratang ka ofela o ka ba bitsa ka ofela ke ba tshwere ke ba tshwere hora dipedi mo nna le wena re tlabeng re dutse mmoho re ntse re tsamaya ka lena la thoriso e re ko amohele ka lebo se kgobela o re nyakallang.

Mamedi ha se didinya tsena o tsebe ke a o phopholetsa ke a o phopholetsa hore na ebe o mametse o le hokae tshebeletsena ya lesedi ke a o phopholetsa ke a o batla mo o leng teng mo mamedi motle tshebeletsong ena ya lesedi ke o batla mona how feeling na how feeling na o bape le nna re tlo tsamaya mmoho re ya ho renya le shime le metso e medi me hopola he wena mo mamedi motle ke a tseba mono mo o dutseng teng o dutse ka dinthonto hey o dutse ka dinthonto empa ire ke re wena wena ya dutseng o ngongoreile hore ba ntloile me bile ha ke tsebe hore na ba ntloetseng hopola ngwaneso ba keke ba o jwetsa lebaka la hore hobaneng ba o hloile empa lebaka ke hore ba o hloetse hobane ha o fetuwe seo baneng ba hopotse hore o tla ba sona nkutlwa hantle mo mamedi motle lebaka ke hobane ba o hloetse hoba ha o fetuhe seo baneng ba hopotse hore o tla ba sona wa bona mohau ha o so o fihletse mo mamedi motle dintho di etsahala ka moo baneng ba sa lebella ka teng ke mohau ha o so o fihletse hantle o tla bona dintho di etsahala ka moo o neng o sa nahana le bona ka moo baneng ba sa nahana hore di ka etsahala ka teng ha mohau so o fihletse hantle jwale tlohela o ngongorea ka batho ba reng ba o hloile ebile nka re ho wena o bine sefela se reng di radika ntlhoya ke sa ja monono ye ya no mo mabitso mo tle sa mali nna hleng metsotso e mashime a mabedi le metso e supileng pele hora ya leshime le motsomong ke le ka o botsa potso hore na tsatsing le na o la fumana monyetla wa hore o ye kerekeng ke molaetsa o feng o ikgethileng o fumaneng ka jeno kerekeng ya hao a kontetsetse 086 000 3084 ke nomoreka ya mohala mo mamedi motle ke utlwa fela gore na o ile wa kgona go totoba gore o le o finyelela kerekeng ya gago ke molaetsa o feng o ikgethileng o ileng wa o fumana tsatsing lena therong ya moruti kapa therong ya moreri ya neng a rera tsatsing la kajeno kerekeng ya gago 086 000 3084

0: Momamedi o santsa le teng kwano le Seri FM Momamedi dumela.
1: Hello, Tulele ka.
0: Ke phela ntato phela jang?
1: Ah, ka nete re ithile tsa ona molato.
0: Ntate.
1: Eh, yabo, a tsoba. Ka se kule nna le mofumahadi. Ke ile ka mogana go etelile ka gore ntwe ke fetanse le mo go sai.
0: Eh.
1: Mara ka nete ke tlile mo ya o fepele sopane. Nna le ena go dumelana ga eh. Lebe ke etlang, le etlang, le etlang, le ha bana ba se ba le teng ba go tle tlamele nne re ye bana tshega tsose le ile ho.
0: Wa tsiba ke rata ha le tsose le ile moyeng. Eh tsose le tso ya batleya kana ko ngwe hona le motho a dule tla sa moriti wa tebalo. Empa ha o ra wa mono he o ye ma o hopola modimo wa hao. Ntho di a feto.
1: Ai tikane de gutlo moya o fepile o nonne swabana.
0: Ntate, re kole boekile boile haholo.
1: Shabos tuli.
0: Thank you ntate. Le Seri FM mo mamedi khotso.
2: Tuli le kae?
0: Ke phila o kae ntate?
2: Ni tinga mo rutu na tshwere ba Filipi chapter 4 verse 6.
0: Ei.
2: Eh, le skena bile la litho.
0: Ei.
2: E ore. Ntontso hle. Seo le se batlang ke le se tshitse mo di. Ka tsapelo ina le foko le tebo e khala re belaela modimo khala ka ta hota modimo modimo le ntse la ha le re e se la belaela letho so le se kopang le ke le ntse di se sona
0: ntate
2: o bana e ka hopola ruti are tumelo ke tshepiso e tile e are se bonwang hadia e tswaka tse sa bon hadia e tswaka tse bona hala le dimo bo pantho kantho e siyo aye tsa ntshepe a tuli ke mtso se ka hene ma
0: ntate wa ka ke le buile ha holo
2: thank you
0: le Seri FM dumela
3: sana feta
0: khotso khaitse diak
3: ntate mkona ka thoko
0: ntate
3: le ke sa kire ke ntulana like utho moya ka amnate not kireke but la ka dula fatse moya ka amnate a sikireke mara moya ka amnate mantsu a ka tshikulo na a vima thata mantsu a hao a ke tholana muso go na batho ba kholang pentshelo wa ke diisa ka dintlo and then ba ntle ntlo tsa rona wa tlo fa dintlo wa moya ka
0: Ndato ka go le bo ha re tshepe gore mmino o ntseng go bapalla ona le mona le mantsi a go thatsontse ke a lahlala mona a tla o phamisa moya.
3: Thank you
0: mmenta. Thank you. Re le bo. Le Seri FM mo mamedi dumela.
4: Dumela mme thuli le ga.
0: Ndato ke phetse o phetse hantle.
4: Ke phetse hantle mme thuli.
0: Ndate.
4: Eh a tshege mo no le monate a ho luka shepu mo shuma e diana shuma e la ona go tsitse nya ba go ma chapter 4 verse 18 mo teng e reng le ha ho ne ho se letho le o Abraham a ka tshepa modimo ka lona
5: Abraham o ile a tswela pele a tshepa modimo.
0: Mm.
5: O tlile le mantswe a matla nnete.
0: Ntate, ntate.
5: Ke a leboha nnete le dimpho mo go tudi ka fine town.
0: Ke lebohile ho le dimpho tsa tsile monate ntate.
5: Thank you.
0: A se mo he. Ba me di dumela. Hello.
6: Hello.
0: Hello me.
6: Hello.
0: Hello, hello, dumela.
6: Dumela Thuli.
0: Ho joang hle my darling.
6: Ho sharp.
0: Ho sharp. Re fela ke fitise mabengele ke tlo bua le wena ka mora mona utla.
6: Thank you.
0: A se mo Henry ke tse jena fela ke a gutla.
7: Simenye Thomson e fumane ha bo para bohle ba Free State le Northwest. Constant welcome flex job. Re ke sa majo a granite le e mebala e fapaneng a qala ho 1200 ha pere etsa le laybuy. Re etsa majo a mofuta wa rona e bile le o kopuwang ke moreki. O ka founela ka pa WhatsApp 0727362756. 0727362756. Simenye Thomson etla o sebeletse.
0: E ka ba o khathetse ke ho se kgone ho thola di loans tlasa lebitso la hao. Na e ka ba lebaka ke hore o tlasa debt review. Debt Clear SA e tla o thusa ho nyolla credit score ya hao. Romela SMS e reng thusa ho 33351. Re tla o thusa ho tlosa lebitso la hao tlasa di credit bureau. Romela SMS e reng thusa ho 33351. Debt Clear SA ke company ya karolo ya Consumer Welfare e ka tlasa NCR ADRA 2. Ho na le melawana le dipehelo. Di SMS tsa mahala ha di sebetse. Me SMS e re thusa ho 33351. Ke dinomoro tseo o ka romellang ho tsona. Momamedi motle e le shume le metso robong, metso sepele ho ra ya le shume le motso mong. E re pele keng.

Amidi motlhe ke mososo ka mora hora ya le shume le mosomong ntsoma metsi le nana o la haula thoriso tsabelesong ya hao ya lesedi re hape ke tle ke o jwetse hore nna la ka lebitso ke thulana moletsane mme o tlo ska makala ke kene dieteng tsa gaitsedi ya motho ke mzoke kachela mo mamedi motlhe are etuli baby a kontshwareletso bona kontshwareletso gaitsedi ya ka mme ke tsa mosebetsi mo mamedi motlhe mo orienteng ke hore nya le shime le metso e medi mane mo re tla kena jwale he mo gatlelong ona wa bobedi mantswe a tlo gothatsa wena mo mamedi motle kile ka tsho hore lena ne lena la thoriso lena le matla a ho lokolla ditlamo lena le matla a ho sisinya metheo ya dinthotse emisitseng bophelo ba hao bibele ha o sheba bukeng ya diketso gaolo ya le shime le mosomong timana ya mashima mabedi le metse mehlano ho fithlela mane timaneng ya mashima mabedi le metse tsiletseng ire empa bosiu bo boholo paulo si le silase ba ne ba rapela ba binela modimo di fela empa ba kwalletsweng le bona ba ne ba ba mamela ho 26 ire mehang tsitsinyo e kgolo ya lefatshe ya e bateng metheo ya dronko ya ba ya sisinyeha hang hang menyako ka ofela ya bulwa mme mahlahlela a bohle a lokoloha bosiung ba kajeno mo mamedi motle ke tlo o beya hantle itukise gobane nna le wena re tlo kena leqepheng le letjha la bophelo ba hao ho tlo sisinya metheo ya dintho tseo tantietseng menyako ya tshepo le bophelo bo botjha e tlo buleha tseneng di file ditlowa lebitso le leng fela le o re le sebedisang ke lebitso la morena Jesu Kriste ka jeno nna le wena mo mamedi motle lenaneong lena la thoriso tshebeletsong ena ya lesedi o tlo ntumelle ke be jwalo ka motho ya sebetsang ngakeng phapusing eo ho yona ho ntshiwang meriana bakeng sa bakudi meriana le dipilisi wa tseba ibile ha o di fua dina le taelo ya hore na o dinwa neng o dinwa kana komang o dinwa joang ntumelle ka jeno mo mamedi motle ke tlo fetwa mothena ya sebetsang phapusing ena ya e fanang ka miriana le dipilisi tshepiso e o ke o fanyona ke ena qaleho e ntsha ya leeto la tokoloho ya hao e fihlile mepelo ya hao ka o mamela fela thoriso ka jeno pelo ya hao e tlo fola maqeba a hao a tlo fola hobaneng hobane lentswe la modimo ke magona tsohle ke na le molaetso ke tlo tsa malwena ka ona mo mamedi motle misusung e le shume le metsimedi ka mora hora ena ya le shume le motsumong ire ke tla go tlohelle ke nke pina etla ka ntokozo mkize ore esandlene ka mora mona he nalwena ha re ke riye molaetseng wa rona wa gothatsa.

0: ha ke sheba monna yo o seng le yena ka jino ke hopola letsatsi le o leng wa belegwa ka lona mo ke ya o beya ka hara diatla tsaka mme ka tlelwa ke monagano o reng ha ke se o be malalalaotswe ka sena empa
1: ha o pale ya seAforika e ka phetwang nakong ya metsotswana e 30 o e utlwa kaofela ga yona ka African Time. Reka Castlemilk.com kajeno ebe o scanner QR code e pakaneng kapa o kene ho website ya rona South Africa, B-Sharp, ha se a ba dilemo tse ka tlase ho tse 18.

Ele shume le mosomonga mesoso kamera hora ya le shume le mosomongo mamesi le nanao la thoriso ke nako ya ho kena molaiseng wa rona wa khothatso mo mamedi bo simbona molaisa wa ka akio ring le maemong ana inse ile modimo le maemong ana inse ile modimo ho sa tsotelle boemo bo o leng ho bona modimo wa rona o tla tseba ho fitisa ho bona iri kitla ke qotse di dimana tsepedi di bukeng tsepedi mo mamete mo tle bukeng ya ezanya gaolo ya mashima mane le metso e meraro kitla ke bale dimana ya bobedi ha o tsela harametsi kitla ba le wena ha o tshela dinoka di keke tsa unka le ha o feta haramollo o keke wa tsha le malakabe a keke a o tlabola lengono la bobedi bukeng ke a baroma gaolo ya borobedi re tlobola timana ya mashume a mararo le metso e supileng tshe empa nthontse o tsohle re hlola ka o fitisisa ka ya re ratileng tshe empa nthontse o tsohle re hlola ka o fitisisa ka ya re ratileng

Komiti ke ne ke re o dule hantle. Nete ke ena bo phelong bona bo re leng ho bona re kopana le dinthotse ngata. Mahareng a boiketlo re ntse re le mathuleng a tse bohloko. Mumamedi dumellana le nna hore e mong le e mong wa rona o na le mofuta wa ntwa eo a e lwanang. Le ha dinako tse ding dintwa tsena tsa rona re di apesa pososelo empa ntwa yona e teng. Le ha Modimo a sa ka re tshepisa bophelo bo senang diteko empa o tshepisitse hore o tla ba le rona a re tataise a re sireletse a re fitise maemong ohle. Mme bosiung bona ntumelle ke tle ke shebe maemo a fapaneng ke tle ke o kgothatse ho se wena o fetang ho sona. Mumamedi re na le batho ba fetang ka hara tlala. O tobane le tlala empa Modimo o re ke tla o fetisa. Le ha tlala kapa bofutsana di ka fapuela ho rona, Modimo wa rona o tseba hore hlokomela. Abrahama a re lebitso la hae ke Jehova Jaire, Modimo ya fanang ya hlokomelang. Le ha diphoofolo tse tshwanang le ditau di ka lapa tsa e shwa ke tlala, empa ba itshepelang Jehova ba bona bobebe diatleng tsa hae. Mme ke itse a ko mpehe ka hara phaposi e fanang ka dipilisi le meriana ho bakudi. Mohlomong ngwana bokudi ba hao kajeno ke ba tlala eo tobaneng le yona. Mumamedi motla pilisi ya sena seo tobaneng le sona. Iyamane ho Pesalime, Pesalime ya 30 le metso sepileng, temana ya 20 le metso e mehlano. O tlo fumana pilisi ya hao hona teng, o tlo fumana moriana wa hao hona teng. O ye ho ba Filipi kgaolo ya 4, temana ya 19. O ye ho Mateo chapter 6, o ye ho verse 31, ho fitela ho 33. O ye ho Marena a pele, kgaolo ke ya 17, temana ke ya 8. Ho fihlela temaneng ya 16. Re ntse re le mmoho lenaneo ke la hao la Thoriso re ya o kgothatsa. Mamedimo hle ke itse dingata. Dingata dintwa tseo re di lwanang. Ba bang ba rona re ya kula. Empa Modimo bosiung bona o re ke tla o fetisa. Molaetsa ke o reng Modimo o bopile motho a sena malwetse kapa a sena bokudi. Empa bokudi bo bong le bo bong le lefu le leng le le leng ha diyo morerong wa Modimo. Ha ho le jwalo, bokudi bo leng ka hare ho bona ha bona tokelo mmeleng wa hao. Ka puo e tlwaeleileng, hona le lentswe le batho ba ratang ho le sebedisa la hore wa trespassua. Jwale le bokudi bona bo trespassitse ka hara bophelo ba hao. Empa morena Jesu Kristi ke ngaka ya malwetse ohle, ke ngaka ya bokudi bohle bo renang le bona. Ke ba ka hopola mena thoko o reng bonang suna o fihlile Jesu ngaka ya batho, o lerato o sebete bonang ke yena Jesu. O bitso le ratehang ke le letle hakakang ha le binwa ke batho, lebitso la Jesu.

Na o blacklistilwe ka po dikolotong. MCS ka o thusa ho hlakola lebitso la hao. Ba leletse ka po romele WhatsApp ho 083-244-0046. Ba thusa ka ho hlakola lebitso la hao tabeng tsa dikoloto. Mokitlane ha o na le di-arrears, dikoloto le ho hloleha ho patala mokitlane. Ba founele ho 083-244-0046. MCS ngwadisitswe jwalo ka mofani wa ditshebeletso ya molaong.

Mamedi ha ke ntse ke o khothatsa. Ke o bona hona le mo hontseng ho luka ding. Kana kwengwe ha ke bua le wena tjena mo mamedi motle. O na le bothata ba le fule sa foleng. Le ma emong ana. Ntse ile modimo. Mohlomong o sa tswa fumana sephetho sa diteko hore o na le lefu le sa phekoleheng. Kapa e se ile nako. O nwa meriana le dipilisi ho beha lefu lena le sa foleng tlasa taolo. Pelo ya hao e lwana le maikutlo a hao. O dula o robala ka dikgapha mo mamedi o tsoa ka tsona. O na le dipotso tse ngata tse hanang ho fela. Dikarabo tsa teng ha diyo. O phela ka letswalo. Ho feta o phela ka tumelo. Utlwa mina thoko ha o kgothatsa ho seng hona. O re beta pelo ba morena. Le mosiela sebaka o tla tsebe o fetola tsohle molemo wa rona. Mokamedi ya renang o tseba seo re se hlokang. Mumamedi ke bua le wena mohlomong tlaleo ya ngaka. Ha se lentswe la ho qetela. Lentswe la ho qetela letswa ho modimo. Motshepe. E seng hobane maemo a sa tshepisi. Motshepe hobane yena wa tshepahala. Tsa mobala lengolo la bobedi la ba Korinte. O bale kgaolo ya leshome le metsimedi. Temana ya bosupa o fihlela temaneng ya leshome. Mumamedi motle. Dingata dintho tseo re ka fetang ho tsona, tseo re fetang ho tsona, le tseo re tla feta ho tsona. Ba bang ke ba llang, ba lahlehetswe ke baratuwa ba bona. Le lona modimo o re maemong ao. Entse e le modimo. Jale e re ke re qetellong, ho sa tsotellehe hore na o tobane le eng bosiung bona. E bang ke tlala modimo o tla o hlokomela. E bang ke bokudi modimo o tla o fodisa. Ho tlohelwa ke batho modimo a ke ke a o lahla. Ho lahlehelwa ke mosebetsi modimo o tla o bulela menyako. Ha o kopana le kotsi modimo o tla o sireletsa. Ha o tobane le malwetse modimo o tla o fa matla le phodiso. Mathateng a hao a ditjhelete modimo o tla o hlokomela. Nako nya o lahlelwa ka tsela ya lefu modimo o tla o tshidisa. Mumamedi motle. Boemo bo o tobaneng le bona. Le ha bo ka bonahala bo le boholo ho le hokae. Modimo wa ka o moholo ho feta boemo boo. Ho sa tsotelleo seo o fetang ho sona. Modimo a keke a o lahla. A keke a o tlohella. Hobane o re molopulli wa ka wa phela. Ke a tseba. Ka Kreste ya mpha matla. O tlo hlola. Metsotso e dula hantle ho ye 30. Ka mora hora ya leshome le motsomong.

0: Mamedi re nke ke bue le ba babedi ba bararo re utlwe rona molaetsa wa kgothatso o fetile jwang pelong ya gago 086 000 3084 086 000 3084 re ke re utlwe fela gore na molaetsa wa kgothatso o reng le maemong ana e ntse e le modimo o fetile jwang pelong ya gago lesedi FM mo mamedi dumele
1: tholwana mantswe molaetsa wa gago o nkapesitse ka maatla mme le maemong ana modimo ntse e le modimo e tla nne e be modimo ke ntate mokwena ka thokosa
0: ntate mokwena ke lebile
1: ke sakisa dikeledi ke mantswe wa gago tholwana a nkapesitse ka maatla
0: amen amen lesedi FM mo mamedi dumele
2: le kae ma sister
0: ke teng o kae ntate
2: a o tla o nole metsi ya sediba o mope thule
0: ntate
2: ai maneso wa tswa modimo na lwe
0: ntate
2: ke khothato tsa ha wa tswa motho a sa ukwing ko go nna ke ipeilane ke ka u kwa ntse e bua gore ka mo go ke ratang ba e bile ke ratang modimo a thule o mobe ma sister ke ba to botsa le shano kreste le modimo le manyolo e manyolo ya dikitikiti ana lwe
0: ntate ke le buile
2: ke a o leboa ma sister
0: khotso ntate le seri FM mo mamedi dumela
3: Metrolana o kae?
0: Ke phela mme o phela hantle.
3: Mme. Wantso sa ka ga di wantsa ka ga di kobo wa re tsipile ka di bono thuma bet. Ya ka lentse la motimo le se o tla tsama ka ha ga mello. O tla o khubila ka letsola ha. O ke ke be wa wela. A wa ngotsa Metrolana.
0: Mme.
3: Ya le bua ka mahau ha.
0: Ke le buile mme wa ka. Le seri FM mo mamedi dumela.
4: Netulana alkai.
0: Ntate ke pitso pitso handle.
4: Netulana wa ntsamisha ditampureng tsa moya o halalela. Netulana wa nkutsa botlhoko harantsa ka ya tare ke dififi. Netulana Jehova e ka ba ditsi tsohle ka bana le mateba ohle. Motho a roka mateba ke Jehova. Netulana ka ba ka hara dipuo tsohle. Tseo fofong tsa ditsebe. Ya ga tiri di Jehova. No ka dikatlala, dikatlala ha ka Jehova ke natla u tshidisa. Ne tholwana ne ke batla gore ha pina ella, se go tsarona no mo ronyena ga tshidisa ke tlo go bitsa story ya pele.
0: Ntate ke le bona.
4: Ntate ra mo mana ya u fukopi.
0: Khotso ntate. Le sa di FM mo mamedi khotso.
5: Le ma emong ana e sa le modimo.
0: Le ma emong ana e ntse le modimo.
5: Bona ya ga tshidisa go a thepa. O rena wena o itshekile ka ma. Le speaker le o itshekile ka lona ke le sing. O bane le speaker le ma tla ke lena ke yena Jesu a tshepala. O bane o tshepaletse o tswa masebo semba gona o tlhokela go lona lwale. Thobana mantswe a ha o anka ile anke se go tshwe mo sabikiti. Ke o tlhosise mo le maemong a seng ka pa a seng. Modimo wa phela. O bane yena tshepo ya hae ya rona. E ho yena. A re o rietsa ka hantle bosigo le motshegare ga re phepe modimo re itshetlega ka lespeaker le sa sethuke sa sweting gobane lespeaker le reka ga itshepisang ka leona la bophelo ke lespeaker le se tlhoang le ntse le fetiwa lesheba kwana le kwana ka keresete a mphang maatla ke kopa gore modimo a mphe maatla ke dile ke ntse ke tshepile gore modimo wa ka wa phela o ntlamme o ntlisitse go nkentse gore ke be mosadi ke mamadia ka mama gabane sendeso ke a leboa tsa
0: mme mamadia ke lebile golo Lesedi FM mo mamedi dumele.
6: O tsweletse na le kae?
0: Ke teng o kae ntate?
6: Ke teng e tholana.
0: Ntate.
6: Ne tholana mantsa o khothatsa a go feta golo, a golo golo golo. Ba bukitselo ya ka, a go thatsa. Ke ba ema tsena le bona. E ke a tshidi. Ke mo di buta tshidisa. Go bua le mazabani, ba mo jele tina. A funyela le tlezo ka matsatsa.
0: Ntate mazabani ke le bila holo. Thank you, Ntate. Lesedi FM, dumela.
7: Khotso, khotso thule.
0: Dumela ntate le kae?
7: Ka mo ha hore phetse thu.
0: Ke le bo.
7: Mo ho ntlwana mo le tsa go ra tikeng ke hore ha o tshela harametsi ke tlaba le wena. Kona mo le tsa o dutse mpelong ya ka. Mo ho ntlwana o sa gathaletse hore o le qheku o tshofetse. Kapo mme wa mosolohadi empa molaetsa ona o re ha o tshela wa bona ke rata mona tholwana how tsela harametsi nna ke le Jehova ke tlaba le wena senye montho lwana ke muruti sebofi ka ntaka le ntle re a leba ka molaetsa o matla gotse
0: muruti re lebila holo le sedia fem dimela
8: tuli
0: khotsa o ngane sole kae
8: amna
0: ntate
8: molaetsa o matla
0: ntate
8: e a le ke bala tla fela le ntse la ha ina hukela le saetsa go sebetsa
0: mmm
8: a ra le bua
0: ntate ke lebile
8: Thank you.
0: That's my hand.

0: Na o blacklistilwe ka po dikolotong. MCS ka o thusa ho hlakola lebitso la hao. Ba leletse ka po romele WhatsApp ho 083-244-0046. Ba thusa ka ho hlakola lebitso la hao tabeng tsa dikoloto. Mokitlane ha o na le di-arrears, dikoloto le ho hloleha ho patala mokitlane. Ba founele ho 083-244-0046. MCS ngwadisitswe jwalo ka mofani wa ditshebeletso ya molao.
1: Kgweding ena ya mohale ntate Kgoli Hlahla Mandela. Tong re fane ka tshehetso le kutlwelo bohloko ho ba hatelletsweng. Kgema le Lesedi FM ke molelwa.

Abend, so. Lieber, lieber, lieber.

0: Na o blacklistilwe kapo dikolotong. MCS ka o thusa o hlakola lebitso la hao. Ba leletse kapo romele WhatsApp ho 083-244-0046. Ba thusa ka o hlakola lebitso la hao tabeng tsa dikoloto. Mokitlane ha o na le di-arrears, dikoloto le ho hloleha ho patala mokitlane. Ba founele ho 083-244-0046. MCS ngwadisitswe jwalo ka mofani wa ditshebeletso ya molaong.
1: Tlotlisong ya ntate Nelson Mandela. Kgoeletso ke ya gore re emele lesedi FM re thuse ba tlasa kgatello. Ke molelo.

0: Yes. Re fella mona he mo ba bidu motle ka lenaneo la Toriso Takindo ke morena pejana homono o ile wa mamela Sifiso Ncwane are bayete baba nna la ka lebitso ke tholana moletsane mo mamedi motle ho bile monate ho ba le wena ke tshekile monate le nka mohetse ha monate o ke a leboha bekeng e tlang ke a tshepa gaitsedi ya ka o tla ba teng Mzwakhe Kachela o tla ba teng emotsho moratiwa ho lena la Toriso ha ke tla o sia fela mo mamedi motle go sia diatleng tse mofuthu tsa gaitsedi ya ka ke pitso Tsumane o sanza le ding pondeza ke mmitsa jwalo
1: le ke kena ha monate ke ke mmanta wa di wa batho ba faela
0: ho bua taba tsa bohlokwa ka jenweni
1: le ba hopotsa hore ba ele hloko hore ba siki ba nkelwa ditshelete ka botsotsi wa batho ba di opportunist
0: bo raminyetla le bo mmaminyetla ke nne
1: bona jwa le tsena o setse metsotso fela ya metsotso ane me hlano fela
0: ba fa ba fa
1: e pele bona twa technology go ra ba ikenela founung app e teng ya SARS mobi app we leng hore motho sa khona go etsa ditshelete tsa yona
0: founu hona mono ibe mo fa rona o le shop guy hang
1: di horentse 72 fela le ba
0: o lebelele ntsho
1: go re tsho rona re ka ithuta jwang re tlwele o sebedisa di transporto go lo fola re gemela dinako ba ke dumela gore di etseditse gore mosebetsi ube bobebe
0: gaitse ba bang ba se ba fumane se ba bo social ba bang
1: ba bana ba di auto
0: se di letsa kena ntate
1: sa bile ya
0: ba bang ja le kutlile le la re ke fumane 67 rand ke re
1: ba ba nyentse e positive ona le ntwe na lo firikanya batho thole chelte na ge minus 10,000 go ba ba nyere positive 10,000 bela ha itse plus 10,000 motho nana re tlo fumana chelete athe o a kolota SARS empa ha itse minus sena se bolela hore SARS ya o kolota re tlo ithuta ntate ga qala qala mosebetsi
0: re le bohle gaitse le motho ke le buile o sapotulwa okay bye
1: mamelo ya sebeletso ya lesedi FM mo ke molelwa wa rato wa lelwa kae kapa kae hotle mo eleng roma metsena tshebeletso o le hona teng 87.7 o le bajala 106.6@lesedifm.co.za o mo motsotso ka mora hora ya le shebele metsimedi ke RQB le ke nang ile mmanta ka jeno kgwedi ina la matsatsi ya le shebele betso e meraro ya phupu selemo sa ketepedi mashume a mabedi le metso e tsheletseng ke 2026 Afrika borwa hona ke radio na ke horo to ke matinkela ke le rapo le mathanga ka mpeng o pere dumela motho mo tlene e bitsela ka ke pitso solve x Tsumane le rretola hao empa mo ra bontsha ba mpitsa ka hore ke ponto ba selo ba ha mamelwe

0: Mamedi pina ena e katang fitla pele song a kipina e monate e yaslin diona e bisang kaorke I love you pejana mani mampo star chalale o tswamana provinceing ya Free State sebakeng se bitswang ka gore ke Lady Brand ka pina monate bitswa ka gore ke mampo ke tsepedi he tse o re o qaletse nano lena a ka tsona leshomele metso meraro metsotso ka moragora ya leshomele metso e mmedi metsotsong e leshomele metso e metlhano ka moragora e na leshomele metso e mmedi re tla o fa monyetla o tlokene re fa mo mamedi a le mong fela e re qalang letsatsi re qalang beke ka thapelo segotlwaneng sa rona sa hashtag tsoa o rapele kwano ho RQB nane o le bulela manane o tlatlang o latela tshebeletso ya lesedi ka ntetsetsa 086 000 3084 086 000 3084 ke mo e leng o re o tlaletsa teng e be re qala beke ha monate re qale letsatsi ka thapelo ba meditlhe ha o etsa thapelo fela ha o letsa kwano ha ke agabela mohala wa gago o swantse o etsa thapelo qetelong ya thapelo wa ipolela gore ke nna Pitso Zumane ka mona ka maokeng Kroonstad e be o bega mohala fatshe ha o kena o qala o swantse o etsa thapelo e be qetelong wa ipolela e be o bega mohala fatshe thapelo ya gago ha e ya lokela go feta metsotso e meraro thapelo o tlo etsa e seke ya feta metsotso e meraro batho ba bambana le o ya haholo ska ya haholo mo mamedi ro tla hanyane fela re le batho ba rapela mbusi he batho ba gika batho ba hamma morao re shumere metse mena metse so ka mora ho ra re shumere metse mmedi 086 000 3084 086 000 3084 mamedi uteng kwano dume
1: sho fa mori mori tempelo mori mama ho di wena mori mo hlotse ma ho di mo re la fate go pela go wena modimo o rapedisa mafatshe a lwantshana re rapedisa ko mabadimo boloko
0: ke letswalo
1: kotmaratlela ke nthongwe mona a re utlwele go tlwela bohloko ka mehlala matsatsi Jehofa re rapedise bana ba borona ba ka Strongko re re masiala ba imana mabaledi wa goloka ka gore ko wena kgoshe gomane godimo ko wena fela kgonang bolena le batho amen
0: ta mo se mo ha wa nketsetse wana hantle utlwa
1: ta ke go rua
0: ke ma
1: ao ke di re khrotmana ka mo khaltsebisi
0: ke le bua ya ba di re o tsaga fela yo yo ke le sedi e re hetle go tla tseletse fela mono ta tentse le ho di mo etsa lafatshe modimo ya mosa modimo ya mahau modimo ya sa hlolweng ke letho ha eba o entse le godimo etsa lefatshe sena se bolela gore o modimo ya sa hlolweng ke letho e modile o modimo ya tshepagalang ka o gapela le bosuma letsatsi lena le goseng gwa letsatsi lena modimo re le boela dijo re le boela diaparo re le boela bophelo ba kulang ba fole ba batla mosebetsi ba o fumana ba tla tswa ha letsatsi le tšhaba ba lo batla mosebetsi ba tla tswa ha letsatsi le tšhaba ba lo bona dingaka ha ebe wena ya kenang dipaking ha ebe wena etsa mosebetsi ke wena ngaka e kgolo ngaka ya mahloko ohle ba kulang ba fole ba batla mosebetsi ba o fumane

0: 086 000 3084 086 000 3084. Mamedi o qhoba bosulu bo mang ba sa feteng ba bararo, ke nako ya gago e dumetse nako e mašome a mabedi le metse robedi metsotso pele go gora ya pele. Mametse a RQB Holisedi FM 086 000 3084. O qhoba bosulu bo mang ba sa feteng ba bararo, re ya o tla re ya feta mo mamedi tle. Ba mamedi ba kena mona ba bangata gagolo, re se ka ga nka nako. Ke Lesedi FM, dumela.
1: Dumela Ponto.
0: Re teng le kae?
1: Re teng, o bua le Molebo Sentimeng ka Tumelo Tagisi. Ke rata go kgoba bosule ntate Sebata Thabiso ka Monyakeng Reserveone le mme Masimama ka Fusion School. Ke qetelle ka mokuti o ne a ka nthabentle ke mokuti sebofi ka thabentle. Ke a leboga Ponto.
0: Letsatsi le monate.
1: Ke se le monate go wena.
0: 086 000 3084. Dumel
2: Apondi
0: Retele gai
2: Ki pito pito ndat
0: Hamanat
2: Amahaw Akere mohuti Beni Mukanyani kamana ka pumulong hapili Yena mani Intanore Nanishiba Aula botavin Ejikate laka Maria Majwang Ka Chrispak Tango
0: Matsatsile muna
2: Ka hena mana
0: 086 000 3084. Dumela.
3: Dumela Samuratio wa Kelantate.
0: Re teng le kae?
3: Re teng. Ponto. O bua le mme Sinoma ka ga modise ka mo. Ke ke khobe bosi le mogana ga ntheba. Ke re ntate nka e kae ka khantengile. Ke qetelle ka ntate madoda ka marigetla. Le ba Sinoma ka ga modise. Thank you ntate.
0: Re tsatsile mona.
3: Mogati.
0: Mabetsere Sedi FM. Dumela.
4: Ena Pondo
0: retele ga
4: ya ke teng ke le ka mona ka bolata tabadi mo hudi tabadi ma ka o go re ke re sfola nya le ka mona ka tsholwane ke re ntja ma gaba kwa mo le a ne di ri ke re ma tshi go le go se ka mo le ka la tsana tangi Pondo
0: tsa tsile mona
4: ndo ena fela go
0: ma betse le Sedi FM
5: dumelang tete tsimane
0: dumelang
5: wa phela ntate wa
0: ke aphela wa phela mme
5: ka mounte twa le pitsona na ke khwe sibe le nema ga to pitso ka mele ding tsinya ke khwe sibe le nema mahlatsi ka di ka potsto ke khwe ke khwe sibe le ntate mahlatsi ka mo ka di noe mana ka sala ba khwe sibe le nema mo rena mana ka simo na ke se tsaka ka khanda ke tsima ke wa ka hle
0: ke le bo mmetsa tsile bonate ma mmetsa le Sedi FM dumela.
6: Dumela Ponto le kae?
0: Re teng le kae?
6: Ke teng Ponto. Ke le sa se lema ke go se bole ke a mo tsala tsana na hola ka di 9. Ka di 15 ho hola ra me se mgiko e le ba mama ka ka. Le na wa hola ka di 20 go di nena tsire. Ke go se bole bona ke di nete tsaba tsa ka mona ka we love group. Thank you.
0: Re le boetsa tsile mona ta utlwa.
6: Lo wena Ponto.
0: Ba me se le Sedi FM, dume.
7: Ponto.
0: Re tele kae?
7: Ra re teng.
0: Eh.
7: Ke tlhoba bosiu le Ntate Themba Gatebe ka botlhabidi ka mona, na sebetsa sedibeng. Ke tlhoba bosiu le Mohlolo Gatebe ka ona ka botlhabidi ka mona. Be ke tlhoba bosiu hape le Thepo Tsimbo ke motho wa Langriji, wa ka kwano ka botlhabidi. Ke a leboha Ponto.
0: Tsatsi le mona tautwa.
7: Ba nke ke sina ga tebe ka botavi.
0: Tsatsi le mona theleseri.
8: Ponto.
0: Re teng le kae?
8: Re teng ka ka go ke ke ba se tsa ka teng wa tlo go ha ke ne se tlhale le mamuru. Le ngo le ngwana ha e o tsike o mali. Wa go re le tsene la ka tlo go go tlo le go tlo ka ka ka ka.
0: Le tsatsi le mona.
8: Hamona
0: ke. Mametse sebele tsela sedi, dumela.
9: Dumela Ponto so labo.
0: Re teng le kae?
9: Re teng Ponto. Ke u bua le khale mole tsaka go re Ponto ke kopa go tlhoba bosile a spitseletse ka matshibane ka rolo le thunya rubene le thora ka sosolbeke le ntate a distone ka potstrom. Ke a le wa Ponto tsa tsile monate.
0: Tsa tsile monate utlwa.
9: Thank you Ponto.
0: Mametse le sedi FM, dumela hle.
10: Le kae Ponto?
0: Re teng le kae?
10: Ka mo hao ke go nna scout ka mona ka matsakeng sa sekolo se Ponto. Ke khoba bosiu le mali funene tswaka Gauteng ka mani ni ke khube busulu tsalo mo goma ka bona ka matlakenza tsone ke khube busiu le lindiwe na mpipike ya lebuwa thank you ponto bye
0: tsa tsile monate
10: wena fela zwara
0: ba betsile se di fa ba dumela
11: papa
0: retele kae
11: a mwana tubua le ntate mpele sibuke mona
0: ndare
11: wabusiu le mantu mjalani le lapala hai ka ufela ba rombe be ni buroko bo monate ke a lebuwa ntate
0: tsa tsile monate ntate ke ntate ma
11: ntate mpele fale mona sibuke
0: re qala o bua ke re
11: qala o bua ntate
0: a modimo e tsantle utlwa
11: lo ena fela ga le mrenaka
0: ke uta ke le sedi FM dumela hle
12: go tlo ponto
0: a metse ponto wa selebo o mankai
12: ke ntate se phaka the big fish wa harasi ba even be ke mona ya resmit ka busibich
0: eh
12: go re kgwe busiu le sporo kai wan ke be kire stone man poch kire kui kama tatiele kinta desi paka the big fish wa arasebe hilbe tangi ponto
0: leta sile muna taudwa
12: tangi ponto
0: ila sadi FM tumela
13: ponto tumela
0: rete lega
13: muraka wa wasibuji
0: hey.
13: wabu beri kificha wuka man kajilu chain wabu raro ki pasa klasi bona kima kima msi kwa kumna bisaka ponto hila angiri jwale
0: last one ilo modike
13: apa
0: ndegi gale tata apa ndo ha ke batla tsoga la lasbone ka pa ke ba
13: bona a wona wa go first born o mulela lasbone ke mahau kuba
0: mahau le bodige
13: apa de se ba go ba ba
0: e gele bo di wela hle
14: a pondo
0: re tele kae
14: le da pela pela iwa
0: ha monat
14: a pondo
0: mm
14: mo alokase ikwile kile kwile mo alokase ya ma denizi da de khatebe sal tempontu ha mamelo da de ntlhapu ba le bono sal tempontu ha mamelo na le so solo pula mo hapi sal tempontu kile kwile konto
0: letsa tsile monase a de bahlatsi
14: itara
0: itara ke le seri fa butubela hle
15: hotop ponto wa seleba
0: nna ke bua le mang ho kae
15: ke tlolosa le sedikelo mona mothabong belko bo ponto
0: eh
15: ke qoba busiu le me mama rena malukase u dula zone 5 thabantu ke re me esta tshaela ke tletele ka mkhono efa o belisa tile monate ponto wa seleba
0: mwana
15: o mo
0: tsatsi
15: la hiso
0: modimo khosi la mang
15: naiso
0: ke le go sida
15: ha bona ke bo mponto o tsaya ga loka ba go sima go tsetsa ha
0: ke le bo ei bo re le sedi le ga la she le ga e
14: le ga la she
10: ha ponto sna
0: gete le ga
10: mo na ba ba ba ba
0: ndatwa mang
10: ndatwa mang ndatwa
0: All right. E ka go buletse sele moya jwa le a go utlwana hantle.
14: Sele moya jwa le a go utlwa.
10: E ya nda ja.
0: Ska mamela sele moya. Ska mamela sele moya go utlwa.
10: Ke tla ka go le discussion.
0: All right. E u ka tsela pele hela.
10: E ke khuba busi wena wa pele. Ke tle ka me wa ka mathutse ga thutse jang nna ke thutse jang. Ke ke ga khaitsenya ka maswa ana ha ile mona matatie ke ke ga tsarsa ka langa ke rao ha re khube busiu le ponto wa sle
0: le tsa sile mona tafa
10: ke mo moya wa halalelang amen
0: amen o le sedi FM dume
16: ke ka ponto
0: re te le gae
16: ete o ke ke na le ntate le bese ke renta tema tiro ke ketelle ka menini ka dinwe aba a gele mapatata thank you ponto
0: tsa tsile mona ta utlwa
16: Thank you, Ponto.
0: Mamet se le se di FM. Tu me?
17: Ah, Ponto.
0: Rete le gai?
17: Rete le gai ntati.
0: Eh.
17: Rete ki kene le wana wala kwa ha zilimba, ha mashtad, ha zilimba. Ba kuta la ki mi kele basha tira mi.
0: Ki alebo?
18: Tlotlisong ya ntate Nelson Mandela. Kgoeletso ke ya gore re emele lesedi FM re thuse ba tlasa gatelelo. Ke molelo.
19: Nelson Mandela.
18: Kgweding ena ya mohale ntate Kgolihlahla Mandela. Tlong re fane ka tshehetso le kutlwela bohloko ho ba hatelletsweng. Kgema le lesedi FM. Ke molelo.
0: Mamedi ke nka ba supileng ba o qetela.

0: re tele kae
1: nto ke tsa go nna
0: ha mona timme
1: tanki la tola ka bona ke tlo ke mama sa tsika ke ka hem po se ka le tlhuba 8.9 ke rata go ba mosulu bana ba latela ke de tinyo kon ma patata ka mazolo ke ke tle ke ntse ma la tsona ka mazolo ke re bona ke ba kale be ke ha mona te ba bo lo ke le ga tlo le tang kontate
0: re le bo le seri
2: Ntate pa ntle ka ntate
0: ha mona ke mangaya
2: ke mo rama ka from for road ntate
0: eh
2: ya ntate ponto mona ke ke nalwa na bana tela ke bona ke hele mofuke le botsa maitshotetsi le madita motsweni ke ra ba tsuwe ntate ke le buile ntate ponto
0: Allah se dia fa dumela ra roba ka tela dumela eh
3: ponto
0: gwele nanda
3: Ita temele ape, ke apita. Hei, mwena gili beti khaite diake ke mwadam. Ti vivi, ampeli.
0: Hei, mpari ipe, ti ape a ribiti wa fetamba bararu, ndate.
3: Tanke ndate kubabusi uliana. Nyantaru beti gwalu, nagini usini kote nsimu.
0: Kelebo, arenge botu dumela, la seri?
4: Yesu mutu.
0: Yesu mutu.
4: Yes, teke. Onto wa selebo ga mamela a ke dire sport ka iwan ka makana le di dire sport ka iwan tswa ke kobusi bonto mo ye mo ye ke kobusi le me mandrato pitso ka man ka gal kom ke me ma ka ka sicilia ke tetela ka makadelo ka mana ka gal kom ke mo tana ya pitso la chefela ponto ha ile ka butse mo rena ranke ba di o so motho
0: yeso motho
4: thank you ponto
0: wena mo sebetseng wa faelelwa ka pa o wa ifaelela for the return SARS
4: Rona ponto a ke re vorel private company mo na rating go wa file le bona ka bona ponto so mo kitse ma ne SARS ma
0: o tsho kala tsa tsine na loe
4: e kala tsa tsine ngwana na itso a tla kwa na go tsitala ke di ke di go man se di di ke le teng fi ka SARS ponto
0: re le bo
4: ka ke ponto
0: ba ba di ba o qetela khotso
4: ponto
0: ha mo na tele kae
4: ke ba bitlo ka business bro
0: eh
4: ke go ba mthumbe pikile mthumbe le machangaza le mo mathibela go simore ke ba bitlo ka business bro
0: eh
4: thank you
0: thank you wa o qetela khotso
5: morena dimane
0: da de bishop le kae
5: to sendile morena nda ke ba tshire ke bana mampopi mokwena man le tle ne ka loso ka mani gore nga ke ga mo man ka kwati bua ka ona copies ha sa dilo ho ske me ke ne ne pa tsana ga ma fatsa ne ga mona o je ba hore ke mo tsa simba ga de bishop bona ra ha be jwa lo mari di mana khotso
0: nda de bishop ga le ba utlwa
5: o go ndile mngana ka
0: Mabere hle ke le bua ya gonne ngwe kena le ya sa gona ngwe kena ha ile me hala ke bona yona ya panyapanya ha ho lo seng hanyane batho ipatla moyeng mpa se ga jena go bana bi shele mona me lengwe re bona tinga e sa ntumela re ke tswele pele ka mosebetsi ona wa ho nka mehala mpa o ntumela hore na go ene ntumela re ke etse tsena he e re ke etse tsena ponto o etse jwa
6: Ditaba tse amang setjhaba Ona le ponto wa selebo Lenanong la RQB Ho lesedi FM fela
0: Maberi wa tshebeletso ya lesedi Re tlo sheba jwalo tse amang setjhaba Ho tshomametse ponto wa selebo Me ditabeng tsena tse amang setjhaba Tse ka sehlohlolong Re bona le kajeno ho ntse ho bua ka Jaden Adams Sebapadi sa Mamelodi Sundowns Sebapadi sa Bafana Bafana se hlokahetseng Se dilemo O hlokana tjena le dilemo Dilemo mashome a mabedi Le metso e mehlano Hlokana tjena le dilemo tse mashome a mabedi Le metso e mehlano pelo di bohloko ka hopola hore e bile karolo ya dipapadi tsa mohope wa lefatshe mane Canada USA e bile karolo ya

0: Mamela tsebe le tswala tsere ke nako ya 5 play at 1.
1: Ke tseo di tlhabelane tse hlano sa hora ya pele. Lenanong la RQB le Ponto wa Selepo. Ho le sedi FM fela.
0: Re tlo kena jalo ho 5 play at 1. Empa gana le ditaba tse re tlo tla re di sheba re bua ka tsona ka jeno nna le wena. Setlhogong sa letsatsi jalo ka e le gore e ke mantaga mamelo ya tshebeletso ya lesedi re tle ko fenyanege o tlo utlwa gore na go etsagala jwang tshwere ditaba ntate ke manta ke RQB ge ya diqoqa kwano ka o fela re kgetheng kukapege re tle re shebege ka jeno mamedi ditaba tse o re tlang go shebana le tsona jalo ka e le gore ke mantaga ke tsena thatsa ka ke tsebedi batla go nketsetsa moferefere batla go ntshwarisa mahlo mamedi ke mmanta jalo ka e le gore ke mmanta godina le matsatsi a leshomele metso e meraro ka di-13 tsena ke batla ke go tlo bua he go ba le boshodu bo bongata bo etsagalang a e le magia tsena bo bong bo etsagala mesong nakong eo batho ba qetang go tsamaya ba ya mosebetsing gagolo ba tsamayang ka bo 5 boetsa ke ipotsa mane ha e mo ke tswang teng na bo jwa bo fix be ke mola yo bo misong mpa ke bona go batho ba hlolwa ntate matse batho ba tshwagwa bo ntate kobedi ba tshwere ka thata bo ntate kobedi le ntumedisetse morena kobedi fix be ke mo ke le police fix be ke ba o tshwere ka thata ntate o nna ba sa tswa kwa lwa ka bakala ha ke ba sa tswa hlolwa ntate dilemo lemo lemo le kiriya jwa le ke a hopola gore ne bo hle bo etsa hala o tla batho ba sebedisang diphala o tla batho ba sebedisang eng empa ke utlwile tshehla tshehla bo fix be ke mo tshehla ba teng bo abuti ba ikopantseng ba tsamayang bosibu tsena na go bona gore setšhaba se bolokeile gore ba beya bophelo ba bona kotsing fela go bona gore setšhaba sa meqheleng se bolokeile borashini le moshanyana o teng ya tlahang gona maano tho sebetsa ka thata bo extension 11 ngana le bitso la ka mang ke lehlonolo tswa extension 11 mane ba potolwa le bosibu le ona ba le tsheleng ya tse bantse ba bamene ba potolwa ba katile tšhaba zo sa fix back se ba se katile jwale ka jano ke batla ke re tlo bua rutlo rena ka lebaka la boshodu bo phahama maria tsena ba bang ba sebedisa mogwa wa holetsa phala ha ba kenelwa na ebe mogwa o wa phala mo mamedi o ntse o sebetsa lona mo le phelang le sebedisa mogwa o feng le sebedisa mogwa o feng mo ntse le phela wena mo le phelang teng o tla ntetsa 086 0003 084
1: ke tseo ditlabelane tse hlano sa hora ya pele lenanong la RQB Ponto wa Selepo ho le sedi FM fela le sedi FM ke molelwa mo puo ya Sesotho e kopotsang sa sediba sa maphodi e phalle ha monate le ho tlisa nyakallo le lesedi bathong bohle
2: nomalajani jani wami
0: mamedi pine ya pele re tlong kela yona ke yana TV Sinova Noma Kanjani ya bobedi back to the beach Shekaina e be reng ka pine bitswang ka gore ke bona bophelo TGTSA tsietsi o tla ba teng kwano na le depress Kenny Latimore for you.

0: FM ke mulle
1: ito ya fatse mo
0: mo di tabadi haswang ka nete le go hlaka mino o hapang dipelo tsa ba mamedi message aba sebentsweleng.

0: 0800 356 356. Ne ke ntse mohlala pejana mona ke re gale batho ba ne ba sebedisa phala. Dumela le seri.
1: Dumela tate.
0: Re tene ka.
1: Re tene. Hey, tsotsi ka mona ke ka Welkom ka moka Google letu ka mo. Le mo ba nna le motshana jumpile mona a go tlo utswa mazenke le difference tsa di first day.
0: O hle wa utswa mo Welkom mo.
1: Yeah, wa utswa mo Welkom ka Google letu. Mo ke ba fshimane ba ba tsuba ndi nyao pe ba.
0: O hantle ntle hle ke a bona le sinyetswa ke batho ba nyaopi.
1: Eh le ba ba tsuba ke bona ntla ntle mathata.
0: A se ba de ringi ditsotsi tsotsi fela che. Ke a holo ke ba ba di nyaopi ba.
1: A holo ke ba ba di nyaopi ba ba ditsotsi ba ema dikoneng ba tswaka dipoba.
0: O
1: ba ke nna ke ke ba di nyaopi.
0: O le kenelo ke ba di nyaopi.
1: Eh amtar.
0: Jwale njwetse mona le community le thusana jwang lona bosutse.
1: Ho ga le tsa tsela ntla tirele tsa phala.
0: O le sebedisa mo go phala e o ntse le sebeletsa lona ba leshi.
1: A wa re sebeletsa batho ba potlaka ka mo.
0: O batho ba potlaka.
1: Eh ntate.
0: Re le bua ntate.
1: Ke re thabile hlalele ke a leboga.
0: Re thabile hlalele Welkom. O go Welkom kae?
1: Ka Guguletu.
0: Guguletu.
1: Eh
0: 0797585066 0797585066 ke tsa WhatsApp tso he. Ba ke ntse ro o kopana le nna tsa mahala ke 0863003084. Ee ke a bona go e hlile bothata ke nyao pe a go re bothata.

0: Mamedi re tle ra tele pele he. Mamedi uteng kwa dumela le seri.
1: Mwela nda de pontu.
0: Eh re tle kae?
1: Ha mona tele kae nda twa.
0: Ha mona.
1: Ke yena de pontu.
0: Eh wa bua nda.
1: Eh a dire ke go bua lo ke mo metse ke ka mona ka midfield mo fula tsepe. Ah ka mona gona six a tsebo ba na go ka re sebedisa.
0: I'm going to go to the house. Na huitsa jwanga mo ka Smithfield ka mo e ba ke botlhata kere batho ba bang ba tena ba sebedisa megwena bo diphala ba etsang ba etsang ba bang ba sebedisa di hand alarm na di personal alarm thongwe pinyane letso mona e lla go wena mona jwale ho ba jwale koloi ya mapolisa ke ga ena fitlona jwale ha go nana motho a kenelwang ka mo ka next door a ka nna nga bolawa ka pathepa yang kwa ka sehlo lona strateng sa rona zone nya lona ka pa community nya rona le sebetsa jwang e mehlalo betse sopelo go rra ya bobedi ke a tswa ke a tsamaya o renya bobedi hlene ntse ke nala bothatanyana ba mehala ka kwano lo WhatsApp tsa ka di a shukulisa ka mona ha o bona ke ntse ke nya metse tsena gore go utlwe mmamedi mona hore
2: Potspanto, uphilile bhuti wam. Hayi ngimxabaxaba bhuti 806 DSTV apha emaXhoseni. Hayi bhuti kuyamoshwa man. Hey, kuyamoshwa Potspanto thina abantu abamnyama. Siyamoshelana. Hayi abantu abamnyama Potspanto. Bahlulile sizophumelela kanjani bhuti senza nezinto ezibuhlungu kanje abantu bezama sibathathela iinto zabo bhuti ponto hayi hayi khona apha kuthi bhuti ponto le nto uyithethayo besisandiyithetha nomnye umama eyepatrol akho niks apha kuthi bhuti ponto last nyana omnye usisi ngapha ngasempama street uqhekezele bathathe bathatha bathi hey abantu abamnyama Potspanto siyamoshelana siyamoshelana abantu abamnyama akho nto esiyenzayo ayikho Potspanto into zempempe bezikhona last nyana asiseva neyi-one ziyafuneka ipatrolo
0: re le bo ntata re le batho ba batshoka nnete ai ha re tsane hantle empa ke a utlwa gore bogolo ba lona le bua e tlile le bua ka taba ya bašhanyana bana ba sebedisang bo dithethefatsi mo mamedi e tlakile gore ga o ka gwalantshwa boemo ba dithethefatsi ga ke re bašhanyana ba bana tlhoka gore ba utswe ba tsebe go lo rekisa ba tseba go reka di-crystal tse ding ya opetse e tlakile gore bothata ke dithethefatsi taba ya botlokotsebe e ka lwantshwa gape ga golo ke ga o ka lwantshwa taba ya go rekisa wa dithethefatsi tsena tseo bašhanyana bana ba utswang go bane ba batla go lo di reka ke sebeditse mo diphoso di leng teng e kgopotswa le maotomane mo re sebeditseng gantle re pelapele tshebeletso ya lesedi bambiri wa monate ba nanang o tlatla go latela tshebeletso eno Aforika Borwa a good morning and a good night. Si acá pide monarte ya.